0: Cavite.
1: Ano po, ang akong mga TL o mga panakit, ilis na pagkadungan na po sa Detex 500. Akong gidouble dose, mga kakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang Detex 500.
2: Detex 500!
3: Pumali sa mga butika.
2: Detex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow, Catalina Habaga. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kit.
8: Q7 lot, high blood git go.
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 103 times sa adigin na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butiga.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
4: Mauna.
5: Mauna sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
5: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
4: monay
5: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas delikad daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
11: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: DTX 500.
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Garigyo nato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase o sa kini kaklase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules.
5: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo

0: arrange sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
0: Mm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
0: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
0: Pagdaghan sa mga sakyanan,
1: oh,
0: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
1: oh,
0: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan,
1: mm,
0: nya inom pod og DTX 500 ug VTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kaluwag nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
2: VTC ang alkaline nga vitamin C.
5: Okay, si Sheila Grace Mendoza.
6: So, na permit ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo. Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C!
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
1: Hmm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura. Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh. Hmm.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Hmm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP,
1: uh-huh,
0: sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: hmm,
0: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc.
0: Nadyo pa naman, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
0: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds,
1: mm,
0: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan roon ta ni, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mm, mahal gid ang premium. Pero mm, ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!

0: News.
1: Ato sa nitaga anong pagdagan ning ato ang consumers of course nga gainom ga tumar sinaani siya yung mga maayong experience sa pag-inom pagtumar sa DTX 500 og D3 Bio. Ah si Sir RG Denny. Oh, sige, tagaan na ito yung pagdagan.
2: Ako si RG Kim, no, o siya ka radio announcer sa Radio Rapido di Bolog. Isip mo siya kasakop sa media, ilabi na parihan ako nga adunay gihubtan nga programa na mao ang balita. Dili na lima ang kinabuhi sa usa ka media. Kapoy, stress, lugay ka makatulog, kay makimo man ka og mga balita. Nga imo nakalam tibok adlaw dayon sa iyo pagka mumata para imong ibalita sa muhang programa. Sa pinakatuig na nakong trabaho, isip mo siya ka radio announcer, naabot ang panahon nga maminhod ang akong ulo. Tapos, medyo mo kalit ko kalipong ako ang kamot aduna pay murag tusok-tusok maminhod usab. Nakadungog ko sa produkto sa DTX 500 o sa kining D3 Bio maong misulay ko sa pagtumar niini usa ka kapsula sa DTX 500 sa buntag usa pod ka D3 Bio pagkagabi. Pila ka semana straight na ko og ginagamit niini akong namatikdan nga ang mga paminhod sa akong ulo kamot og diil nakip na ang kanang magkalipong-lipong nako ano na gyoy alibyo ang paggamit nako sa DTX 500 o sa kining D3 Bio. Maong sa karon, dako kayo ang ako ang pasalamat sa maong mga produkto. Maong kamo nga naminaw karon sa kuang testimonya, gamit na mo, tumar na mo sa DTX 500 o sa D3 Bio.
0: D3 Bio! D3 Bio! Mabibili sa mga butika. D3 Bio!
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sa si Doc Ramiloy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir GP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves Sir GP.
4: Number 3, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number 1, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuang mga nerves?
5: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, o insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
0: D3 Bio!
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP?
4: Mm.
5: It's a fatty materials.
4: Correct.
5: Mm. Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
5: Mm.
4: Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
5: Mao na'y myelin sheath.
4: Mm.
5: Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay.
4: Mm.
5: So kung puno ka og ditribayo, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP.
4: Mm.
5: Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og
4: Hosto.
5: B vitamins.
4: Mm-hmm.
5: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag ditribayo, ganaris sa imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka.
4: Mm.
5: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
4: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun.
5: Mm.
4: Apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na'y bintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa ditribayo over plain D3.
0: Ditribayo!
7: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang ditribayo. 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
5: Mm.
4: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, mm. nga mo'y gapabaho sa ilok.
4: Mm-hmm.
5: Sakto yun. Pag human nilag ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot.
5: Mm.
4: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok.
4: Mm.
5: Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok.
4: Uh-huh.
5: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
4: Mm.
5: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect!
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
4: Mm.
5: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na'y pakapinoon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
5: Mm.
4: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
5: Mm-hmm.
4: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
4: Aha.
5: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy.
4: Mm.
5: Lahi ra jud kung makakape ka.
4: Mm-hmm.
5: Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
5: Hmm.
4: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
5: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
4: Hmm.
5: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Maujud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mone akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsana paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mone gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mone pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
4: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mone rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawaan na sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Napod kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makaroon nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio.
4: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko nganong dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it para mugawas og magamit ang autophagy. Unya human sa upat ka oras, inom na pug og duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours inom na pug duha. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Mujo dahil na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes, Sir JP.
4: Unya, wala na sa plain D3 do.
5: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Anong purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, pariho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana dok sa D3 Bio over plain D3. Anyway dok, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga pudno.

0: Buffy, bringing hell into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: maayong maayong buntag sugmong, maayong buntag sa atong mga kauban sa kahimsog. So it's another Saturday morning na sad. So unsa gyud nakaron na wag tama ko lutaw pa maayong buntag di ay nako ay it's August 22. So di ba murag pila na lang sad ka adlaw, di ba 8 days na lang September na mugawas sa susod na rechan. Hoy, wene, pwede lagi kumukanta oy. Hoy, hindi ako kumakanta. Anyway, welcome again to another episode. Episode good or welcome again to another stream of Kahimsog o Katilingban, your Saturday morning health and wellness conversation where we talk about health in a way nga masabtan, magamit o madala nato gikan sa atong kagulingon ngadto sa atong pamilya o komunidad. Kalaw mato na nakakaut mo de kagool kinakaut po kong kapil. Bitaw ay so daghan kayong salamat sa mga naminaw o nagtanaw na mo because karon biya mas daghan na yun ang kaysa naminaw, mas daghan na ang nagtanaw na to ngani sa Bantay Radio official Facebook page. So maayong buntag ka natong tanan yan ha. So please press 1. Uy, live streaming na may press 1. Uy, bitaw eh, please like, please share this also. And of course, maayong buntag sa ato mga kauban. Pinaagi sa ato ang mga radyo nga na sa ato ang mga kauban sa North of Cebu nga nasa tuburan sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Maayong buntag nato nga ha. O maayong buntag sad sa mga kauban nato sa kabantay nga ha sa Sambuan South of Cebu sa DYAG One Heart Radio 95.3. Maayong buntag usab. So of course again sa mga kauban nato nga sa Facebook page, maayong buntag nato na nag-scroll lang. So kung nakaagi man ko, sa ko ang niagi mo na suggested mo, very good kayang algorithm, pero unang sa mug scroll kay karatlis karong buntaga, karon kung mo encourage nga dapat tan-awon inyong cellphone ug dugay. Huy, at least productive ang inyong pag-scroll oy. And of course para di ba maayo og naay gamit ang ato ang screen time. Huy, pasok because mo natong struggle ating ali karong buntaga. Ang screen time nganong importante ang screen time, ang paglimit di ay sa screen time, di ba? Kay basig mas maka-conscious na mo karon after this episode. Anyway, di ay if ever nagtanaw man mo karon sa ato ang Facebook Live, no? Anyway, kung wa man mo nakasugod, pwede raman siya scroll back do. Pero kung wala pa, pwede ra sa gyud mo mutanaw sa ato ang delayed upload, delayed telecast. Uy, telecast man, uy. Sa ato ang Bantay Radio official YouTube page. So, nasa ta YouTube channel sa DI. Kung wa pa man mo nakasubscribe, ato sa mo sa ato ang YouTube, please subscribe sa ditaon para ma-scroll ninyo ang tanang episode sa Kahimsog ug Katilingban. Okay? And of course, ang ubang show sa natong ani sa Bantay Radio. So, anyway, dahil sa katong karon pa lang naka-join, karon pa lang nakakita sa Kahimsog ug Katilingban. So, mo din siya. Every Saturday ni siya nato 8:30 to 9:30 a.m. in which atong isgot atong isulti health and wellness gikan sa prevention, lifestyle, family health, community health, myths o kada mga tuo-tuo kay usahay ba mas motuo ta sa atong nabasa sa kuano sa online sa atong mga favorite bloggers. Hoy, dinataan na, di ba? Kinahisgutan yun ito na to about vaccine. So, dito mo storyaan na kay basig mga saba na sa kugbalik. Hoy! Bitaw, so mauwa, ma'am naman dapat mangutana gita sa ito ang mga clinic na lang yun or mga ito tatong health professional or mauna siyang mangutana, pwede ra sa inyo gamito ng muang show para anhi mo mangutana. So, wak pa rin kailan ako. Ako rin si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong Tito Doc Save, dentista by profession, health advocate, o ang inyong resident tito nga maghatag og mga reminders. Ang akong reminders karon, amo na to akong cue ganina, dapat atong screen time o paggamit sa ato ang mata, dapat taganan sa itong time mo pahuway, di ba? Kaya ang feel na ko ang pinakagamit sa ito ang lawas, aside sa ito ang bakisigitag kaon. Huy, og storya, being a dentista, of course, I think ato ang mata, di ba? Murag the moment, pag mata na ito, gigamit na din siya, hantod matulog, no? Anak ko, pwede siya mo leave. Hoy, pwede mo na mukwasan siya, ka na mo awol. Hoy, bitaw eh. So anyway, welcome again sa Kahimsog ug Katilingban, diin panglawas atong isgutan, kay ang himsog na lawas, pundasyon sa malambuong Katilingban. Okay, so speaking of cellphone di ay, so mayong buntag sa mga unsan man ni mata karon, so 8:30 di karon sa buntag, so unsan man napabata sa to ang bed, ni alarm na ba, nag-scroll pa bata, so muna ay kung nag-scroll, kay gamito na to ang ato ang kuan, cellphone karon sa pagpaminaw na mo, so kung naglungag man mo, nagluto na karon, nag-exercise, so ibutan na sa ang cellphone sa kilid, paminawan lang yun in town may karon. Okay, so dili na day na podugayon, no? Kay karon di ay August, so July di ay nagkahisgot ta about nutrition month, no? So ang August sa di ay buwa siya gawa sa buwan ng wika siya, buwan sa siya sa mata. Bitaw kay buwan sa unsay term sa week sa mata oy, buwan sa pagtingin o pananaw di ay oy. Di ba, buta ni Clement akong guest na. So, ang August DI is a site si saving month. And today, we're talking about how to protect one. So, because of, most often of the time, aside sa musulti-tune ko ako, emphasis sa pagdetista, aside sa oral health, usually, atong eye health is one of the things na usually, ma-overlook na to. Not unless, kung mag, di na takaklaro, di na nato makita, that's the time nga magproblema na ta. Diba? And karon ba asa sa mga bata karon, I've noticed kasagara mga bata karon nag-eye glasses na sa kay, of course gamit na gyud kaayo pud siya. So sige, dili na nako dugay-dugayon pa. Okay, ako nang introduce ang ako ang guest to for us to identify to understand things clearly. Hoy, clearly, literally and figuratively. Ako na ipaila, let's all welcome gatong abiyabihon ang kauban sa nato sa kahimsog si Dr. Christine Fernandez Fabian. Good morning, Doc.
1: Good morning, TJ Doxay.
0: Yes.
1: Thank you so much for having me here yes. today. And maayong buntag sa mga suki na itong ating stream.
0: Yes.
1: Sa imong programa. Thank you once again for having me, especially no. na in time for Sight Saving Month.
0: Yes.
1: Dili-dili ko matanaw.
0: Yeah.
1: In time for Sight Saving Month, I know, daghaya, I hope nga pinaagi ani imong programa, makatabang ta nga mo hatag og sak nga impormasyon sa atong mga tigpaminaw o tigtanaw.
0: Yes, bitaw. So, wag tao, Dok, thank you kayo sa pagsayo sa pagsayo o mata, di ba?
1: O,
0: kinahanglan ni ko magkape pa di ayo. Bitaw, Dok, thank you so much for joining this morning. Kung nagpasalamat ka, mas dako na mong salamat ka ni Anhi Galidio ka sa station for us to discuss this thing. So, before ta mo hatag sa ato ang first question sa Manisha Q&A, bitaw, Dok, I would like, dito, wag galisod kong introduce ni mo, Dok, kung saan ka pag-intro. So, mo for that, ikaw nila'y pailailas imong self sa ato ang viewers.
1: Sa tanan akong ginahimo.
0: Yes, exactly.
1: Okay. Well, I'm a clinical optometrist. Mm-hmm. I've been in practice since, oh my gosh, since 2009. So, let's do the math, Doc.
0: Yes.
1: Pila naman nakatuig. 17 years, maybe? 17-18 years.
0: Masakit, nagkalit ato mga
1: tuhutan. But it's okay. Proud man sa das atong edad. You know, bisan-ish na ta.
0: Mm-hmm. Nanagita sa mga tita-tito era.
1: Mga tita-tito era, pero himsog mong gihapon.
0: Exactly. Yes. Mungin na pinaka-importante.
1: Healthy mong gihapon ta. But anyway, yes, I'm a practicing eye doctor, a clinical optometrist, to be very specific. I run my own clinics around Cebu province. Mm-hmm. And at the same time, I'm an event host, a wife, and a health enthusiast.
0: Yes, that's
1: and
0: it.
1: And a travel enthusiast,
0: agree.
1: Actually.
0: So yeah, Dr. Christine, also you may follow. Oh, yeah, nandiyan ko mautana.
1: Yes, yun yun na sa handle.
0: Pero yes, gisulti ni Dr. Christine no, nga naasa siya Cebu province because ang actually yung clinic wala nga ni sa Cebu.
1: Kaya naasa sa Cebu City.
0: Oh, na Cebu City. Awas sa aside sa Cebu City, naasa siya sa?
1: Doon ako'y clinic sa Lapu-Lapu City and sa Bugo City.
0: So yeah, di ba? So kung naman sa North PD region, yung yes. mabisita si Dr. Christine. So anyway, Dr. Christine, mga diretso na ako sa akong first question. First question, yun Q&A man siya, di ay no? Bito ay kasagaran yun nato, bito, Dr. Magpa-check up yun ko kanang blurred na yun nato mata. Kung dili na yun nato mabasa ang signboard, di ba? Kung magsakit na tong ulo or kinahanglan na yun ipalayo ang cellphone. Uy, guilty ba ako na usahay kung di ko magkuhan. So, Doc, why should we take care of our eyesight or kanang ano dapat magpa-check up ta before we notice something na nagyuday tayo problema?
1: Bago ka makarealize na nga muraghanap na ano kinahanglan magpa-check. Actually, that's very important to note, Tito Doc Save, no? Because ang kanimanggong just because one is 2020 or feeling nila tinaw pang ilang pananawa na nagpasabot nga healthy ang ilang mata. That is why also in my clinic, we advocate for comprehensive yun siya nga eye exam. Dili lang kay kanang claro or hanap, lens one, lens two. There, we usually dig deeper kay again, wala nagpasabot nga, kay makakita pa man ko sa signage, healthy na nga akong pananaw. Dunay mga cases nga dili lang ang katinaw or ang kahanap ang gibasihan sa maong kaso. Which is why we are encouraging na if kaya nila nga magpa-regular physical exam matag tuig, we are also encouraging them to have an annual or regular eye exam.
0: Okay, thank you. At least, na-emphasize naman, ang manam ko, Doc, na ko yung side question rin. So, so wait, can I
1: said,
0: side question, can I, when you say regular, so mas maayo na at least once a year lang yun.
1: At least once a year. But we usually encourage, nga, labaw na sa kadaghan kang nga visual task. Kay, sa una mang good, when we were younger, sorry.
0: Okay, lang yun.
1: Sa una mang good, when we were younger, the only activity nga naanato were, you know, in class, TV, mm-hmm. nana, we do have for kids na mga toys and all that, uh-huh. And then we play outside. But nowadays, nadugangan naman sa screen. And dili lang yun cellphone, napay tablet, napay laptop, and even work. Sa una ba yake, either typewriter lang or libro lang magsulat. Uh-huh. Karon, murag every office, regardless of the industry, they're facing a computer,
0: yes.
1: Desktop or laptop. So, muna siya. Muna nga kanang asa na to.
0: Mas maano kanang sa agin aside at least once a year.
1: Yes. That is why nga important yun nga if possible once a year or every 6 months, that would be good.
0: Yeah, muna siya. Dili to huwaton yun. It is same yun. Di ba muna akong gi-emphasize kay muna pero yung ginastroya mo na kong Dr. Singa. Dili to huwaton magsakit o ngipon o na mo bisita sa dentista. So muna mas maayo at
1: last. It's the same thing for
0: every
1: the
0: 6 months.
1: Eyes.
0: So now we know at for the eyes, it's to huwaton yung murag. Di naman ako kaklaro yung murag labaw o maglabad naman na akong ulo. So
1: yes.
0: As much as possible, we have to visit our optometrist all the time. Regularly.
1: Regularly. Oo, time, para mas dili lang ang imong pananaw, ang tinaw, imo sang kaugmaong tinaw sad. Aw.
0: Yes, ana. Permitaw. So anyway, doc, okay, usually biya karon kay tungod sa ani mga internet no sa magsige na taog search, usually makabasa na gyud ko ani kana or daghan na sa jug mangutana, probably nangutana ang nagali tingaringan na karon sa comment section about aning murag myopia gali.
1: Mm.
0: So for our listeners na lang in a very simple term, so kanang unsa gyud na ang myopia and why are people now talking about it increasing in number, daghan na kay maghisgot ana mura sa pandemic na hinuon niya. Oh, I have but myopia na myopia. So unsa gyud na ang myopia gyud ay?
1: Actually, Tito Doc Save, you're very good to point out nga myopia has become like a pandemic, ilabi na sa pagmay natog error sa mata.
0: Uh-huh.
1: So, when we say myopia, ang layman's term ananiya is nearsightedness. When
0: okay.
1: We say nearsightedness, ang pananaw nato sa duol and anything between arm's length tinaw. Klaro, apan ang inyong vision or pananaw ninyo sa layo, let's say kanang mag-drive mo, magsuroy lang mo sa mall, kana siya maoy hanap. And munang na consider nato na siya karon nga murag the recent pandemic ilabi na sa pananaw sa mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Kay daghan na gyud kaayo ang children these days, ilabi na itong mga niaging mga vision screening,
0: yeah.
1: Nga nakita nga naagid sila, not necessarily taas, but nagsugod na nga amount of nearsightedness.
0: Oh, so in other words, nakabata na sa gyud ay kayro, no?
1: Yes, and the thing with nearsightedness is, especially kung if dili bitaw siya ma-detected og sayo, og medyo later age na sa individual nga makita nga doon na giday sila igrado. And then, plus pa, most nga nearsighted individuals or most nga na ay myopia, progressive manguna sila. When I say progressive, gasaka, it's like 8 out of 10 patients nga myopic or doon ay myopia, gasaka gyud na ang ilang grado. So, even if tagaan na sila antipara, we still expect the grade to increase by at least 25 or 50 every year. Now, when does it become a serious one or dapat murag warning na for every parent? It is when the progress is increasingly or ridiculously high. Say, in a year, more than 100. Let's say, karong tuiga, nagpa-check ang imong bata, 125 ang grado. Mm-hmm. In less than a year, or maybe a year, ang 125, nahimo na siyang 250, ni double. That pace alone will tell us nga, abnormally fast ang pagsaka sa grado. Kani mga butang, kung sayo lang gid unta nakita ni sa bata, kay ni follow nga nagpa-check up even without complaints ang bata, there is a bigger chance nga ma-control nato or ma-slow down ang progress sa myopia.
0: Oh. Kay mo na, thank you, Jukay Doc. So, ako lang usbunan kay para kunan, ang myopia mo na siya gitawad na itong nearsightedness in which mas klaro or makakita tagklaro kung naarag yun sa ito ang murag armsless or kanang,
1: arms length,
0: kanang
1: yes.
0: Gikunita na ito. So, nga may klaro. Kung outside ana, dili na din kakaklaro yun.
1: Ang layo ana, kung if it's beyond your arms length, gitawag na ito nga kasway.
0: Oo.
1: Yes. Muna na, usually, ang blurry. Kung, so, imong timailan, let's say, kung sa balay ninyo, butang tag 10 feet away, things become blurry. Isa sa sign nga makita na mo or symptoms nga ginasuti sa page, sa mga pasyente na mo ha, maglakaw sila sa mall or bisan sa eskwelahan, na yung managad nila.
0: Di na sila ka.
1: Ingon sila nga, oy, snob lagi ka. Dili kay sila snob. Di lagi day nila makita ang dagway.
0: Actually, guilty sa kulay na usahay. So yeah, so mode na siya kay... Pero mo na siya mo tanak ko doc kanang usually di ay doc unsa man gyud ay kasagarang cause ngano na amantay nearsightedness karon.
1: Okay, then ang the number one cause usually even before pa ni come out ng mga cellphone, mga tablet and such it's family history, okay, meaning genetics. So mas high risk ang mga bata nga ang ilang parents, either one or both parents are nearsighted. Sometimes ganing di wala sa duha ka parents ang lolo og lola na pwedeng sa apo mo gawa. So mas higher risk yun if it's really in the family. And now given the newer lifestyle or the new normal, yes, that we have these days, if you spend less time outdoors and more time sa imong screen inside, kana siya natay gitawag nga near induced transient myopia. It is caused by activities that you do at near. And this one, I'm not limiting it sa usage ninyo or paggamit lang ninyo og cellphone. Because doon naman sa mga bata nga, di kayo sila sa cellphone, pero hilig kayo magbasa og libro, hilig kayo mag-Lego, hilig kayo mag-drawing. I'm not saying these learning activities like pag-write or pag-read undangon.
0: Yeah.
1: But it's when it becomes too much.
0: Agree.
1: No, kanang taas na kaayo nga walay saktong pahulay. So later, gusto sana ako i-share ninyo ang mga lakang na pwede ninyo mahimo, yes, para ma-control sa. But that will be for later.
0: Yes, okay. Para please, later, kung pa siya ka ng hook, siya ka ng wait lang, standby mo, kay stress ni Dr. Spin. Hold on lang sa ta. Kaya at least muna, ako lang sa i-emphasize nga, usually sa in medicine also, in health, kanang when we say katong isulti mo, doc, katong magpagbasa, even paggamit og cellphone, pagduwa, like, yeah, dili ingon nga kung ay makadaot man ni siya, we don't have week ato ning ang bata nga no nagyudayon. So in other words, ilimit lang sa siya, I think na discuss sa din ako. Yeah, regulate ang sa so, for dentist, di ba? Nga musulti nga, oh, ang chocolate or candies makadaot sa bata din nito pa kanon kan sa taon sa bata, yeah, sa din taon. So pwede sila mo kanon chocolate, of course. Kay of course manut brush lang good after para dili madaot ang gipon. And of course, di ka musulti nga, ay pwede mo kanon og daghan kay manut brush lang after dili gihapon regulated sa gihapon kay sugar man in taon.
1: So doctor nan lami dok nga kanon dapat mo toothbrush after.
0: Yes. Oh, okay, sa para man? Dapat presko gid ang ato ang baba. Hoy, bitaw ay, wait, sige. Wait, 30 bayad sa buntag.
1: Pero bitaw ay, lami ba yang chocolate?
0: Agree gyud.
1: Lami ang ice cream, 'di ba? So dapat lang gid ka mag-toothbrush.
0: Dapat ang tuyo siyang ilimit lang sad gyud. Yes. Agree. Okay. So talking about sa to mga ginikanan nga naminaw sad karon. So at least do kay naman tay mga ginikanan probably kay ang mga bata wa namito. Hopefully na si bata naminaw sa dinto na toro, no? Pero who are most astray, so di balik ka na unsa kung sa mga ginikanan, what are the early signs man dok nga may bawaan na to nga, probably man di ay ako ang bata ka nang marag na naman yung problema kay di ba ang bata di ba namusulti nga I cannot see clearly, so unsa man to pagkibaw o di ba nga marag di naman ikaw kaklaro later o nakahibaw nga uy grabe naman di kini pag-abot na yeah, pag-check up na nila,
1: yeah. I wanna answer that question dok addressing not only the parents including the teachers as well,
0: yeah, kanada,
1: because
0: siya.
1: There are especially now that school is back, we're not with our children the entire day. So naay mga activities nga only teachers ra ang maka-observe. So again, to answer your question, unsa may mga usual symptoms or signs nga dapat natong tanawon. Number one, of course, is kanang moingon kanang hanap ang ilang pananaw. But of course, since ang mga bata, di ba yan na sila makahibalo what's supposed to be clear or not? Unless they get to an age nga makakumpara na sila sa ilang classmate nakaklaruan na, nakabasaan na niya ikaw. Dili, right? So, what parents and teachers should take note or obserbahan is kanang number one, di kay sila mo participate sa mga activities sa school, not because slow sila in their learning ability, but because they cannot see clearly.
0: Oh.
1: Ikaduha, when you find your student always moving closer to the board, kung nasa balay, depende on sa kada ka ang balay, pero kung ang bata mupaduol sa TV, kana mupaduol sa TV para maingon, ngano mo duol man ka kay mas klaro man kana isa sana. Another sign nga kanidili kaayo mabantayan kay abi lang nilag mannerism, pero when a child starts to tilt their head, although dili kay siya necessarily myopia, but it could be a sign of eye error called astigmatism.
0: Uh-oh.
1: We will reserve that for another topic.
0: Yes.
1: But di man good. Nearsightedness could have a mixed with astigmatism. So
0: yes,
1: natin gitawag nga myopia with astigmatism. Mm-hmm. So yeah, lain sad na siya, but it's still myopia, you know. So kana kanunay maglabadong ang ulo na ako'y every week nagi patient bata dadon sa akong clinic kay maglabad ang ulo, di man sa ka makaingon nga kuwang ugtog kay lang may magtulog ang bata. Mm-hmm. So ana frequent headache, squinting, ingon ana these are signs. Sahay magluha-luha ang ilang mata. Mm-hmm. But yeah, these are the common signs that we need to watch out for.
0: Okay. So at least now we know, you know, actually like ang eye concern dili na siya concern sa bata, di na concern sa ginikan, but actually concern sa gyud na sa mga teachers.
1: And the community so, as well.
0: Teachers and the community as well. So although we are not saying nga murag dapat ang teachers ang magtan-aw, pero actually muna siya ang teachers, if ever we've noticed that actually mas maayo ato sang ma-share tingali sa magilikan nga uy mas modulate like, because for me I am teaching also. Yes. Mo gina ko narbantay kilabaw na mga bata karon like me I'm teaching dental students man no nga sa una kay naanad bangun mi magtrabaho kay karon we are still having the clinicians nga katong nagsugod og clinics pag pandemic nga nagtrabaho sila duol jud kaayo, so man nabaho sila duko og jud kaayo nga nya. Now they are treating patients kuwan na mukisi na silang pasyente. Hoy, kay duol na kay ilahang mga now. Though muna siya for yeah, yeah. So muna at least for our teachers listening, so it is slightly our responsibility also. Right. As they say, probably in the community kung nakabantay mo ang bata mas muduol, mas musquint yun ay. So nga na pwede na itong mapahibaw nga probably na problema o mas maipacheck na ito.
1: Before ko mangga sila sa high dog ang basing nag beautiful eyes lang ang bata.
0: Ana, nag
1: beautiful eyes ana ba? Kung makita mo ninyo sa inyong cellphone na ana ba? Dili di ay na siya beautiful eyes. Di na rin nakaklaro.
0: Ada. So after pero doctor na ikapunta na about cases na may myopia, no, how should it be managed? Pero before ko mangutan na, Doc, since nakahisgot makag-astigmatism, probably in one or two sentences lang, what is astigmatism, good? Kay para nahisgotan man mo siya, sumurag, linautan, o sa din astigmatism?
1: Astigmatism is also another form of refractive error or eye error sa mata. If I may mention lang, quickly lang two sentences, ha? There's myopia, nearsightedness, farsightedness is hyperopia, presbyopia is also called as old eye, in layman's term. And astigmatism is caused by irregular curvature of your eye or your cornea. Ang cornea is that clear dome shape in front of your eye kanang nag-cover sa color or itom sa inyong mata. So kung dili regular ang curvature ana, it's an astigmatism wherein ang patient maka ang ilang usually makita either mag-double or dunay shadow ang ilang vision, miscalling of letters, usahay dali sila mapandol tuod di astigmatism because they thought flat or gatakilid ang floor. It's also a possibility.
0: Okay, so at least now we know nga ang
1: probably, and frequent headaches, by the way.
0: Astigmatism, dili siya ingon sa pagka-blurred because layo or duol because sometimes ang ato ading mata, nga curvature, sometimes wala siya siyang proper curvature.
1: Correct.
0: Muna dili matanaw og tarong or lahi ang pananaw sa usa ka individual.
1: And last na lang, astigmatism affects both far and near vision.
0: Oh, so see. Yes. So dili ko diretso muna akong ipautanan, no, kaya ako mag-una ko yung astigmatism. Maodi ay ito siya. So, but then anyway, let's go back to myopia or nearsightedness. Kaya mauna ginay kasagarang yung problema mo na ito nasuryaan ka ron. So, when you say, since na naman tayo myopia, so saan din siya pagtambal or nabanitambal or dapat i-manage na ba ni siya, Doc?
1: We manage, Doc, the progress. Okay, there's the conventional way in the past and then there's the new one right now.
0: Okay.
1: So, the new doctors right now, especially the clinical optometrists, we do not just give them a lens, the conventional lens, para mutinaw ang ilang pananaw.
0: Okay.
1: Ilabi na if the patient is a child.
0: Okay.
1: Okay, sometime, again, balikon ako, the earlier you bring your child for an eye exam, the better ang prognosis nga, ma-slow down na to or ma-control na tong pagsaka. Karon, dili ta muhunong sa solution nga matinaw ilang mata.
0: Okay.
1: The solution doesn't end there because the goal, the main goal, is to slow down the progress of their grade.
0: Okay.
1: So, when I say slow down the progress, na ay lain-laing paagi, Doc. The recent studies, there's a lens, right now we call it the myopia control lens, wherein it's proven to slow down the progress by 70%.
0: Oh, okay.
1: There's also another, there are different ways if you go in a clinical aspect.
0: Yes.
1: There's an eye drop called the atropine. This one, we work alongside an ophthalmologist who will prescribe.
0: Okay.
1: Ilan na siyang ipatak sa bata, but it needs frequent follow-up.
0: Okay.
1: Another one is a contact lens. We call it the ortho-K contact lens or orthokeratology. It's a specialized contact lens. You sleep with it overnight. But again, regardless of the path the child will take or the patient will take, the main goal is not just for clarity, but we consider the future, and that is to slow down the progress.
0: Okay, so in other words, dili gud siya matreat, doc, no? Ako lang i-emphasize, dili gud siya matreat, but it can be managed para dili mo paspas ang pag-regress sa myopia sa usa ka bata.
1: Yeah.
0: So, mautala sa ko, doc, so sinisulti ka ang bata. So, how young di ay, for example, kami parbibe, pangutan o niya, doc, how long, usa ka bata para magpa-check up ang, kung kami, so, timi, as early as 6 months older, even before para ma-anad lang sa yun ang bata nga muad to og dentista. Yeah. So, for sa inyo, ha, doc, mga, usa ka bata ang dapat muad to sinyo, ha, para magpa-check up?
1: Actually, ma-test na gyud if, naabay or okay ba ang vision sa usa ka infant bisan sa pedia doctor pa lang nila.
0: Oh, okay.
1: Using a pen light, if mo react ba ang child sa light, nana, at a certain age or certain month sa bata when they start recognizing colors, mo present ka og certain targets nga ma-attract man na sila, especially red at the beginning, you know, ma-attract man na sila, so mo follow and all if mo follow sila. But in terms of myopia, gyud, it is when the child is usually responsive or cooperative na sa mga test. So we always say this, the most critical age para ma-check and ma-control ang nearsightedness is between the age 2 to 7. Because dinha mang good ang paspas gyud nga pag-grow sa eyeball sa bata. By the way, when you say myopia mang good, the reason why we need to control it, because ang case sa mga myopia, children with myopia, the size of their eyeball is more elongated compared to the normal.
0: Whoa.
1: So since mas elongated man na sila, isa na sa among i-control. Muna bitaw, Tito Doc, nga ang dili lang ang grado ang among i-check sa ila. If we do it the clinical way, we also check the eyeball size, or that we call it the actual length, the length of the eyeball. Kaya diha na to makita kung ang size ba sa eyeball sa isa ka 5-year-old is longer than the usual or what is normal.
0: Mm-hmm.
1: So isa sad na sa kanang signs nga when they grow older, maka-mention na sad sa parents nga these are the conditions we need to watch out for: say glaucoma, retinal detachment. Natay mga inaanak ba?
0: Okay.
1: So yeah, again, 2 to 7 years old. Mula niti manan sa mga ginikanan nga naminaw karon. If it's too complicated, just think: is my child between 2 to 7 years old? If the answer is yes, whether or not you see symptoms or signs, it's best that you bring them to the eye doctor.
0: So now we at least result nila kwa para safe na lang yun, as early as 2 years old, mas maayo mo. At tulang lang yun na yun para ma-check siya all the time.
1: Nabaw na ko ang ginikanan.
0: Oo.
1: Nearsighted sad.
0: Oo, muna siya. Kaya kung magpa-check ka, yung bata, apin na lang punsag ka.
1: True,
0: diba?
1: True.
0: Anak, most likely kung imong bata na, naasad tingali ka. So muna siya. Pero doc, muna lang siya.
1: Or the other way around.
0: Though you've answered it a little bit, but I want just to ask this question na yun na, can myopia continue to worsen as the child grows? And what is the difference between simply helping a child see clearly and actually trying to slow down the progression of myopia?
1: Sad to say, especially if the parents are positively myopic, you know, it can really get worse. And this is what I need parents to understand nga. Once the child has the myopia na, and then labaw na if the grade is higher, depende man gud sa edad nila, no? Pero usually, once the child has it, chances are they will really have it na forever. Only a few, like may super swerte nga kanang nagka-myopia sila with a grade of 25-50 and then a reverse.
0: Okay.
1: But the moment they've been diagnosed with myopia and then ang grade nila nagsugod na ari og 100, chances are they will have it for the rest of their life. Ang ato na lang ani is slow down na ginato ang pagsaka.
0: Okay. So,
1: was there another question?
0: Dili mo to siya dahil naghinumdum sa ko anang nagkuas ko nagmuni-muni sa ko sa ko ang self na diba the moment kundi ang bata naa na gyud na siya, dili na gyud na siya mawala, in other words. In other words, so man mas maayo gyud sa gisulting ni Doc Christine na ma-manage ra gyud siya kay dito huwaton nga mo worsen
1: exactly.
0: Siya kay kung na worsen na lisod na kaayo pababao na siya og balik, diba? Or di nagalig gyud nga siya mubaba.
1: Yeah.
0: So ato lang gyud ikuan niya, dili gyud siya mo worsen na lang gyud kay kung magkatiguang na siya, luoy na sad kaayo.
1: And I just want to address something good Tito Doc, no, kay this is a concern na mo mga optometrist, sa mga parents nga a bit conventional or conservative.
0: Yes.
1: Pa lang matawag na to kana bitaw ayaw pagay glasses kay samot madaot ang imong mata.
0: Okay, very good, Doc. Thank you for saying that. Also, diba?
1: Diba? I mean, siguro daghetay tigpaminaw karon, nagtanaw nga ron nga medyo guilty.
0: Nakaano. Kung guilty man abi, i-share ni siya.
1: Share ni siya ang post. That is entirely and 100% false. An eyeglasses will not make your child's vision worse. As a matter of fact, for as long as sakto ang gradong magibutang din ha, it will help slow down the increase of their vision or their grade rather. So, kanang kung kinsa may nagstorya ato ninyo nga masamot kadaot, una ninyong pangutana, ang istorya ba ninyo ay doctor ba?
0: Yes, kana.
1: Credible ba nga paminawon nga tuuhan? Kay kung istorya ra sa ninyo, inyo ra sang silingan na ang inyong silingan mo ipabayra sa
0: ana. Yung mga lolo o lola nga gisulti yes. Ana sa ko ni kuan ni ana man misa yes, una. Exactly. Pero mo na gisulti ni Dr. Sisa nga probably na sa tabo sulti kay biya sa dati sa sulti nga. Sometimes na conventional na ay laing mga pamaraan sa una sa nya mga kuan optometry. So mulahi sa tigal ila pag-address tingali sa una that they have that notion nga moy na ibawaan sa tong lolo o lola. Na karon la bag-o na magikan so mo na mas maayo gyud mo bisita sa gita o mato imong emphasize bay gali gyud emphasize ni doka o mas maayo gyud magpa-check up para sakto ang glasses kay basi nakadungog man mo ay kanang kay mo bay ni kasagaran san musulti lang yung ko labaw na kanang ay di makay ko klaro pa huwaman akong imong glasses bi kay basi mas maklaro sa ni siya naabaya gyud na siya gyud so di ba so dap o kana dili gyud maayo mas mo worse din kay dili man sakto imong gigamit ang glasses
1: oo correct
0: so yeah so now doc mo proceed ko sa gamay sa lainya topic in which gitawag na to og murag kanang murag eye strike di ba cellphone computer yes. Tablet television di ba igtrabaho na to igisulti ka di ba like the moment mo matatat angkon di ba igmata ni mo sa may unang panahon mga chiba mo di ba tao o sa may unang panahon yung bana asawa o pili sa date ano o di ba o sa may unang tanawon yun yung enigmata di ba aside sa kisami di ay di ba most often of the time mo gunit ita og cellphone di ba inigpamahaw nagunit og cellphone or nagtanaw og TV bata nagkuan og tablet kay mga bata biya karon nagkao nagtanaw og tablet di ba
1: yes.
0: Pero inigabot sa trabaho kasagaran nagatubang sa gihapon og tablet inig break gatanaw gihapon og screen pag uli sa balay nagtanaw sa gihapon og screen before matulog
1: ikaw na
0: daw pwede ni siya og describe boy before matulog gatanaw sa gihapon og screen wala ga pahuway gatanaw sa gihapon og screen so mag cellphone so di ba magbakasyon ta big screen small screen gihapon di ba kasi nakarelate di ba so anyway so manang gana ko mangutan na about digital eye strain because for me kani dili lang mga bata dili lang ni probably an eye condition ani mura kitang tanan makarelate so kung unsa man pangutan about digital eye strain o kung saan mo ito pag-address, anha lang sa amo, kay mo posa ta para sa mga gamay nga pahinumdom.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Bring health into your home.
4: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
5: Bring health into your home.
0: And we're back, mayong-mayong buntag again sa itong mga kauban sa kahimsog nganhi sa Sugbo o Glo-

0: saving mass.
1: Lutaw,
0: kinala pa yun yung more kape. Sight saving mass. Sorry, namay yung butang ko na yung pandang kape na mga nibi. Daghang salamat. So, during our break or before the nag-break, na muta na ta about ice trade because kumuni siya ang topic na probably kitang tana na ka-relate na yun, di ba? Kapoy na kaya tong mata ko. Gikapoy ta, mas gikapoy. Tingali atong mata na to. Pero bitaw, Dok, oy. So my question lang yun, Dok, is kanang, exactly what is digital eye strain? What are the symptoms mang yun nga to tell us nga basin sobra na yun di ay ang stress atong mata ko na stress ta mas na stress yun atong mata. So tungod ba ni probably sa ato ang pag-use sa atong mga screens sa atong cellphone or sa man, Doc?
1: Very true, Doc. A digital eye strain, the other term for that is computer vision syndrome.
0: Oh.
1: Yeah. But they evolved into digital eye strain because before computer may naa but this time there's cellphone, there's tablet, iPad and all that. Wapay labot ng mga gaming
0: console ato mga TV
1: console,
0: na sa karon kay amazing na sa kay atong
1: so,
0: TV.
1: So and then in fact ang uban sa ilang work the multiple screens as well, right?
0: Yes.
1: So digital eye strain it's basically the discomfort nga ma-feel sa usa ka individual gikan sa discomfort and fatigue nga ma-feel sa usa ka individual from prolonged use or overuse sa ilang mata pinaagi sa pagsigig atubang og any digital devices, no? So the common complaints usually nga mabati sa usa ka tawo nga dunay digital eye strain kay halang ang mata, maglabad ang ulo, sometimes difficulty shifting focus from near to far or far to near, ang uban magluha-luha sa. Then the thing about digital eye strain is daghay cases nga it will lead to secondary dry eye.
0: Okay.
1: Yeah, which is interesting as well. Kay nganong dry eye unya magluha-luha.
0: Uh-huh.
1: So kana siya apart from headache and then dry eye is actually another topic ha.
0: Siya, yes.
1: Kay pero pwede gyud siya musa nga ingon ana because when you're always facing or anytime atubang ka sa screen, your blinking rate, blink ba? Kasi sa blink doc. Pagkurap.
0: Di ko sure. Kung kiba mo, i-comment na lang palihubin.
1: But pagkurap ba? Pag-blink sa imong mata ba? Mulesen mang good ang pag-blink sa imong mata when you're facing a screen. So, one thing to remember is that ang atong mata, it gets nutrients from the oxygen nga gikan sa atmosphere. So,
0: okay.
1: The act also of blinking lubricates.
0: More
1: siya lotionan ba? I-lubricate ang imong mata. So, kung mulesen na siya,
0: mas muugan na.
1: Dali mo evaporate na ng tears nga na on top of your eyes and prolonged use of the digital screens, mo nang mulid siya to secondary dry eye. Nga nung magluha-luha man, kay kanang tears, quality of tears, ana niya, it doesn't have the kanang lipid anymore that we need para
0: but decompensate lang siya para murag mo basa imong mata kay uga na siya.
1: Mura siya reflex ba. So again, mubalik lang ako kay ato na ko dry eye knob. Mubalik lang ako sa digital eye strain.
0: Yes.
1: The common yun nga mga symptoms again are kanang tired eyes, halang ang mata, ang uban magpula, headache, and of course, difficulty shifting their focus from near to far or far to near. And sometimes also, kaniha, feeling nimo, abi nimo stiff neck lang or something, but when your neck and your shoulders are also painful, that is another sign, possible sign of digital eye strain.
0: Okay, so diba? Daghan kay Bito. Wala ka na ba guilty? Daghan na nahilom na mo, no? Kay guilty na mo. Nahilom sa Bito ko kay guilty na ako gamay po di ay. So diba? So, yeah, kapoy yung kaya mata. So when you say, dako, you can iskutan na ang digital eye strain. No? So muna probably, if you have more questions, pwede rin nyo sa i-visit si, Doc Christine. Or actually, pwede rin sa follow Doc Christine at tumupangutan na more. Kung naman may pangutan na nga na karun, ngayon yung ipangutan na, hindi matubag ni Doc Christine. Pangutana na lang mo niya because probably she'll make a content out of it, yun.
1: Ay, Doc, ma-share lang na ako.
0: Yes.
1: Balik lang ko sa digital eye strain. Our eyes also, it's an extension to our brain.
0: Okay.
1: Yes, so it being an extension to our brain, o sa atong ang paglabad sa atong ulo, feeling na to, it's not connected to the eyes.
0: Uh-huh.
1: No? Abito, clear man akong pananaw, labad lang ang akong ulo. Di ka mag-think nga related siya sa mata. But again, because our eyes is an extension to our brain, what our brain feels, pwedeng tungod siya kay tired ang atong mata. From digital eye strain.
0: Oh. Kaya naman na hapdos na kaayo di sa sanya to stop na in town. Na may hapdos.
1: Take a break.
0: Take a break. Nabili kayo pautan na, Doc. Later man ako mautan na lang. Pero kanang, have a break. Tinod, anay pa ba to, Doc? Kanang galing every 20 minutes more on the kanya. Mutan ako something green. Nor, tinood ba na siya or unsa na siya? Or kaya api na siya tiniguwa nga sinuriyaan.
1: No.

0: time.
1: It's very true. We call it the vision break or the 2020 vision break. And this is not necessarily green, Doc, ha?
0: Okay.
1: When we say the 20-minute rule, the 2020 vision break rule is every 20 minutes of near work. So not necessarily digital screens, Doc, ha? It could pwedeng gatahi ka, gacross-stitch ka, gacellphone ka, any near work yun, no? Sa dool. Every 20 minutes, you take a break. You look at either green, basta far away, 20 feet and beyond.
0: Uh-huh.
1: Siyempre, pag ina na manggod, inigta na to 20 feet and beyond, mga puno na manggod na ito makita.
0: Okay, so man na siya, so tibutan na ulit ang green.
1: Although, looking at green still relaxes your eyes, by the way. Yeah, but the ruling lang yun is you look at 20 feet and beyond for at least 20 seconds. So, muti katulong at 20. Again, every 20 minutes, take a break. You look at 20 feet away or even farther for at least 20 seconds. If you could go longer than that, much better.
0: Better, okay. So, ako lang emphasize, ako dito siyang ibalik, no? So, in other words, kung magtrabaho tag 20 minutes, dahil tayo raso niya mo break ta. O, joke lang.
1: Pero ayaw pag cellphone.
0: But also, diba, dihilom niyo ko.
1: Hindi mag-cellphone. Kaya mo break ka sa trabaho niya. Punit ka cellphone, wala lang.
0: Wala
1: lang
0: ihapon. So, diba?
1: Ay, mag-CR na lang ka.
0: Mag-CR na lang ka. Or, pero, pag atong CR, kaya nagtanaw niya pong cellphone, huwag nagtanaw TV. Pero, may tao eh, muna akong i-emphasize, Doc, muna akong 2020, kaya muna akong i-emphasize, kaya actually, muna sa, even like, I think I've shared that I'm teaching also, muna siya ni Gine, hopefully na invite ni sa tanang mga students karon sa itong mga estudyante din namin now. Nga number one, we exercise or we encourage the Pomodoro technique, diba?
1: Yes.
0: So, you say Pomodoro, you have to start
1: 25
0: pero muna mo kay para to follow the 2020 na to. So you can have 20 minutes and after 20 minutes mo nang gisulti ka tong nautan ako sa green kay mo sakto gyud ta mo hibaw andi ay slightly nga history nga. After 20 minutes mo tan ako 20 feet away kay mo dako na siya ang time sakto ba ko Doc. Kay ato ako nung mata ko nagtan-aw na siya duol murag na ay muscle nga ni compensate or atong muscle atong mata ni adjust na siya para makatan-aw og duol para ma-relax kay kung relax ko na to ang mata di ay ang muscle sa atong mata dapat nagtan-aw siya og 20 feet away. Sakto
1: very correct.
0: Ba?
1: Those are called the focusing muscle, also known as the ciliary muscle.
0: Ciliary. So, muna siya. Para ko nung ma-relax ang ito ang mata, kay pagbasa ito sa duol, ito ang muscle di ay sa mata, nagtrabaho siya. Para ma-relax siya, dapat mo tanaw taog 20 feet away. Yan muna, sa unang panahon, pag tanaw lang 20 feet, green may lamakitan. Kaya mga kahoy man, sumuto, gisulti sa mga mutan ako ta green, sumuto, gisulti na Christine, pwede nagdili green. Kung ate green, makit. Ano? Kaya tanaw mo green niya, pero ang green, 5 feet naman. Kaya mo katawa mo yung kanang joke galing nga kanang galing oh anak tanaw lahat na naabot ng mata mo ay sa inyo niya tanaw 5 feet raman 5 feet ra ko to biyang yuta hindi siya kaabot nito pero bitaw eh so yeah so mo to balik 20 for after 20 minutes of work mo tanaw pa 20 take a break tanaw tag 20 feet away for at least na siya 20 seconds. O niya, mubalik sa tagtrabaho. Dili ko kumubreak, tamubreak sa tag 2 hours. Di ba?
1: lahin na siya.
0: So, muna, kaya mo nga sudyati nga, oh, after 25, sa Pomodoro, 25, mas muna, 20 minutes break. Dili po trasabot after 20 minutes break. 20 minutes ka trabaho, 20 minutes at ang break.
1: Yeah.
0: Dili sa town. Ay, kadyot lang siya. So, now, Doc, regarding eye strain, kadungog sa kuha na kay about ka naging screen, Doc, tinudan na ba na dapat mo gamit ta og blue light glasses or something like that?
1: This is very controversial, Doc. Doc Save, no? My take on that is 50-50. Why?
0: Okay.
1: Ang screens, some doctors would say it doesn't help. Some would say, na mo claim nga it does. So my take is 50-50 because it's really more on, it's less of the radiation coming out of the computer, but it's more on the prolonged use of our eyes. Good. Ang number one nga makakause of digital eye strain. Now, why do we use blue light? Kani especially, two things. Number one, many of the screens or digital devices emit na siya og harmful blue light. You know, harmful blue light. So there's a good blue light. Sa UV spectrum ang good, diba? There's infrared, ultraviolet,
0: yes.
1: Blue light. So sa blue light is divided between a good light and a bad good blue light, bad blue light. Sorry, medyo technical lang ko. But makuha na to from our digital devices ang good ang bad blue light. That's where the protection of the blue, the legit. Okay, legit kay na yung mga dili legit ng mga blue lens nga gawas karon sa market especially
0: online.
1: Mm-hmm. Okay? So it has to be a hospital grade or a high quality blue light blocking lenses. That one really filters the harmful blue light coming out from the screens. Now, second point Anna is with cell phone mangod ang iyang harmful blue light, it kanang it disrupts your circadian rhythm. Uh-huh. So kanang usahay magglasses ka ga usahay matinga ka nga pangpaduka man unta ang cellphone pero nganong murag alas 4 naman
0: Mao
1: sa buntag.
0: Kinitan ang makaukuan Korean drama, Chinese drama.
1: So the blue lens, it filters or it helps you regulate your circadian rhythm. Kana okay. lang. That's muna in ko 50-50.
0: Okay. So yeah, muna 50-50 or it does it mean magud tingali nga probably mo gamit ka blue light glasses. Pwede na sa kamutan out forever.
1: Yes.
0: Dili gihapon. Makatabang lang siya o makatabang lang siya. Dili ingon niya kung anak. Pwede na ko magkuan diretso diretso no. Break lang gyud gihapon sa ta. So muna regarding you mentioned about cellphone ya kana para pangkatulog. So okay ra ba mag cellphone kanang sangit-ngit?
1: Ideally no, it has to be ambient light gihapon.
0: Okay.
1: But if say para lang mapugnan nga dili madisturbo ang kauban nimo sa kwarto, na ba kay kauban sa kwarto doc?
0: Wala, so nagita sad ko. Mo di siya dili maayo no, kami ko na to guest din amiga.
1: Joke lang to. Okay, para game. Lang mo katawa ba ang atong mga tigpaminaw,
0: yes. Tan-aw. So karon kibaw na mga okay kuyog. Nangita ko kuyog.
1: May I promote. Oh, anyway, though.
0: Okay, go. Padayon ta. Okay, laban na yun. Thank you okay. so much sa segue.
1: Okay, para lang dili madisturbo ang imong kauban sa kwarto, syempre, man, lights off. Like, kauban na mo ingon siya, babe, mahal, lights off na. Okay? So, lights off, dili kinahanglan, your question is, dapat ngit-ngit, okay na ba? Kung lights off manggaling, dapat ibalanse sad nimo nga your screen dili sad siya super bright because if the lights are off and then too bright siya, pwede sad siya mo cause og eye strain.
0: Okay.
1: So dapat balansehon nimo ang brightness sa imong digital sa imong device.
0: Kani personal question na lang gyud nako siya. Dapat ko lang i-question kan ko dapat suppose derm kanang mas makatabang ba just in case kumutan og kag black and white so this is like ang suga ni Dr. Christine, no, pasensya na sa isa sa itin, nga dapat i-darken sa siya, joke lang. Kay bright na mo ko si Dr. Christine, gudoy. Pero bitaw eh, kani personal lang ganyan ako, though you've mentioned magod blue light, kung may imito blue light mo, nang gusto ka matulog, pwede ka makatulog na lang hinoon, kasi sungguh siya tanaw. Pero kung muta na ako black and white na screen, na makatabang ba na siya, yes or no?
1: Sorry, when you say black and white screen, what
0: sige, muta, kani personal question, may hindi ako, pero at ako ipauta naman, sinag kang makarelate. Such as for my phone, kibaw baka nga ang phone, pwede na nimo siya i-black and white.
1: Wala ko kahibaw.
0: Like, ako, nagkatulog ako, black and white na akong screen. And to be honest, mas, for me lang ha, muna, pwede, you don't have to answer it now na Dr. Skin. Kay para pwede mo siya i-comment na lang later, no, or sa ba, pero, or, kay kung black and white, tinood, anay na sa Ginoo, kung wala mo na kibaw, no, ang ubang cellphone, or like mo ko kung iPhone mo i-press niyo 3 times mo black and white na siya wala trivia din siya karon huy Apple baka huy Apple baka naman
1: turn
0: so
1: is
0: but
1: it
0: yeah
1: a good thing?
0: It's for me no
1: probably question how do you feel when you do that
0: For me lang because katong musulti ka nga probably the blue light mas addicting siya whatever for me lang because kung black and white siya kay mo na ka na diba biktima na mo tanaw ta ka ng one scroll lang pero huy ka na one scroll lang five scroll for the next thing you know pila na dito ka oras gadom scroll
1: colored.
0: Diba kung colored pero true enough kung black and white buringan maka magtanaw sa black and white so yeah I don't know if ever there's a scientific explanation okay tungod magdukka na ko tungod black and white siya
1: okay sakto ka when you said there's no scientific explanation on it yet it's just that given the advanced technology we have now there in fact the technology is trying to make everything we see sa atong digital devices as close diba as close to the actual color in person
0: yeah
1: walay scientific explanation doc na black and white is better
0: but
1: my take is if it's like you na it makes your screen time lesser, then I think it's a good thing.
0: It's a good thing. Pero kung tinga, magka black and white ka, pero tulos ka kauras gatutok, parang gihapon, gihapon siya maayos.
1: Kaya ako, I have a Kindle, ha? I have Kindle for books and all that. What I have is the paper white. So it's not colored. Pero, kitungod, nalingaw ko sa story sa libro. Magpadayon, mangkugan. But again, I still take the regular visual break. Yes.
0: Yep. So, pero muna siya, you've mentioned, kanina lang, magtaka-share sa black and white. Kanang kasagaran karon like even for the laptop or whatsoever, kanang dark mode, makataba mag-dark mode
1: kanang dark mode, Doc, ba muna ay black ang screen?
0: Oh, maragin ana.
1: Black ang screen. Kanang, my take is really subjective na siya.
0: Okay.
1: Because some people, they find comfort in a dark kanang dark nga mode, while others, mas ma-ice train sila sa dark and they prefer nga, they would say nga, mas relax ang ilang vision with light mode. So, it's subjective, it's a personal preference. If you find that your vision is more relaxed, regardless, good, if it's a dark mode or light mode, I would still go back to the vision break.
0: Okay, kana na lang yun siya. So man, bisag unsa naman lang atong gipanggita pamaagi para dili kay strain ato ang mata mo balik regular siya nga dapat kung unsa man papahuwayon gyud nato ang ato ang mata.
1: Ana
0: lagi kay well, mo na siya. We can't really deny it nga tanang gyud karon nanagyo screen, di ba? Kinahanglan gyud tag mabitaw nang kanang usag gyud ko kanang bisag camera dapat nanagyo screen sa una wala. Pero karon tanon, dapat nagyo screen para klaro ang tanan. Siya na lang giway klaro. Pwede, suto na ko siya, no? Why not?
1: Ang ganda okay. Ng segue.
0: Pero wait, ano, kaya padung na mata. Padung na ta sa end, gamay na lang yun. No? So anyway, we've talked about it. So mga tanan lang yun, kudok, practical na lang yun. So imagine natin, family, listening karon yun, no, for today's program. And they want to talk about, like, better care for the eyes. So if ever you can recommend 3 everyday habits, Doc, that every Cebuano family could start doing today, unsa man siya ang tulog ka habit. Let's start with 3 na lang. 3 habits probably.
1: Number one, of course, again, balik ko na to ang vision break.
0: Okay,
1: no? 2020 vision break. Di na ako explain kasi na-explain naman na kanina. And second, which is kani medyo na neglect na given the devices nga atong ihatag sa itong mga anak. But, please, especially if you have children, kids, and even adults would benefit from this. Spend more time outdoors.
0: Kanagyud
1: siya. At least 2 hours a day.
0: Agi.
1: If dili, kanang 2 hours not necessarily straight, pwede nga an hour in the morning and an hour in the afternoon, late afternoon.
0: Mm-hmm.
1: Of course, be careful ka sa oras nga medyo dangerous ang sun because, you know, we don't want you getting skin cancer naman. So, in the morning, if you're a morning person and if you can go out before 8 or before 9 a.m., that would be best.
0: Mm-hmm.
1: You know, if you do activities like sports, you run, you whatever, you pickleball, it doesn't matter. Basta 2 hours in a day of spending time outdoors, the vitamin D you get from the sun is beneficial also for your vision. And the third habit, and I think probably the most important, is to have a regular comprehensive eye exam.
0: Okay. Bitaw, di ba? Tulo rin ito. Very simple. Di ba? At least karon sa second, pahuway ka itong marag dapat 2 hours outdoor. So at least, karon kaya bawa na ko, aside from completing 10,000 steps, dapat, di ba?
1: Oh, use that.
0: 10,000 steps, dapat say 2 hours outdoor. Kay, mo share na sa yukari para sa mga ato, mga lolo, lola, yeah, or sa ato, mga papa, bisag sa mga bata. O ka mga bata karon kanang kaila ba mo sa inyong silingan? Or nigawas ba mo sa inyo? Ha? Wala yun, di ba? So mo na mas mayo take, like mo na siya, dapat mo gawas at kaila sa taso silingan. Kaya para ko natin kinahanglan kung ang tag-asin. Huy, mga pangayo in town ta. Pero bitaw eh. Mga nagyot to bakit ano nga muna siya. Actually, technically, it's not taking care of our eyes. It's not only for personal care. But actually, kaya muna, kahimsugat tilingban magkita, no? So the next part is important to the program because eye care or eye health doesn't only affect one person. So it can affect a child. Kaya kung ang bata, dili tinaw pananaw, dili sila kakatunog tarong, di ba? Siyempre, kung trabahante isag ka, kung dili kayo kaklaro, di ba? Labaw na kung ditista ka, di ba? Kung di kay klaro pananaw, of course, your productivity as a whole, dili sa good klaro. Yeah, of course, kung natas mga adult na to, siyempre, sa to mga lolo lola, kay naghambay ang mga lolo og lola, di ko mga saba, denial sa usahay, no?
1: Ay,
0: dili magpa-check.
1: Dili na sa amo, sa inyo sa DI na.
0: Oo. So, Ana, so di ba, kaya denial, kaya dili magpa-check up. So, sometimes, kung di sa tinaw ang mata, so of course, di ba, their mobility can be affected also sa yun. So, muna siya, it really kana transcends all ages ato ang eye care. So, Doc, mautanan na lang yun ko. So, unsa na yung mga role na lang yun sa itong mga parents, teachers, sa school, workplace, barang, even sa itong mga barangay na lang sugyo, sa itong healthcare system that plays a very important role na lang yun in protecting na lang yun our eyesight.
1: The community really plays a big role sa success sa usa ka bata in terms of their vision, no? Of course, number one din na is parents.
0: Yes.
1: Sila mang yun na ang kuyog sa bata, labi na katong out of school pa ng mga children. So, do not wait nga mo isulti ang bata nga something is wrong. Again, make it a habit, make it a family's habit.
0: Yes.
1: To bring your children and the entire family dili lang sa pagpa-check sa ngipon, pagpa-check sa lawas, i-appeal sa ninyo ang pananaw nila. Remember, agree. Ang learning ability sa usa ka tawo mag-matter gyud kung tinaw sad ang ilang pananaw.
0: Agree.
1: Okay? Pwede gyud kaayo nga mo ang performance nila sa school can greatly improve once their vision has been corrected. Okay? So, second, of course, our teachers, ganina akong ge-emphasize nga they play a vital role sa development sa usa ka bata. Kasi dili lang kay pagtudlo sa kung unsay angay makatunan nila sa eskwelahan, kung mabantayan nila ang mga behaviors nga ako na-mention ganina sama sa pagduol kanunay sa board or pag-squint samtang nagtudlo ka. When you say squint, kanang magpa-cute ang mata, ang nanabitaw, or ang bata mo report nga mo adtog nurse station kay kanang naglabad ang ulo or whatsoever. So you play a critical role in addressing sa the parents kung unsay na observe ninyo sa performance nila and behavior.
0: Yes.
1: Nila at the same time sa school. And lastly, of course, is barangay kanina.
0: Yes.
1: Na ba, because not all schools man good magpa-conduct og vision screening.
0: Okay.
1: So if walay vision screening himuon sa mga private or public schools, I'm also encouraging the barangay alita grassroots lang gyud.
0: Yes.
1: Ka kay mo man.
0: Yeah.
1: Na ang kanang nagsugod din ha ang core sa usa ka community.
0: Okay.
1: Sa no, not just the family but also the barangay nga if labaw nag every August, which is a sight saving month, kung pwede ninyong ma-include ang vision screening.
0: Okay.
1: Of all ages, particularly ang kaning sa mga bata o sa mga senior.
0: Yes.
1: Okay? Para kung sa mga bata, the earlier we catch a vision problem, the better sad ang ilang future.
0: Uh-huh.
1: In all aspects.
0: Agree.
1: In all aspects. So kana lang.
0: Okay. So bitaw no, nito sa Dr. Cristino, karagaling dapat gyud ay magpa eye screening no, or as a term
1: vision screening. Dili kinahanglan complete comprehensive dayon. Yeah. Kay syempre that takes a lot of time. Mm-hmm. Yan nagkansat sila. Simple vision screening
0: kay mo na sa mga naminaw ato mga kuan, barangay captain nato nganha sa to mga politiko or
1: yes.
0: Even like for other organizations, so kay mo nang gisuya natay maminaw mga health organizations also.
1: Dili
0: ta NGO sa dili ta periode day magpa kuan medical check up or the operation ibot og ngipon o patuli. Mm-hmm. Dapat and also we should never forget also that dapat i-appeal sa gyud ang vision.
1: Yes,
0: screening sa UDI.
1: Yeah.
0: Doc no nga bitaw, it's so important, so mo na siya mo gyud na importante sa gyud. Yeah, mo na importante gyud mo nang pasalamat gyud. We have this conversation actually because actually health is not what happens inside the clinic, actually it's about awareness actually.
1: True,
0: it's
1: I like
0: the access
1: that.
0: Actually and families looking for one another actually.
1: Mm.
0: And teachers recognizing ding and communities ato mga barangay actually nga dili maghuwat na mangita og tabang but actually mo tabang na lang sad gyud siya.
1: Amen.
0: Okay, amen.
1: Amen.
0: Pero naman tani, oi. Pero Dr. Christine, I'm going now to my last question. Kinaabot na gyud ang oras na to. Ha? Diba kung kuwang pa ang oras no? So, diba naghanang stress si Dr. Christine nga topic. So, if ever ganahan niyo makoy si Dr. Christine og balik comment na lang mo daan basig mag part 2 mi sa mga umaabot nga mga semana.
1: Hoy,
0: diba? Why not basig ang sunod namong episode pwede mo mobisita sa iyang clinic at tumi mag episode 2.
1: Pwede.
0: Why not, diba? Para matour sa iyang clinic, oi. Pero bitaw, oi. Doc, with my last question na lang, Doc. If ever you could leave every family na lang gyud with one message, okay, about this sight saving one, what message would it be? Miss Universe to siya.
1: Do not wait lang for your child's eyes.
0: Mm-hmm.
1: To be problematic. Una mo mo take og action. Okay? And this one does not apply sa mata lang.
0: Mm-hmm.
1: Including sa ngipon, sa kalawasan.
0: Yes.
1: Because ang akong take ana, if we start, it's always prevention man gyud, di ba? General rule gyud sa health doc, prevention is always better than cure. So if we protect our vision today, especially the vision of our children, nga mo pa'y nagpagsugod sa ilang, mo pa'y pagsugod nila, no? In life, we are also protecting their tomorrow.
0: Aww.
1: Right?
0: Yes.
1: So, sama sa sulti sa kanang, sama sa sulti sa uban nga, no child deserves to struggle in school tungod lang sa butang nga tungod lang kay wala nato na protektahan ang ilang pananaw.
0: Agree.
1: Yeah.
0: Thank you. And I thank you. Thank you kayo, Doc Christine. So anyway, welcome. Before tika i-let go, i-let go man, oy, would you like to share, Doc, kung asa, I mentioned like, we have, si Doc, like, mas may bisita sa clinic, pero musulti ko din, so, i-plasa din mo social media accounts, okay, para pwede kanila, mga tunalas na mangulit sa name mo.
1: Again. Okay, for my socials, I'm always more on Instagram,
0: okay,
1: actually.
0: Yes.
1: It's at Christine Fernandez. But you can also find me on TikTok, _ Christine Fernandez. And my Facebook, dili kay ko tig Facebook, to be honest.
0: Okay.
1: I just always cross-post it. Mm-hmm. But it's Christine Fernandez Fabian. Pero if you want a response, especially sa condition sa inyong mata, it's always on Instagram at Christine Fernandez and TikTok _ Christine Fernandez. Now, for my clinic,
0: yes,
1: you can find me, though I have three clinics, but
0: yes,
1: you can find me at Bonifacio District. It's Dr. Christine Eye Care.
0: Yes.
1: Bonifacio District sa F. Cabajo. Kanabitang panagdait.
0: Panagdait,
1: yeah,
0: panagdait.
1: Yes. Nata din na, second floor.
0: Second floor.
1: Dr. Christine Eye Care. Open ta Monday to Saturday, 10 a.m. till 6 p.m.
0: Oh, diba? So after karamudagay pas Dr. Christine di siya clinic mo. Diba? That's it. And yeah,
1: Mag-open na.
0: Mo ato sa day ko because of Akibaw, diba? Dili di siya ko anak, pero like, no, di siya sponsor, pero yeah,
1: more than
0: sponsor.
1: Pila na ka-years dito, Doc?
0: Oh, I am with Dr. Christine's Care. Actually, for ambot lang yun, murag, since the glasses ko, I can't remember, probably, suguting halin na doctor si Dr. Christine. Dita mag-iskut yan doon sa time mag-graduate, may bawa na itong idada yun. Pero yeah, I'm under Dr. Christine Eye Care. So salamat yun kayo, Doc, sa pag-amping sa akong pananaw.
1: Of course.
0: So muna, hopefully, magpa-amping sa yung mga pananaw sa ito para hayag ang atong kaugmaon o klaro ang atong mga kaugmaon. So yeah, diba? So then again, Doc, thank you kayo,
1: thank
0: Doc.
1: You
0: salamat
1: much.
0: Kaayo. Thank and until the next episode. Bye, Doc. Okay, so muna to siya, no? Daghang salamat, Doc Christine. And for my... Okay, magdali na din ko. Okay, unsa nang orasa. Pero, di ba? Lami kayo mong share ni Doc Christine. So, manang hopefully, kung ganahan mo more, why not, Coconuts, laban episode 2. Kung naman may mga pangutanawa na tubag, amo na siyang i-compile. So, kung wala pa mo, nangutanaw na may gusto pangutanan na mutanan nga ha. Kaya, di ba, amo na i-compile daan for our next episode. Why not? O, ato bisita Doc Christine. Or, unsa ba? Basi mo tubag na sa Doc Christine nga na sa comment section. Why not? Pero, before I take away for this episode, for our Tito takeaway. Kaya, wala man ni graphics, di ay. So, number one, di ay. So, mo tagi sotin na Dr. Christine, don't wait for our vision to become severely blurred or whatsoever. So, before it takes seriously, so magpa-check na lang yun da yung tabi sa gwalay daot ang ato ang mata. Kaya, wata kayo ba basig daot na di ay na siya, di ba? And for our children, early recognition and proper eye examination. And lastly, na lang yun, proper eye healthy habits na lang yun. So, moto, ako ito ibalik, probably inyong mahinumduman karon ang 20-20-20. So, ato siya ibalik. So, di ba, after 20 minutes, ka nakigibuhat sa duol, mahuway ta, for 20 seconds, umutanaw ta og 20 feet away. Kana na lang yun tingali. So, muna siya. Speaking of check-up also, we would like again to congratulate Clinica Prime. Congratulations! Nag-open sila last Tuesday. So, congratulations also for having Bante Radio visit there. So, muna siya sa Mantlewood, Mandawi. So, muna kung if ever ganang mo ba check-up, pwede sa yun mo bisita nila. And before kung mo add as being part of the Cebu Creator Circle, ako masa alsahon, balik ang ko ang Tumblr. Then again, we would like to emphasize also, for one is Dr. Christine, alsag yun siya sa iyang Tumblr karon because yes, usara niya siya ka Tumblr, pero kung kitang tanan, magdaog Tumblr tanan, makasave taog nagkang tubig. Of course, makasave sa taog daghang single-use plastic. Kaya daghan na kay plastic sa to ang friends list. Hoy! Bitaway! Then again, thank you kaayo sa pag-join na mo and making us part of your Saturday morning. Daghang king salamat sa nagtanaw na mo nga sa Facebook page. Kung nagtanaw mo sa YouTube, daghang king salamat. And of course, ang naminaw sa to ang DYPS 98.1 FM. Ngan ha sa Tuboran, dili di ay sa kuanin na siya. O so basta DYA 88.1 FM sa Tuboran o DYAG 95.3 nga nasa Samuan. Daghan jud kaayong salamat sa pag-join na mo kanunay. And then again, this is your Tito Doc Sim and Asulti, panglawas atong isgutan kay ang himsog na lawas, pundasyon sa malambuong katilingban. Enjoy your weekend and amping. Bye-bye!
2: Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanan Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio。Adai Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini bay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap dire mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Lipson Manok, Lipson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
3: Kasi nga lang na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Monching yung mga Mamansin ni tangas gimi dire sa inyong lugar dire sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
3: Kasi una kapuyon day ka.
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Hindi na ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas dahil, ma'am.
4: Okay na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
4: Monching.
5: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tayo, kung matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
3: Marami na ang believe sa Lactopapi.
4: Lactopapi
3: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: This is the Morning Drive.
8: The Morning Drive. BT 90.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrehinyo sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman

0: Anna, health, beauty, and what?
1: Gamit, kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Ito din naaan, kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pagbuti ng flood control response ng Marikina City kumpara sa pagkagupit ng bagyong Ondoy noong taong 2009. Pinatunayan naman ng Navotas ang kahalagahan ng pangmatagalang pagtustos sa flood control infrastructure na nabuo at napondohan noong panahon ni Navotas Representative Toby Chanco. Kahit malakas ang ulan, tuloy-tuloy na gumagana ang navigational gate, coastal dike at network ng pumping stations ng syudad para makontrol ang tubig baha. Napigilin din itong makapasok ang tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide habang epektibong inaalis ang tubig ulan sa mga kalsada. Sa iba pang balita, SSS borrowers, pinaalalahana na nalalapit na loan payments. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ang Social Security System sa mga nag-avail ng emergency loan noong Enero ngayong taon na magsisimula na ang kanilang loan amortization ngayong Agosto kasunod ng 6 na buwang moratorium period. Sa abiso ng SSS, inibok ang mga borrower na regular ng tingnan ang kanilang my.sss account para sa updated statement of account, buwang ng amortization at payment due dates. Para sa employed members, dapat makipag-ugnayan sa kanilang employer para sa tamang salary deduction at remittance. Samantala, kailangan kumuha ng payment reference number ang self-employed, voluntary at OFW members bago magbayad sa mga accredited payment channels. Itinakda sa September at 30 ang deadline ng pagbabayad para sa August 2026 loan amortization. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita sa lalawigan, tinatayang 400 baboy na depopulate sa Benguet dahil sa African swine fever. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Bonar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bigit kumulang sa 400 mga baboy ang na-depopulate sa lalawigan ng Benguet dahil sa patuloy na pagkakahawa ng African swine fever. Ang Benguet Provincial Veterinarian Dr. Purita Lessing aabot sa 7.7 milyong piso na ang naitalang danyos mula sa mga nasawi at na-depopulate na mga baboy. Kabilang anya sa mga munisipalidad na lubos na naapektuhan ng African swine fever ay ang bahay na Itogon na nakapagtala ng 21 kaso, 10 sa La Trinidad at 2 sa Sablan. Sinabi ni Lessing na may 2 milyong pisong indemnification para sa mga ito, subalit hihilingin pa rin nila ang tulong mula sa DACAR para sa karagdagang tulong sa mga apektadong mga swine raisers. Nanawagan din ito sa mga swine raisers na iwasan munang bumili ng alagaing baboy mula sa labas ng lalawigan dahil sa posibilidad ng pagkakahawa o may dalang sakit na African swine fever at palagayang isailalim sa pagsusuri ng mga quarantine checkpoints upang maibsa makapasok o makahawa pa sa iba pang mga hog o swine raisers sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers.

0: ibig sabihin, hagos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So, dumungo yung dito nila. Kasi maniling ragaan.
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usapin Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 22, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre, kamusta naman ho kayo? Napakalakas ho ng ulan itong nagdaang linggo. At syempre talagang grabe ho yung mga naging pagbaha sa kung saan sa ang lugar po. Hindi lamang ho sa Metro Manila, pati ho dun sa mga Karatek probinsya. At ito nga ho dahil sa habagat. At sana ho kayo ay nasa mabuti na hong kalagayan. Mas mabuting kalagayan ho ngayong araw ho na ito. Dalawang araw na ho nagpapakita itong araw ho. No? At tumigil na nga ho itong pag-ulan. Pero yun nga, sinasabi ng mga ilang eksperto, next week nga ho ay uulanin na naman itong bansa. So sana ho ay tayo ho ay mag-ingat at wala ho sana mapahamak sa ating lahat, no, lalo na ho sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At syempre patuloy ho tayong makinig doon sa mga sasabihin ho ng ating mga local government units. Kung kailangan hong lumikas, lumikas ho at huwag na ho kayong mag-atubili pa. So sana ho hindi naman ho masyadong malakas pa yung mga susunod hong mga hagupit nitong habagat o ng mga

0: bagyo sa ating bansa. At syempre itong nagdaan linggo rin ho, habang kalakasan na itong ulan ay ginulat ho tayo ng balita no nangyaring shooting incident no dito sa Ateneo de Zamboanga na kung saan minor de edad ho na learner ang involved ho dito no. At kung matatandaan nyo, syempre noong Hunyo ay may nangyari din hong insidente ganyan sa Tacloban kung saan tatlo naman ho yung namatay. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya, dapat na ho bang ibaba yung age of criminal responsibility. Kasi ho, ito mga minority edad ho ang involved ho dito, dapat na ho bang ibaba yung minimum age of criminal responsibility sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw, isang shooting incident ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes, Agosto 18, kung saan isang grade 9 student ang namaril ng isang grade 10 student at pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyaring krimen at nirelieve na sa pwesto sa Bureau of Customs o BOC ang ama ng estudyante na di umanong nagmamay-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Matatandaan na isang shooting incident na nangyari noong Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang batang may edad na 14 at 15. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, ulitin lamang ho natin, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre tinatalakay nga ho natin itong Juvenile Justice and Welfare Act nga ho. No? Ito ho, Republic Act 9344 ho ito, inamyendahan ng Republic Act 10630. Ito ho yung nagsasabi no, ng criminal liability ng isang bata o criminal liability of a child, pananagutang legal nga ho ng isang bata. So ang definition ho kasi natin ng child o ng isang bata ay yung below 18 years old. So ito ho ay dinedetermine ho syempre at the time of the commission of the offense. So kung ilang taon ho yung edad ng minor de edad na bata na sinasabi ho natin at the time of the commission of the offense, kung kailan ho niya ginawa yung isang krimen. So dalawa ho yan. Una ho muna kung yung bata nga kung sinasabi natin ay edad 15 years old. Ibig sabihin ho, eksaktong 15 years old or below. Ayan ho, alam ho natin dyan is exempted na ho yan sa criminal liability. So exempted ho yan kapag eksaktong 15 years old at pababa. Yan ho, exempted ho yan sa criminal liability. Pero yung mga bata ho na involved sa ganyang krimen, sa ganyang edad nga ho, ay maaari pa rin hong masubject doon sa mga intervention programs na usually ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So unless sabihin na lamang ho yung kanyang krimen ay ginawa ay heinous o kahindik-hindik, then maaari hong ma-endorse doon sa prosecutor. Pero syempre ho, ang general rule ho natin, kapag hong eksaktong 15 years old yung bata and below, yan ho ay exempted na ho sa criminal liability or criminal responsibility. Ngayon ho, ano mangyayari kapag ho above 15 years old na? So ibig sabihin ho, mayroong kaunting buwan, 15 years old and 3 months yung bata, etc. Above 15 years old but below 18 years old. So ibig sabihin, considered pa rin ho yan na child, no? Classified pa rin ho siya as child, no? Exempted ho yan pa din sa criminal liability unless nag-act siya with discernment. Diyan na ho papasok yung ating konsepto ng discernment. So, ibig sabihin ho, kapag ho nag-act with discernment, ay maaari ho siyang masubject sa criminal responsibility o mapanagot doon sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, ano ho ba yung mga tinatawag ho nating discernment? Yung discernment ho, sabi ho ng Korte Suprema, ito ho yung mental na kapasidad noong bata. At the time noong at the time of the commission of the offense, kung naiintindihan ho ba niya yung pagkakaiba ng mali o ng tama, at kung kanya ho bang naiintindihan din, no, yung full legal consequences ng kanyang ginawa. So yun yung ho yung discernment na tinatawag ho natin. Sa madaling sabi, kung naiintindihan ho ba, alam ho ba niya kung ano yung tama at yung mali, at kung ano ho yung consequences ng kanyang ginawang krimen. Ngayon ho, sinasabi ho sa ating batas, no, kapag yung bata ay nag-act with discernment, ayan ho, ibig sabihin ho, maaari ho siyang mapanagot doon sa krimen na kanyang ginawa kung siya ay above 15 but below 18 years old, no? Pero kung wala hong discernment na tinatawag, ibig sabihin, hindi naman ho niya alam kung ano yung pagkakaiba ng mali sa tama, hindi ho niya naiintindihan yung legal consequences ng kanyang ginawa, ay maaari pa rin ho siyang ma-exempt sa criminal liability o responsibility nga ho. Ngayon ho, sino ho yung magsasabi kung may discernment o wala yung isang bata? Ayan ho yung mga DSWD nga ho, no? Na mga staff ho natin sa DSWD, sila ho yung magsasabi. Pero sabi nga ho, syempre ng Korte Suprema, ay hindi naman ho conclusive yung findings ho nung DSWD tungkol ho dun sa discernment ng bata. At syempre meron ho silang konsepto ng totality of circumstances. Yan ho yung dapat na pagbasihan kung ang isang bata nga ho ay meron discernment o wala doon sa kanyang ginawang aksyon. So ano ho yung totality of circumstances? Titingnan ho dito, ano ho yung naging behavior nga ho no, nung bata at the time of the commission of the offense at ho before and after. So kaya ho totality of the circumstances. Titingnan ho yung naging behavior ho niya. Siya ho ba ay nagtago? Siya ho ba ay may mga kinausap na mga kasabwat, etc. Titingnan din ho syempre yung nature ng krimen. Yun hong ginagawang pag-iisip nga ho nung bata. At yung concealment din hong tinatawag kung sinubukan ho ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawa, etc. And of course, yung environmental background din ho, no? Yung background din ho nung bata. So titingnan ho yan, totality of the circumstances, para ho masabi kung yung bata ho ay nag-act with discernment o hindi. So yan ho yung magiging basehan ho niyan. At syempre korte na ho yung talagang magsasabi kung meron nga hong discernment o wala. At syempre yung mga child ho, no, in conflict with the law, ang gagawin ho dyan syempre, mayroon ho tayong tinatawag na apprehension, huhulihin ho yan. Pangalawa ho ay ita-turn over ho yan dun sa mga parent o guardian. Diba? Ita-turn over ho ulit yan. And syempre, magkakaroon ho ng diversion kung kailangan ho, kunyari, yung mga community service, yung mga counseling. At syempre, kung hindi naman ho diversion, yung formal proceeding na nga ho sa korte. At panghuli nga ho, yung disposition. Ito ho yung magiging kaparusahan nga ho dun sa bata, no? Either counseling, community service, probation, placement in a suitable facility. Ayan ho, yan ho yung last resort. Yung paglalagay sa bata or pagde-detain sa bata doon sa isang suitable facility. Na yun nga ho, sinasabi ho ng ating Korte Suprema, dapat yung detention nga daw ho, ay ito na ho yung last resort, no? Na maituturing ho natin. At syempre yung mga detained na mga bata ho ay dapat ho separated from dun sa mga adult detainees. So hindi ho sila pwedeng pagsamahin. At panghuli ho, sinasabi din ho natin na yung exemption from criminal liability does not extinguish yung kanilang civil liability. So ano ibig sabihin ho nito? Sa bawat krimen ho kasi meron hong tinatawag na criminal liability at meron din hong civil liability. So kailangan ho magbayad ng danyos, syempre para doon sa nagawang pagnanakaw, pag nagawang krimen, pagpatay, etc. So ang na-extinguish lamang ho ay yung criminal liability ng mga bata. Yung civil liability ho o yung responsibilidad ho para magbayad ng danyos doon ho sa kanilang mga naging biktima, hindi ho yan nawawala. So sino ho magbabayad niyan ay syempre ho yung mga magulang o guardian. So kaya ho, ito yung napapanood ho natin, hindi lamang ho sa mga eskwelahan na dumadami ho yung mga tinatawag ho natin, mga child in conflict with the law, at yung dumadami ho at nagiging mas marahas yung mga krimen na ginagawa. Kasi kung dati mga pagnanakaw lamang, petty crimes, ngayon ho ay pagpatay na ho talaga, no? Murder, homicide. So kaya ho, meron ho mga panukala na babaan yung age of criminal responsibility o ito nga hong edad kung saan magiging maaring maging responsable yung mga bata sa kanilang mga krimen na nagawa. So ano ho yung panukala? So kung ngayon ho ay 15 years old, ang panukala ho ay gawin ho itong 10, 12, o 13 years old. So meron ho syempre mga pros and cons ho yan. Yung para ho sa mga gustong babaan, itong age of criminal responsibility, ay sinasabi ho nila para ho maklose daw yung mga legal loopholes nga ho, no, dito sa batas. Kasi ito ho mga sindikato ay gumagamit ho ng mga bata. Syempre alam ho nila kapag below 15 years old ay wala ho itong pananagutan sa batas. Sasailalim lamang ho sa intervention program, etc. So ito ho yung mga ginagamit ng mga sindikato, no, para ho maisagawa yung kanilang mga krimen. Ginagawa, dinadala ho nila doon sa mga bata. At syempre, yung mga bata na rin ho, sa kanilang mga sarili, parang dumadami ho yung ating mga juvenile crimes, no? Kasi nga ho, ang paniniwala ng mga bata ay hindi naman ho sila makukulong, hindi naman ho sila mapaparusahan kahit anong gawin nilang krimen. Ay kaya ho, lumalakas yung loob. So yan ho yung mga four para doon sa mga panukala. At syempre yung mga against naman ho ay nagsasabi ho yung mga utak nga ho ng mga bata, hindi pa ho ito well developed, no, para maintindihan talaga yung mga consequences ng kanilang mga aksyon. So kung sasabihin ho natin 10 years old, yan ho ba ay nakakaintindi na ho ng tama at mali, at nakakaintindi na ho ng legal consequences kung sakaling may patayin ho siya o pag nakawan, hindi ho ba? So mga 10, 12 o 13 ay bata pa ho daw masyado yan, at syempre may expose ho yung mga bata doon sa mga hardened criminals. Although sabi nga ho natin, bawal naman hong pagsamahin itong mga adult na criminal doon sa mga bata. Pero syempre, hindi pa rin ho mawawala yun na maaari ma-expose pa din ho sila dito sa mga mas matatandang criminal na nga ho sa kanila. So ayan ho, ano ho ba ang inyong mga opinion ho dito? Mag-text ho na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ating Facebook page, Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-text ho kayo ng opinion kung dapat na ho bang babaan yung ating age of criminal responsibility dito sa ating bansa. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ho ang inyong mga katanungang legal. Magbabalik ho ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pero magagawa ko lang niyo kung kasama kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica B ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Ako si Lopi D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontline din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Siyempre nandito na ho si Mark Boqueron, Rosa Jersey Tricano Beralde, Luella Losing, Nestor Arenas Claveria, Sanchez Raki, Jason Chan, Celia Mancenido V, Agbuya Vina, at siyempre nandito na rin ho si Jovi Muniz, and belated happy birthday to Jassy Tan and advance happy birthday naman kay Fatima Muniz. Ayan ho, salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Gingoog. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Kaya ho, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Na nais maligyang kalinawan.
12: Sagot kita!
1: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala.
12: Sagot kita!
1: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito,
12: Sagot Kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sigot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho. At syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre kahit ho yung mga pabati ho ninyong babasahin ho natin yan sa ating programa. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 8886. Good morning, attorney. Pinag-voluntary resign po kami ni company kasi nalulugi na daw po sila. 2 months na po mahigit, kaso lang po hindi po kami nabayaran ng separation pay namin. Regular employee po kami, mga nasa 100 mahigit po kami na empleyado. Hirap na hirap po kami sa sitwasyon namin dahil wala kaming regular na income, pa extra-extra kung saan. Sir, ano po ba ang gagawin namin? Sana po ay matulungan nyo kami o mabigyan ng advice. Maraming salamat po. Ito, from Baliwag, Bulacan ho siya, no? So yan ho, yung nag-message ho sa atin, pinag-voluntary resign, yan ho yung term ho niya, voluntary resignation ho sila dahil daw ho ay nalulugi na ho yung kumpanya. So ayan ho, syempre wala naman kung silang magagawa kung talagang wala na hong maipasahod sa kanila. Pero hindi daw ho sila nabigyan ng separation pay. Ayan ho yung pinaglalaban nila, meron hong at least 100 employees daw ang natanggal ho sa trabaho. At syempre ano na ho yung pwede nila hong gawin, ano? So ayan ho, kung kayo ho ay natanggal ho sa trabaho dahil nga ho dito sa mga ganitong circumstances, katulad na nga lang ho ng retrenchment ho yan, o di kaya redundancy, etc. Yung retrenchment ho ay syempre pagkatanggal ho ng mga empleyado, pagbabawas ng mga empleyado ng isang kumpanya dahil nga ho dito sa pagkalugi. Ayan nga ho, katulad naman din ho nung redundancy, kung saan yung trabaho naman ho ninyo ay na-duplicate na ho, no? At maaari na hong gawin ng isang tao, syempre magtatanggal din ho ng ibang empleyado. At kung anong katulad pa ho na labor saving mga devices nga ho, ayan naman ho ay kinikilala ho ng batas, no? Pagdating ho sa ganyan, yan ho yung isa sa mga instances, yung mga just causes na kung saan nga ho kayo ay authorized causes. Authorized causes o kung saan kayo ay maaari humatanggal sa trabaho. Pero pag ganito ho, no, kahit ho ito ay authorized cause kung saan kayo ay dapat humatanggal sa trabaho, dapat din ho ito ay dumaan pa rin sa proseso. So katulad na lamang ho na yun nga ho, yung notice nga ho, no, yung notice ho sa inyo, 30 days before the intended date of termination, dapat ho kayo ay na-inform na kayo ay tatanggalin sa trabaho. At syempre dapat ho itong notice ho na ito na ibigay din ho sa Department of Labor and Employment o ating DOLE. Yun nga ho, yung notice ho na yun ay ibigay din 30 days before the intended date of resignation, na ibigay din ho na pag-abigay alam ho sa DOLE kung sino yung mga matatanggal nga ho sa trabaho. So dapat ho dumaan pa rin ho sa proseso kahit ho sabihin natin na nalulugi yung kumpanya. At syempre nga ho, yung sinasabi nga ho nung nag-text ho sa atin, dapat din ho kayo ay makatanggap ho ng separation pay. So ayun ho, kapag ho nalulugi yung kumpanya ho na gantong instances nga ho, yung separation pay ho na applicable dito ay either yung 1 month pay ho ninyo kung magkano yung isang buwang sahod ho ninyo, o di kaya naman ho yung 1.5 month pay for every year of service. Ayan ho ha, yung kalahati ho ng sahod ninyo, i-multiply ho yan doon sa years of service ho ninyo, no, doon sa kumpanya. O di kaya naman ho yung 1 month full na sahod ho ninyo, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yun ho yung magiging separation pay ho ninyo. So ulitin lamang ho natin ha, either yung 1 month pay or 1.5 month pay for every year of service, whichever is higher. Kung ano ho yung mas mataas ho doon, yan ho yung magiging separation pay ho ninyo. So yan ho ang dapat na ibigay ho ng inyong employer doon sa kaso ho na iyon. So ayan ho, ang tiyatanong ho niya is hanggang ngayon ho magdadalawang buwan na daw ho ay wala pa rin ho silang natatanggap na separation pay. So ayan ho, pagkaganyan ho ay kailangan ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho, kailangan nyo na kung lumapit ay 100 naman ho kayo, ay kayo ho ay magsama-sama, lumapit ho kayo at magreklamo ho kayo kung bakit hindi pa rin ho natatanggap yung inyong separation pay. At ito ho ay magdadalawang buwan na. So ayan ho, dapat ho kasi itong separation pay kasama ho nung final pay, yung clearance ninyo, yung mga certificate of employment ho, ay dapat ho pati yung BIR form 2316 ha, yung ho, tax tax record ho ninyo ay dapat ho ibigay ho sa inyo yan sa lalong madaling panahon pagkatapos ho kayo ay mag-resign. So ayan ho, kaya kayo ho ay magsama-sama, magtulong-tulong, mag-usap-usap ho kayo para ho kayo ay makapaghain ho ng complaint dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero syempre bago ho yan ay kausapin nyo ho yung inyong employer kung nasaan na ho ba talaga yung inyong separation pay. Ano na ho ba nangyari talaga? Ay kapag humalabo yung sagot at hindi ho talaga kayo tiyataguan na ho kayo, etc., yan na ho yung pagkakataon ho ninyo para ho mag-file na ho ng complaint sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So sana ho ay maayos nyo ho yan, makuha nyo ho yung separation pay ninyo. Mahirap ho ang trabaho ho ngayon ha, mahirap ho ang buhay ho ngayon, kaya sana ho ay makuha nyo yung separation pay at sana ho ay lahat ho kayong mga natanggal sa trabaho ay makahanap ho ng inyong bagong trabaho naman ho, no? At syempre, tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Mas pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo. Radio Pilipinas
9: and Capital 104.3 Colab.

0: isang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
12: Usapin Legal.
11: Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Nagbabalik ang Usaping Legal. Ito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Siyempre, nandito na ho si Lauro Gonzalez at Jovi Muniz, watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyo. At siyempre, nandito na rin si Jerick Smilay. And ho, pwede ho kayong mag-message ho ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook live stream ho. Hanapin niyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Attorney Danny Galang Facebook page. And ho, pwede rin kayong mag-type ho ng inyong katanungan ho dyan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan ho, ito question lamang galing from cellphone number ending in 7980. Good morning, attorney. Sana po mapansin nyo ang text ko. Unti-unti na po kaming pinapahiram sa sister company po. Wala na po masyadong ginagawa sa kumpanya po namin mismo. Kasi magpapalit daw po ng produkto. Tama po ba na ipahiram kami na walang agreement? Salamat po. Ayan ho, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ipahiram lamang ho, no? Wala hong agreement at hindi ho kayo nag-consent, no? O hindi ho kayo nag-agree doon ho sa tinatawag ho natin na ganyang agreement, no? Kasi ho, syempre ho, yung kumpanya ho ninyo at yung sinasabi niya ho nating sister company ay magkaiba ho yan na kumpanya. So, ibig sabihin ho, hindi ho kayo empleyado nung sister company na tinatawag na sinasabi nyo nga ho nito. At yung dalawang kumpanya ho na yun, kahit ho sabihin ho natin na pareho ho sila ng may-ari, hindi ho sila tinuturing na one and the same entity sa ilalim ho ng batas. Siyempre, magkaiba pa rin naman ho yung ginagawa ho nila, magkaiba ho yung direksyon nila, magkaiba ho yung mga produkto. Ayun nga ho, hindi ho totally pwedeng magkaiba din ho yung may-ari. Ayan ho, maaaring magkaiba din ho yung mga officers, etc. So, hindi ho one and the same yung mga entities ho na yun. Kaya ho, hindi pwedeng basta-basta na lamang ho kayong ilagay doon sa kabilang kumpanya. So kahit sabihin ho nang sa ngayon, tenga ho kayo, mabagal ho yung production dahil magpapalit nga daw ho ng produkto, eh hindi ho kayo basta-basta pwedeng ilagay doon sa kabilang kumpanya nang hindi naman ho kayo sumasang-ayon, no? O wala hong agreement. At syempre, hindi ho natin alam kung magkaiba nga ho ba yung rate doon sa kabilang kumpanya. Ay maaari hong bumaba ho yung sahod ho ninyo, etc. So kailangan ho talaga, eh meron hong pagpayag, no? Meron hong consent doon sa mga empleyado doon itong isang kumpanya kung sakali man ho na ililipat sila o ipapahiram sila doon sa kabilang kumpanya na sinasabi nyo nga hong sister company ho nung inyong employer. So yun ho, dumaan lamang ho tayo sa proseso. Tanungin nyo lamang ho yung mga inyong mga empleyado kung maaari ho ba sila talaga magtrabaho doon sa kabila kasi hindi naman ho na nila trabaho ho yun, no? In short, hindi ho nila trabaho ho yun kasi magkaibang kumpanya na ho yun eh. So kailangan meron ho kayong agreement kung sakaling i-outsource nyo ho yung mga empleyado ho na ito doon sa kabilang kumpanya. At kung hindi yun, syempre, maaari hong maging pumasok ho yan doon sa mga unfair labor practices, etc. So, maaari hong may union ho itong kumpanya ho na ito. Tingnan nyo ho kung ano ho yung nangyayari dito sa inyong kumpanya. So ayan ho, sana ho ay malinaw ho ninyo iyan doon sa inyong employer. Eto, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga kasagutan na dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, from cellphone number ending in 3358, baka bullying, karahasan at pamamaril yun sa Ateneo de Zamboanga University. I hope posibleng magbawal magdala ng deadly weapons and ammunition and explosive device sa campus. Ayan ho. So, syempre pinaiimbestigahan pa ho yan ng ating mga kinaukulan, no? Pero, ayun ho, syempre may mga patakaran na rin ho yung DepEd, no? Department of Education, tungkol ho sa ganyan. At syempre, dapat ho talaga bawal ho yung mga deadly weapon, yung mga baril nga ho sa mga eskwelahan. Kasi ho, dapat safe space ho yung eskwelahan, eh. So, hindi ho natin alam bakit ho nakakalusot itong mga patalim, itong mga baril na dadala mismo ng estudyante sa loob ng eskwelahan. So, dapat ho ay higpitan ho natin yung ating mga patakaran patungkol dito. Syempre yung DepEd nga ho ay may mga rules and regulations na ho patungkol ho dyan. At yun sa mga officials din ho ng mga eskwelahan ay dapat ho maghigpit pa ho tayo lalo at paigtigin ho natin yung security dito sa ating mga campuses. Kasi mga ngayong taon lamang ho incidente na ho ng pananaksak o pamamaril yung nangyari dito sa ating mga eskwelahan na ito nga ho involving yung mga minors ho natin. Kaya kayo ho, dapat ho bang babaan na itong age of criminal responsibility? Ito naman ho, from Ibrahim Al-Safi. Good morning. Survivor so far since my 23rd May na stroke. Thank God at di naman masyado napuruhan. But I lost weight considerably. Almost bedridden for a month and semi-mobile last July. I forced myself to move around the house lately. I am on NGT, so cold and fed so far via that way. Food only bilang pa-calorie. Anyway, hope pa rin sa makakontribute ng opinions, reactions, at insights. Ayan ho, maraming salamat ho sa atin avid listener ho ito, si Ibrahim Sunny Yu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyo, sir. Get well soon ho, Ibrahim Sunny Yu. At ayun nga ho, get well soon and hoping for your fast recovery, sir, para ho makasali na ho kayo ulit sa ating mga diskusyon. At syempre, kung ako lamang ho yung tatanungin, ay dapat hong pag-isipan muna itong pagpapababa sa criminal responsibility, no? At ngayon ho, 15 years old ho yan. Pero kung 13 o 12 years old, ay masyado ho ba yung mababa? Hindi pa ho alam ng mga bata kung ano yung ginagawa nila. So, maaari hong makagawa sila ng krimen, pero hindi naman ho nila alam yung full legal consequences ng kanilang ginagawa. So, dapat ho talagang pag-isipan itong paano kalang batas na ito kung talagang ipapababa na nga ho itong age of criminal responsibility sa ating bansa. At napaka-sensitibo ho ito, napaka-delikado ho na ito na paksa, ano. Kaya dapat ho talaga ito ipag-isipan, kumonsulta sa mga eksperto, ayan ho, bago ho talaga magpanukala ng ganitong mga batas. At syempre, dyan ako muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin. At syempre, nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez. At ayun ho, magkakaringan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
11: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
12: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Plan para sa inyong taniman, baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit.
0: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
5: Atong oras sa gabay sa kalambuan, alas 12 in punto sa kaudtohon.

Maingod to Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Lakip na tibok nasod kay makita ta sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Inya naka-hook up sad nato karong mga orasa ang ato ang mga local radio station. Ang 98.1 DYPSBT Radio Tuburan. Na diha silang Sir John Manggubat atong station manager. Atong mga kaubanan diha si Sir Renel, Sir Roland. 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Ada si Sir Alan Rosite, maingod to diha taga Sambuan. 11.16 DYTR Tagbilaran City Bohol. Na diha atong station manager si Sir Ted Ayeng. Maingod to mga sano og sana diha nga naminaw ning atong programa ang gabay sa Kalambuan, no? Diha i-dial lang niyo ni sa inyong mga radio diha ang 11.16, no? Nang 11.16 DYTR og napod mo diri sa Sambuan 95.3 DYAG One Heart Radio. Og ari pod ka sa Tuburan 98.1 DYPSBT Radio. Na madungog ta ninyo, no? Dihang nga dapita Tuburan, paingon ang adto sa San Remigio. Oh, maabot ni ato ang mga DYPS kani sa BT Radio das Tuburan. Ngadto na makuha pa ni paingon ngadto sa Bugo, no? Diri sugod. Anya adlaw Sabado, pizza 22 na sa Agosto, buwan sa Agosto 2026. Tali arang panahon, no? 22 na bago pa man tong nag-uno. Karon na 22 na sad, September na sad. Ah, mag-uban ta ning usa na to ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. Nya maghisgot ta kabahis panglawas. No, kay pila ka mga program na to, no? Gahapon gahisgot ta kabahin sa kaning I Love Project kung unsay mga maayong kalambuan nga nahatagpod sa atong mga kaigsuonang nanguma. Karon, ang hisgot ta ning ato ang Lactopapi nga food supplement. Nya natay mga ipangpadungog ninyo nga mga testimonies. Gikan sa mga users na sa Lactopapi. Labi na gyud ang ato ang doktor, no, si Dr. Bonnie Bernardo. Nasad siya yung mga advice nga ato ipadungog. Labi na gyud katong nay mga maintenance, no, katong nanay mga atong mga lulo ug lola nga nanay mga maintenance atong mga amahan atong mga mama, no. Pero sa dili pa ta maghisgot ni ana, ato asang pasalamatan ang ato ang nagpasiugda ni atong programa. Way lain ang ato ang former board member sa Tresero Distrito Sugbo ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabaliero. Maingod to nyo diha, Ma'am G. Maingod to diha, Attorney. Ako usab diha, no, ang kauban nyo karong orasa, William Rasmuyet. Mag-uban ta, aning usa ka oras itong programa. Alas 12, mahumanta karong alauna sa hapon. No, maayong pagpaniod to nyo, tanan. Ato ang mga kaubanan, labi na yun mga I Love member. No, kinsa na may mga I Love member ron, kay hinaot nga makaminsahi mo na mo dire kung unsay inyohang gikinahanglan nun. Diya sa inyong pagpangumah, labi na kayong tinginit. No, nang may swabaw ng grabe kainit sa panahon. Nga, luoy kayo itong nananom na. Unya di gasaligra green paid ba gasaligra uwan. Okay, kay suunan to nananom og mga utanon dire sa bukiran bahin. Unya magkinahanglan man gyud ni sila og mga hose unsa pay mga para mo suyop tubig paingon ngadto sa ilang mga umahan. Mana ato ang mapasabot ni nato sa atong mga municipal agriculturists. Labi na gyud dire sa probinsya, no, sa ato ang provincial agriculture office nga kani kinahanglan nun gyud kay ni mga butang o mga gamit sa pagpanguma kabahin aning pagpanubig. Huwag way tubig, way source sa tubig na'y mahakutan, paingon dito sa isud baril aron madol-dool, na'y hose, no? Mapapump, mapapasaka, paingon nga dito sa ilang tagsa-tagsak o mahamunay atong gusto untang may tabo sa ito ang mga kaigsuunan nga nangumah kay lisod kayo magsinangay kamusaka, paingon dito sa buntod kay pamukbo sa imuhang mga sili espada, sili atsal, taong oban pa na itong ipananom, di ba? Kasagaran ron, ang giyango-ngo, tubig. No? Bisag asa na ito nga mga naabot na ito nga mga kaigsuunan nga nanguma, naatubang, naistorya na ito. Ang ilang gusto yun, naaman sila'y matanom, naaman sila'y mga seedlings, naaman sila'y daruhan, na sila'y pangdaro. Pero ang pagpamukbo o ang ilahang ipamukbo nga ito sa ilahang mga tanom, kaning tubig,
mao'y ilang gikinahanglan. Mas maayo ang request nila kay naaman sila i-source nga layo-layo nga tubig, masuportaan sila ditong hose or baril o ini o bisag unsa lang nga magamit dito sa ilahang luna or ilahang umahan sa pagpamubo, ha? Karon nahisgot man nato naghapon ang karon na pud nato ang kaning Lacto Puppy nga food supplement, no? Natay Lacto Puppy food supplement, mapakita man nato ang mga pictures kung unsay atong ipangbuhat pud diri sa atong team nga sampling pre-test tanan nga gibuhat nato diri ron katungwa pa makasuway or wa pa makainom og Lacto Puppy food supplement, mainom nila, matistingan nila aron mabati po nila kung unsa di ay kanindot kung makainom ka og Lacto Puppy nga food supplement. Unya ang uban nato ani mga testimony, no, na nakagamit na unsay kaalibyo nga natabang diri sa ilang mga sakit, no? Binagyod og kaning hubakunta, no? Kaning ato ang

0: entry sa labi ang mga pharmacies, ato ang mga kanisa to ang mga Gaisano Grand, Gaisano Metro, Robinsons, nalawa na ilang mga groceries na na mga Lactopapi food supplement. Inaot, apilo na ninyo, no? Inyo ng budgetan. Total na, ginagmay raman eh. Oh, barato ra, pangmasa ang presyo. Kanya, usa ka litro, imo mapalit, usa ka litro sa imong pamilya, tibok pamilya na makainom ni mo, maabtan pa nag 15 kadlaw, nga to sa usa ka buwan kung upat ramo ka tao. Total, 30 ml raman, no? 30 ml, katulo sa usa ka adlaw kung nakay maintenance. No? Kung naarakas balay. Pero sama na to, ang nagtrabaho, buntag inom, pag humagpamahaw, paingon mo trabaho, mo inom tag Lactopapi, 30 ml. Pag uli sad, pag humagpanihapon, dayon katog, inom sa tag 30 ml. No? Kaning tulo ka tabon, nga naadere sa to ang kanang tabon, no, sa butilya, pwede. Pero nga mo'y shot glass para usara, usa kay shot glass, dayon katog or dayon lakaw, paingon mo trabaho. Pero kato ang mga lula o lolo or nanay mga maintenance nga mga atong mga kaigsuunan, labi na maintenance ng high blood, maintenance ng sugar, katulo, mas maayo, katulo sa usa ka adlaw, moinom ta og Lactopapi. Kay mas nindot yun, no? Magamit to atong mga maintenance nga tambal, no? Tunaw, magamit yun dito sa asay painan ato. So, sa imuhang panglawas, mas nindot ni, kay makasupport yun, maligo ni muhang immune system, tato pa makasukol ka unsay mga init ug uwan kung ligon imong system di ka madutlan pagdali, no, di ka madutlag pagdali ani mga sakit sa ato ang mga viruses ba, no, nga naglupad-lupad aning kadalanan ang da sa hangin dali ra kayta mag wala sa gukmoy dentay ni uli antos balay wala atong paminaon nga naay usas mga mitambag ni Doc Bunny Bernardo atong ipa-play, no, sa ato ang technician dire kung unsa gyud ka importante ang pag-inom sa Lactopapi.
1: Hi! Naku, kayo po ba ay under the weather? Dahil po sa pabago-bagong panahon at tiyanta ng ating klima, kayo po ay nagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat. Naku, huwag niyo pong baliwaliin yan at kailangan po natin ingatan sapagkat humihina na po ang ating immune system at ating resistensya. Kailangan po natin ugaliin na mag-hydrate, kumain ng tamang pagkain at mga soup at kailangan po natin magproteksyon. Ang Lactopapi po everyday 30 ml 3 times a day na 30 ml bago kayo kumain ay malaki pong tulong sapagkat meron po siya magagandang microorganism at mga sustansya na makakatulong para pakalakasin ang ating immune system at ang ating pong resistensya. Ugaliin po mag-take ng Lactopapi for a healthier life para sa ating immune system. Ito po si Doc Bunny Bernardo nagpapaalala para po sa ating immunity at para po sa ating kagalingan araw-araw.
0: Okay, no? Inom yung tag Lactopapi matag adlaw. Kung naamo diri sa South area, labi na naamo diri sa may Karkar, oh, Karkar kaning Medicare pharmacy, diha sa Karkar, uban pa nga mga local nga pharmacy diha, naog naman, na Ross, na 360, kompleto na og Lactopapi full supplement ang dapita. Umingo kag barile, aperting daghana, no, tanang pharmacy des barile, are ka sa Marte, Andre Pharmacy, KL Pharmacy. Plunglong na nanay mga sud, no, parehas na nga nay sud gyud, na display na nga mga Lactopapi full supplement. Paingon na des Ronda, Dumanhog, Alcantara, kaning Alison Pharmacy, Noah Pharmacy des Ronda. Pangutana lang mo sa ilahang mga ambungan nga mga tindera na agyod na yung mga Lactopapi food supplement ng dapita. Inatilan drugstore, no? Dalagit. Kanyang butika Santa Maria's Dalagit. 1 liter, 500 nga size na to sa Lactopapi na adya mapalit ninyo diya sa butika Santa Maria. No? O gari po ka, hinglabang ka nga to paingon sa Negros Oriental. Huwag na akadiris gihulngan. Anay New San Sebastian Pharmacy diha. Gihulngan, La Libertad, Himalalod, pangitaan nyo ng New San Sebastian Pharmacy. Naanay sud nga Lactopapi. Ato ka butika Genesis po da Himalalod, naasad na sila, no? Kompleto na og stocks kay bag-o kay tang naghatod nga to, nag-deliver ta dito kay nahutdan. Oh, naabot na sa ilahang bracket ba nga mao na ni angay na lang deliveran. Tayasan, no? Angel's Pharmacy na diha, Hike Pharmacy, Curious Pharmacy des Tayasan.

0: kalibutan, available ang ato ang Lactopapi food supplement dang dapita. Pero kung ganahan gyud mo og parcel kanang atong ipa ship ba ato ang kuhaon sa mga unsa man ay mga motor dire ng GNT unsa paning nang mga riders nato dire. Ang link sa ato ang Shopee o Lazada. Mo order mo dito tanawa dire sa ato ang comment section na ang link dire na ang saan pag-order dia sa Shopee o Lazada. Pwede sa mo TikTok, no? I-search lang niyo Lactopapi diha sa TikTok. Naa diha, makita niyo mga unsa inyo ang gusto nga orderon diha sa Lactopapi 1 liter ba? Barato ra na kayo, no? Available ra gyud kay na diha ang ato ang Lactopapi food supplement sa Shopee o Lazada. O ganahan mo nga kami gikan nagpa-ship, nagputos dire, nagpa-ship paingon diha sa inyong area. 0926 tawag mo ani nga telephone number 0926 655 0212. Ito akong Osbon ha, 0926 655 0212. Anya automatic naray mo tubag niyo ni ana. O, diba mo mensahe mo dito sa Lactobiotics Worldwide Corporation nga Facebook page, makita ra ma aka answer naray mo tubag niyo ni ana, naray mo reply ninyo kung unsa inyo ang orderon, kung asa mo dapita. Naaba mo diha sa areas Mindanao. Naama mo diha area sa Luzon area. Pwede na mo ipaship gikag Cebu, paingon diha, paingon sa inyo ha, sa Luzon. Oh, diha Bulacan, paingon ang adto sa Region 2, Region 3. Cordillera, no? Dito daghang kay tag shipment paingon sa Cordillera. Kay gusto gyud silang motilaw ni aning ato ang Lactopapi. Pagkatilaw, diretso na, no? Matag buwan nag-maintain na gyud sila og inom og Lactopapi. Kanya, Arimos Dabao, naasad tayo mga outlet dira no, sa Dabao, na diha sa may health shop, no? Kani mga health shop nga outlet na na mga sud nga Lactopapi. Ano sa Roa Pharmacy, Soyho Pharmacy, Brigada Pharmacy diha sa Dabao, ang mga outlets nila dira, Pharmacia Southern, kani mga Pharmacia NCC, no? Kani Amisco, NCC, na ni mga asod nga Lactopapi. Tanaw na to, daghan kay ning HB1, di ba? Pirting daghana ning HB1 nga pharmacy. Daghan sa kay nagsud ya nga Lactopapi das Dabao area. Pero pwede no, ako naman gi balik-balik nga og di ka na mo dire, pwede Shopee og Lazada. Niya og naakas Bohol, Alturas, ato ang mga kaigsuunan ng mga sano og sana diha nga nanginahanglan aning Lactopapi. Adto mo sa Alturas, no? Nagkan kay na diha. Napay pakapin si Alturas, napay pakapin nga shot glass nga gitabon. Unya adto mo sa ilang grocery, tanang outlet o tanan nga mall ni Alturas na anay Lactopapi food supplement. Napo na Lactobital. Atong Lactobital mahal-mahal to siya. Pero nindot siya to siya imnon, no? O gari pug ka sa Fast Pharmacy, kanang tanang outlet ni Fast das Bohol. No, naa na mga outlet diha sa mga kadalungsuran. Naa gyud nay stock si Fast Pharmacy diha sa Bohol area. Mao na nga palit na ta, adto na mo mentras dili man ingon nga wa pa man koy sakit, wa pa man koy gi-maintenance. Mas maayo natay prevention, mas maayo ang mga hugaw o mga bad bacteria nga sud sa atong ginawaan, masumpo na daan daw sa mahimong sakit sa atong panglawas. Inom tag Lactopapi, no? Lactopapi matag adlaw. Okay? Kanya karon ta taod mangita ta atong tawago na to ang ato ang technician dito si Mark, no, kabahin na pud sa mga pang-agricultural nga gipanggamit dito sa Dabao, pero maminaw sa taog mga mahinundanong pahinom do.
1: Okay, I'm Jim. So I've been a Lactopapi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So, as you can all remember, natuling tayo na grabe, nabukdan yung pagpalit po para sa tamol ang mga tao sa kada pharmacy. So, napipalapangitang tambal. So, I ended up deciding to try Lactopapi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopapi. In fact, sa una, sa mag-sipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines, pero parang din akong take na I've been taking Lactopapi every day. In a day, makaurot po ko 90 ml tungod kay I will take Lactopapi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman na ko kaon, take of 30 ml ng lactopuffy, most likely after an hour sa pagkaon para nito na digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na ko ng lactopuffy is that mapakil na ko firme nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga ka ng magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang po, let's say, 5, 6, gabi nyo na kung sakit sa tiyan karoon, dilit na, kalmada kong tiyan, nga, muna ko yung mga ubusik ko, magi na kong pirming nun, kanina lang yun ang may saligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this.
2: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopuffy katong nasakit ko, na-diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga religiously sa lactopuffy niya, yeah. 3 times a day niya, yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatunan dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lakto. Regardless pa nga naakag inom na tambal, ang napaka pinakanindot pa siya dato no kay mistop kong inom o tambal. And I just used lactopuffy for 2 straight weeks niya ang bato. Nigawas dyan siya. Pagkanindot dyan kay sa tili. Wala mo inom ko. Tinuod dyan ni. Niya, mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud na ko nagihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga niya, abot yung ko nga. Nangita ko nga, nakadungog naman ko na na may storyadaan nga nagingon nga ang lactopuffy. Masya, miracle drink siya in a way. Kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya'y sakit niya iyang giinom. So ako yun siya nga-try mo. Itong wala na ko niagi o operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako, wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dini sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit. Sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong batiyon. Niya, positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano. Padayon rin gihapon kong nagainom sa lactopuffy. Religiously din na nagainom.
3: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan ng probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement Lactopuffy 100% natural. Why gipiling edad? Tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your
4: home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
0: Balik ta sa itong programa ang Gabay sa Kalambuan, alas 12:21 na sa Kauduhon. Ato sang ipang shout out ning ato ang anang mensahe no dire sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. IDYEG no. Good afternoon, Ma'am Jill, Sir William, lanog-lanog dire sa Sambuan. Dagang kaayong salamat ya tanan taga Sambuan. Na dire si Sir Boards Parilla. Maingudto Kuya William, naminaw ko nimo dire sa balay, naglanog-lanog among radyo. Thanks sa pagbasa, kuya. At, oh, daghang salamat sa no, Sir Borge. Napod na rin. Shout out sa mga Lucky Kiros Parilla. Thank you, kuya. Daghang song salamat ninyo. Naadari si Ma'am Evangeline, no? Maing Otto, Kuya William. Naminaw-minibro. Barangay Dos, Tuburan. Kumusta mo diyang taga Tuburan, no? Ma'am, Maing Otto diha, Ma'am Evangeline. Anya, ito ang labi na gyud ang ato ang mga barangay kapitan diha Tuburan, atong barangay city kapitan diha si Captain Sinisa, maingod to diha og sa imong mga sakop sa imong barangay. Ato ang mayor, no, maingod to diha mga diamante, no, mayor diamante, maingod to. Napod diri si Roll Lori Roll, no. Good afternoon from Lantapan, Bukidnon. Shout out mga strawberry farmers, nindot kayo ang inyong produkto nga nahatag sa inyong technician. Dagko o gwapo amo ang strawberry. Daghang kaayong salamat, ma'am or sir, no, diha sa Bukidnon, Lantapan, Bukidnon, no, strawberry. Daghanag ng strawberry diyang dapita. Nya na po diri si Kam Sakrom. O sa man yung pagbasa ni, no? Asata makapalit, ana, taga Mahaplag Liti ko. Liti, no, diri sa Region 8. Kanya, naadra, no, sa may, ang sayangan ani Liti diha sa may kang at pangitaon ako ang name sa among tindahan diha kay nami daghan dihang nakabutang dihang dapita, no, diha si naa diri kang barangay Gindapunan, Palo Liti, no, makapalit ka diha, sir, na diha ka Ma'am Merlinda Marson kaning na EP Wine and Liquor Store. Oh, na daghan kay na siya stocks diha nga Lactopapi kay bag-o na siyang nangumpra diri nato diri sa Cebu. Adto ka sa Palo Liti, pangitaalan ng EP Wine and Liquor. Na diha si Ma'am Marson, makapalit ra ka diha og 1 liter 500 ngadto sa 220 ml, sir. Daghang kaayong salamat, sir, no? Og uban pa nato, na diri I Love Project nato nga Facebook page. La Rex Abilarde. Maingod to, mga ka I Love Project, drink laptop papi every day. Daghang kaayong salamat, Boss Rex Abilarde. Ato ang mga kaigsuunan nga nanginom og Lactopapi. Naniod to ron, no? Humanyo pa niod to. Og nai Lactopapi diha sa tubangan sa inyuhang lamisa. Ayaw pagduha-duha, inom da yun og Lactopapi. Og wa nai suod, Adto's Pharmacy. O, og diba, Aris Shopee og Lazada. Kita na ninyo dihang link diray, mga ka-order mo. Ayaw pagpakahubsi, no? Ayaw pagkawa og suod sa Lactopapi kay kaning Lactopapi. Dako kay ni og kaayo diri sa tumpang lawas. Kani inuuna nila Lactopapi karaan na kini. Ato pang mga lula ang nakainom na ni. Pugson pa ta pagpainom, no, sa tong mga lula og lulo sa una. Karon kita na nanarbaho. Mo na nga kita na sa imo pugos sa tong mga anak pagpainom og Lactopapi. Ayaw mo pagpakawa. No, ang kinahanglan inig humagkaon nakainom gyud og Lactopapi o ganahan ka mukha nang gusto kang ganahan ka mukaon. Ainom daan. Oh, pag inom, ayay, humba ang sudaan rong mama. Oh, yay, nailitson kay nai-birthday ang silingan. Inom ko daglak to papi, para di alkansi ang load ba. No? Ganahan ka mukaon. Ganahan ka mukaon. Sa ato pa, imong resistensya sa imong panglawas, himsog kanunay. Okay? Kanya, maragdaghan mga inigbasahunon pa dire, no? Kanya, shout out deko sa kapitan sa Barangay 2, si Kapitan Gisa Diamante. Maing odto diha sa Kapitan sa Barangay 2, no? Sa Tuburan. Ma'am Evangeline, daghang kaayong salamat. Umbuan pa nato nga wa mabasa dire karon tataod ato ning pambasahon. Continue ta sa ato ang programa, no? Continue ta sa ato ang pagpasabot sa mga produkto. Labi na gyud produkto sa Lactobiotic Sudard Corporation. Unsa may produkto? Number 1, ang Lactopapi food supplement. Number 2, ang Lactobital, no? Ang Lactobital nato nga food supplement pang-export din nato, no? Unsay gikan nga klima dire sa ato sa Pilipinas? Mulabang ni dito sa init ug bugnaw paingon dito sa laing nasod, makasurvive mo na tayo natay brand nga Lactobital. Yan, nasa tayo Lactobital Gold. Ang sama ning Lactobital Gold na ni Pleaboard, no? Pleaboard ni siya nga Lactobital Gold. May pagkatamis. Pero dili ni sugar, ha? No, natural ra ni siya nga mga fruit juice atong gisagol para tagamtamo ni mo tamis. Pero mas nindot yung pure nga Lactopapi o Lactobital kay arat-arat, tutunlan, banlas gyud. No, suwayin na yung sige mog sakay mog sakyanan, sakay mo og nagsakay mo og mga bihayr, nagsakay bus or unsa pa nga na mga utility vehicles. Arat kay tutunlan, di ba? Nakisa may nak-experience niya na. arat kayong tutunlan, sige hutoy-hutoy, nya maikog ta sa katapad na to. Mas inom kag lactopape, diha-diha dayon, mawa yun ang katol si mong tutunlan. Di na, ingon nga, sakto, kakuhan yun ko, kana experience na nako. Inahanglan yun ko, magdakog to 20 ml, kaya ako tig-travel-travel mo ko, tig-lakaw-lakaw mo ko ni akong trabaho. Lisod kayo, ato ka sa, si, anang, usama na, mga piltrangko or series nga imong gisakyan, gihutoy ka, nga aircon mo na. Usa ka labok sa lactopape, ngayon to 20 ml, usa ra ka labok, mawa na ang imuhang katol si mong tutunlan. So, ayin na ninyo, ha? Kung sa gikatol o tutunlan karong mga panahon na, kaya grabe ka init, grabe ka abog, imne, labuoke na o lactopape. Iba, makaingon ka, nawa, yun ang katol si kong tutunlan, no? Muna nga, ayaw mo pagpakawa sa lactopape diha sa inyohang tagsa-tagsa ka panimalay. Okay? Unya, arita sa ASIL, no? Ang ASIL Laboratories Incorporated, usan eh, nagmugna o naghimo sa mga produkto para sa mga mag-uuma, para sa mga namuhig kahayupan. Oh, nananom og humay, nananom og mais, nananom og mga utanon, o uban pa nga mga gipang tanom. Para makaon, dili ni para sa mga mangunguma. Kita, nga way mga tanom, gitamnan ani nila para natay makaon, natay masudaan, natay masud sa tuang tiyan. No? Muna nga, ato gining panggaon ang atong mga mag-uuma. Labi na kining nananom og humay. Kay di rabata mabuhi sa usa ka adlaw guway makaong humay bugas ug di mais, no? Gawas kung sudan kay pwede ra man kag guway utan rong adlaw kay kanunay kang gahumba, pero kinsa man poy nagbuhi sa imong gihumba ang mga mag-uuma lang gyapon, no? Mo na panggaon gyud nato ni sila nga klase sa mga tao. Kay kung wa ni sila, sige tagkaon ani og kung sa may itong kanon, no? Muna nga, number one, nga produkto ni ASIL Laboratories Incorporated, nga himsog, or dili makadaot sa panglawas. Labi na gyud sa ato ang mga kaigsuunan nga mo'y mga spray. Nga na, sa actual ba? No, kita, mga pinanser na, may mga pinanser na, wama nakabawag, unsa kakatol ang dahon sa mais, nga mo, sapda, diri si mong dunggan, or sa imong aping, nga nagsablig ka or nagbumba ka diha sa mga army worm nga midugok diha sa ilang mga tagsa-tagsa kapunuan nga maisan. Ang uban, wa kabaw kung unsa ka katol ang pangagod nga gikan ka dito sa basakan. No? Kanang pangagod nga katol-katol diri sa Montiel, perting katula na, inig kagabi, inig pahuway. Muna, nga gikan na sa mga abuno or number one, ana, ang mga fertilizer nga mga chemical. Kay usa sana makadaot siyuta, makadaot po na mismo gyud sa ato ang mga kaigsuunan nga moy nang spray, moy namumba. Kay og isog kay na paingon man na diri sa ilang baga, paingon diri mahanggap nila ang baho or maigo silang mata or mas sud sa ilang baba, paingon na di man ingon mo ipik dayon, no? Di man na ingon nga kaning medisina pangpatay panghilo sa tao, di man panghilo ra man ni para sa apang patay man ni para sa kaning mga mga insekto or makadangan, mga dangan para sa atong mga tanom. Pero ari ka sa ASIL Laboratories Incorporated, safety ang atong mga uma. Safety ta, kitang nangaon dire. Kay mga organic ni, mga natural ra ni, no? Natural ang mga gipanggamit ni ani, dili ni ingon nga mga chemicals. Registrado ni OCCP, certified ni sa OCCP, certified ni BAPS. O niya, local manufacturer. Kita rin naghimo dire. No? Sa Pilipinas, Narazibo. Atong planta na dire sa Konsolasyon. Atong main office, pwede mo bisita dire. Naata dire sa May Inbacalso, kaning paingon si Miller. Makita ninyo ang radio station po ni ASIL o ni Lacto o sa Bantay Radio Cebu, dara po dire. O niya, ang ato pong opisina, ang ato ang mga staff po dire sa office, mga admin office, dire po, makita ra po, ma-istorya ra po na to. Kung gusto ka nga makasabot good unsa ang produkto, maka-present minimo, no? Maka-present minimo pamaagi sa to ang mga technician nga naa dire. Ha? Muna nga, ang produkto ni ASIL Laboratories Incorporated kaning lactoplant nga biofertilizer, foliar probiotic biofertilizer, nindot kini gamiton para sa to mga pagpatambok sa humay, pagpadagkos dahon sa imuhang mga leafy vegetables or mga pagdagko bunga sa mga taong paliya o guban pa na itong mga high value crop nga katong ipang tanom. Maisan, no? Nindot kay ni. Ikaduha, ang ato ang antika nga fungicide and bactericide. Para asa man yung fungicide and bactericide? Kung naakas basakan, problema kas pungos o mga bacterial leaf blight, kani ang antika mo ni makasumpo ni ana. Ang samayon ng mga belbe, mga bacterial leaf blight sa basakan, unsa may timailhan nga nung nagmasudla na, mupuwa ang humay, no? Upuwa, mudaot, hantod, hawa na. O di na ni mo maagapan, pildi ka nga mga uma o humay. Ikatulo na to nga produkto, kaning antika, Icon, nga organic insecticide. No? Insecticide, organic insecticide. Unsa man siya? Para sa mga insekto, kana mo kabantay kay imong paliya, guwapa kayo. Pagsunod si mana nga harbisuno na, nanay buslot, na yelo na. Di ba? Unsa may tambaw ni ana? Unsa may tambal ni ana? O, kaning atong Icon nga organic insecticide. Natay 3C sticker. No, kisa may nang gamit namang gyud kalabi nag fruit bearing, namumbag mangga, namumba og mga unsa pa ni mga dagko kayo nga mga prutas. Ania kinahanglan ka nag sticker. Mo natay 3C sticker, organic 3C sticker. No, seaweed based ni. Isagol ra ni nimo. Sa imong gimix na mga insecticide, fungicide or foliar o mga fertilizer nga liquid para di mawas out kung muuwan. No? Himbumba ka karon, muuwan niya ng taon-taon, sayang, mausik. Pero nga ang 3A, dili mausik kay nakapilit ra ang imuhang ipamumba ng mga insecticide or fungicide or insecticide. Ang ikaupat na produkto, no, kaning gasa, soil ameliorant, no, pampangkondisyon diha sa yuta, niya is pwede ni, mas nindot ni, isagol sa imuhang seedbed. Kanang adto ka magpaturok sa imong liso. Wapo kay ning gasa, no? Kani atong gasa nga soil ameliorant. Pag-ari na pugka sa livestock, natay mga produkto para sa livestock, namuhi og hayop, namuhi og baboy, namuhi og manok, nagpaitlog og manok, sagol ang ning lactobet, no? Sa ilang matag-adlaw nga imnonon nga tubig. Ang mix niya ni, usa ka litro nga tubig, 5 ml. Kung baboy, 10 ml per liter of water. Daghan kay kag magamitan ani per liter na to. Nayo sa kalitro, na ito 50 ml. Pwede sa ka makapalit og 18 litros sa usa ka carboy, usa ka container. Nya para way baho, way langaw ang atong insumo. Oh, ay kalimot gud man ang insumo, bahala ginagmay. Kay nga naman, dako kay nagtabang para sa labi na karong issue kaning ASF. Okay, kaning langaw usa ni nga career nga mo takod dito paingon sa wakay ASF sa imong area, wakay virus da, sa imong area, sa imong ads, mga baboy. Ato pa, kung way langaw imong area, way mo tugpang langaw da sa imong area, mas lihay ka, no? Mas dako kag percentage nga di ka matakdan sa nai ASF nga pikas nga ads baboy. Muna, i-spray ni mo sa ads baboy, bisag na apang baboy, mas nindot, para katong mga itlog nga mahimong langaw, mapatay siya. Nya ang langaw nga muanha diha di na muduol diha sa imong area. Dako kay nagtabang, no? Kalabi na gyud nagbabuyan, nagmanukan para limpyo, way langaw ta. Nya himsog yod ang ato ang babuyan kung inana ato ang pamaagi. Mao na ang mga produkto, no, ni Acel Laboratories Incorporated. Nya karon ato ang patawagan ang atong technician nga tuwa dito sa Davao nga unsay ihang daghan kay to siyag nakita, no, ng mga comparison gigamit ang Acel o niya kaning pikas wa gamita. Muna siya may maka-explain niya ni. Atong patawagan si Sir Mark Cruzima, atong technician nga na dito sa Davao. Gidayal pa sa ato ang technician rin ni Buskinon Sinisa. O niya, padayon ta, no? Ang ato ang mga Acel product, mapalit ni, no? Daghan ni, na-Shopee o Lazada, pwede ta. Makapili ta dito ang dapita. Yes, nakontak na. Sir Mark, maingod to.
5: Hello sir, maing odto.
0: Maing odto, kumusta? Maing pagpaniodto diha, nakapaniodto na ba ka?
5: Nakakaon ka na gyud sir. Baskog na gabaw.
0: Og wa kakaon, pag-usap na lang diha og carrots ba kanang mura og kumsinga nay murag rabbit ba? Kumusta? Asa man karon? Unsa man ning imong area ron dapita?
5: Nakauli ko ron sir, bago ra ko nag-uli kay naniodto ganina, gikan ko sa kwan dito sa Lower Pugpug sa Santa Cruz, no? Nag tanlaw ta dito sa mga labuyo nga atong gi atong gipagamitan sa produkto no ni Sir Titing. So nakoy gi-send ra sa inyo ha nga namigihat nga comparison ba nga katuyahang pareha ra og variety pareha og protocol nga mga produkto pagigamit niya nga sa una o gamit niya sa asil lahi jud epekto no. So makita na to karon taon-taon sa kanina kita na sa screen ang kaning isa kaning with asil protocol mo ni siya ang gigamitan o guan antika nga fungicide bactericide icon nga insecticide 3SE nga sticker spreader emulsifier o ang katong pinaka bagtik na to nga lactoplant no. Mo ni ang gina-apply twice a week tapos makita ninyo mas daghan jud siya og mas daghan siyang buwak, mas green siyang dahon. Kaning isa, dili lang ta mag-mention ng brand, pero ang gigamit niya nga produkto ana is katong mga karaan, o si tawag na to ng farmer's practice, kumbaga, murag mo iyang nakasanayan ba. Sa iyang pagtanaw, no, karon nga dili kayo stable ang ulan diri sa mua, straight kayo ang init, murag straight na 2 weeks or 1 week na init niya, gahapon ra ni ulan, visible jud ang curling virus no. So makita ninyo nga naay lahing color ang iyang farmer's practice kaysa sa asil nga mas green jud ang dahon atong asil products nga gigamit kaysa aning isa nga curly ba jud og wala kayo siyay bunga og wa pud kay siyay dahon. So parihara na sila variety Vulcan F1 and then parihara na sila planting method, parihara pud sila application. So ang kalaki lang gid nila ang mga produkto nga gigamit ana. So, makompare man ninyo, klaro man kayo, hayag kayo ang ato ang kuhana, hayag kayo screen. Klaro kayo ang kalahian sa duha ka produkto. Ay, sa duha ka application.
0: Sir Mark, ang sama ni sili espada ni or sili kulikot?
5: Kuhan na sir, ang tawag, labuyo na sa sir, kay labuyo man ang tawag dito sa mga lahit.
0: Labuyo, pag dili sa Cebu ni, ang sama ni sili nga kulikot, sili hang?
5: Kuan man siguro na dala sir, labuyo magulo na.
0: Labuyo na diha. Oo. Kay
5: oh, labuyo ang tawag kana diri sa mo sir, lahi magtupod ang kulikot. Ang kulikot katumatong mubaog.
0: Mao ba ni ang katong tag 450 or 2600 ang kilo?
5: Oh sir, pag December mao na siya sir.
0: Pero karon tag pila man kilo ani?
5: Sa karon sir, isa siya sa mga pinakababa, naara siya sa 80 per kilo pero mahal siya po na. Ang imuha lang gid kay medyo ugi nga na presyo, kalas kay kag-labor, kay para kay Sir Titing ang yung area na sa medya hektarya. Tapos inana yung tanong, medyo malugi, sir, kay pila ka ba kayong labor niya. Kutigi siya harbison ba, pero huwag barato rin mong input, sir, maka-income rin yung ka, sir.
0: Kung asil product imong gamiton, makaginan siya gyapon ang farmer, bisag bara, inana nga presyo ang pagkumpra.
5: Yes, sir, basta asil kay, sa ihang expenses, sir, nag-mention man may expenses ganina, sa iyang asi, kaning without asil products, kay duha pa na ka-half hectare ang iyang gigitamnan.
0: Oh.
5: Ang sa iyang without asil, ang iyang na-remember nga, iyang na-apply, gikan sa pagsugod, hatod karon mga abono, chemicals, daro, o other applications, nidaga na og 58,000 ang iyang expenses, total expenses overall sa iyang half hectare.
0: Sa ang sa'yo ginakon?
5: Half hectare, sir, 58,000.
0: 5,000 square meter, oh.
5: 5,000 square meters sir, kahit kuan man. And then daro, gamay raman ang daro, dito gidaw siya nadakan sa abono, sa itong isa daw kamedisina, nga naro siya isa kamedisina nga 4 mil, ang half liter, at ato.
0: Oh, mahal man anak. Usa man ang klasiha sa pangpatay na sa insekto or pangpatay sa tao?
5: Kuan sir, ang common man good ana sir nga sakit basta nga nga tanom, lapnos ang tawag sa mga sir, kanang makita bitaw mong siling ang tumoy ni Julata.
0: Humot.
5: Mao na siya kinapugan niya, sir, lapnos. Pero, sa iyang pag-evaluate, wala lagi daw na control o maayo kay daghan kay nakalusot ba ang lapnos. Samantalang kaning isa ka, katong isa niya ka gi-applyan sa itong produkto, ang iharang nagasto, 3SE, lactoplant, antika o icon. Then, ang iharang ginaghan, lactoplant, kaya ang lactoplant, ginadrenching niya o sa hypod, iyang ginabisbis.
0: Gibisbis, okay, or ang sama ni gikan sa udlot, paingon dari punuan.
5: Really sir, punuan na sir, kay ipay-direct contact niya sa ugat.
0: Ah, diretso?
5: Okay. Okay. Para makuha ang nutrient din, ang katong, ang masala nga nutrient sa ugat, mo yung makaon din, ang katong lahos dito sa yuta, mao na to siya yung process nga maghimo pag pagkaon para sa ugat. So, makita ninyo, green kayo nagdahon, pero tinang daghanag bunga. ang iyahang kuan. Mo abot guro og isa o duha ka kilo ang isa ka punuan. Ana, samantalang kaning isa wala kabot midya kilo.
0: Okay, oh. Per punuan ah, Sir Mark.
5: Yes sir, per punuan sir. Per punuan ang iyang estimation. So, nagkwenta pud mi ganina ang isa ka katong half niya sir wala yung asil products ni harvest lang siya og upat ka sako siguro to sir nga upat ka sako na kanang sa bugas.
0: Hmm.
5: Ah, upat ka sako sa bugas samantalang kaning isa ni abot ni siya og 8.
0: Nga kaning ato ang gigamit.
5: Oh, ay, 8 og tunga.
0: Oh.
5: Kay ang to 13 kilos man to isa ka sako do nga nabilin.
0: Sir Mark, kani bang gidag kuno na pila naman ni ka buwan?
5: Kuan na ni sir, 6 month pa lang ni.
0: Unom ka buwan.
5: 6 months. Oh,
0: gikan sa pagtanom ani sir. Unsa man ning pila may edad aning mga klasihas tanom makabunga makaharvest na ang mag-uma?
5: Gikan sa pagtanom na sir, mga 3 to 4 months sir magsugod na siya pamunga. Pwede pagid na sa pagatiman, kaya ang pagatiman man good sa atong atong mga tanom depende sa pakaon. Moro rag na tawa ba. So kung maayo ka mo pakaon o abono og nutrient, siguro mga 3 months makaharvest na ka.
0: Pero unsa man na nga klase sa ato sa dire sa ato ang product sa asel?
5: Pero kana sir sa kuana siya sir inorganic, pero kung sa ato ang produkto sir, ang iyang ginabuhat pero sir, iyang ginadrenching.
0: Unsa man ang lactoplant?
5: Sir,
0: ang lactoplant mo ay angay gyud ibumba ang nagmayo.
5: Yes sir. Dili lang bumba ang iyang pamaagi, iya pud nang ginadrench kana bitong isagol niya sa mga organic uban nga inorganic.
0: Mm.
5: Ay uban nga organic para anang mga namang kun siya ginatawag nga tong vermity ana.
0: Oh.
5: Iyang ginasagol ang lactoplant. Usahay gina double dose gani niya duha ka litro sa isa ka drum. Tapos mo to yang ginabisbis tag duha ka lata sa isa ka punuan.
0: Okay.
5: No?
0: Oo. Mo ni nga mas dali ka maka-harvest. Maabtan pag tulo ka buwan makasugod na kapag pang-harvest.
5: Oh, pero sa katong inorganic practice niya nga na hitabo ron na sa 5 months wala pa kay siya daghang bunga.
0: Wala pa bunga.
5: Kasi daghang harvest no.
0: Mm.
5: Oh, basin nato siyang maato siyang makahinabi sunod semana pag makababa siya kay mo gi signal yo dito sa bukid. Kay bukid mangina akong giadto. So okay. Basin makaadto di siya dire sentro no sa atong balay ato siyang imbitahon makahimamat mo yun sa niya pag unsa niya pagtira ang atong mga produkto kay tagko kay siyang pinakaunan sa abono pero og dili man gud sakto ang pamaagi nimo kung saan paggamit sa produkto wala gihapon.
0: Sir Mark,
5: kaysa base pa sa iya.
0: Ano sa aman ni taman ma mudugnas gikan aning paghantod sa pagdugnas ngan dinap kanang isda na gyud siya ba ibto na gyud siya patyo na gyud siya.
5: Ay ang cancer ang yahang tawag na timeline og pila ka tuig bago mahuman ang pagpamulak.
0: Oh, ngan dinap mo bunga. Oh.
5: Okay. So, as experience niya, sir, 8 months rada, 1 year and 8 months ang pinakataas niya. So, ongoing man na itong pag-apply karon siya. Basin, dahil malapasan na ito
0: okay.
5: Sa atong asil products.
0: Mm-hmm.
5: So, 1 year and 8 months, sir, magsigi na siya harvest. Pero pag tungtong nag 1 year and mga nasa isa katuig pa taas, sir, medyo delay na yun nga naka-productive ang kuan.
0: Bunga.
5: Ang pagpamunga sa kanya ang mga tanom. Oh. Pero, wala daw siya ka foliar ato karon daw yang i-training picas kay foliar ron niya gamitan no niya sa tong produkto no.
0: Okay. Kani gikan gyud ni sa pagpaturok niya dito sa iyang lukong ngadto pagbalhin diha sa daruhan migamit gyud na ang gigamit ni ning atong produkto sa asel.
5: Yes sir, ang protocol mag-mention lang tag protocol magtas-tas ba man kami oras. Mag-mention lang tag protocol. So sa protocol sir gikan sa pag-abri sa lata sa aning produkto ha. Iha ning gi-abrihan tapos gi butang niya sa lukong. Sa lukong sir kada adlaw siya magbisbis og lactoplant no. Kanang dili siya unsa si tawag na spray man gud na ang ginagamit namo diri so isprayhan nimo ang kanang gilukong nimo. Hmm. Everyday kada hapon jud na.
0: Seedbed na sa seedbed siyempre.
5: Oh, si seedbed sir or katong seedbed lagi seed tray dai sir
0: seed tray.
5: Sa seed tray kada hapon na siya mag-spray tunga lang sa lactoplant tunga sa litro ng lactoplant si isa ka kuan sa isa ka 16 liters knapsack sprayer mo na yang gina-spray ginabisbis pag human niya og bisbis tabunan niya na pudog trapal padayon niya na antod 14 days so 14 days siya mag-apply na so tambok na kayo ang kuan siling labuyo pag pag-transfer niya, sir, mag-apply na po siya og lactoplant pag haman og transplant, no? So, if naamoy gasa or grigogrong available, mas maayo kay mo totong ibasal. Pag haman niyo og tanom, paghapon, spray tag lactoplant, icon, antika og 3C para sakto og immunity sa sakit, dili kayo duolon ng mga fungus, dili siya katiron, no? Una siya ang mga protocol nga gigamit at karon pagkahumana na sir, every 3 days naging siya mag-apply og ginatawag na to nga Acel products
0: and Acel,
5: every month every month twice or kaisa siya mag-drenching, so kanang isagol sa ay butang nimo ang lacto plant sa isa ka drum baldi man adrasin niyo isa ka drum nga 200 liters water og motoy ang ibisbis no kay para direct contact sa ugat niya mas ang katong soil nga nasa ilalom sa ato ang mga tawag nang siling labuyo iha tong mapaproduce og kanang kuan mapaproduce og mga micro macronutrients kay sa pagka wala pa kabalo ang si lactoplant na siya ay lactobacillus nga microorganism nga nagatabang pagpa-regenerate pagpadaghan o pagpa-available sa mga nutrient na nawala sa inyong yuta, no? So, kumbaga, pampabalik sa soil fertility na nawala sa yuta, iyan yung nang ibalik sa pagpatambok, no? So, sa sige ninyo gamit kadugayan o lactoplant, pwede na mo sa isa ka season, dili mo gamit o abono. Kay tambok naman siya, kay ang mga nutrient, iyahan naman gibalik sa yuta.
0: Okay. Sir Mark, unsaon man kanila pag-contact diha? Kung nai gusto pa, gusto magpa... amot pagpatan-aw unsa wa kasabot sa ilang gipangtanom ba nga unsa man ni nganong di man imubunga unsa man makapag-contact nila Sir Mark
5: so makontak ko nila sa pamagi sa akong Facebook kung man yung Raymark J. Rosima, so pwede po sa email raymarkjr@gmail.com or sa number nga 0966-338-6561. Available lang kayo ta ma-approach anytime og namoy gusto i-question or gusto nga ipatan-aw ng mga tanong, pwede kita og willing kita nga mo-consult para matabangan na to inyong mga tanong pamagi sa paggamit sa atong Acel products.
0: Okay, libre pa ni no po kung primero pa gani atong i-trial, libre pa Sir Mark.
5: Yes sir, actually pwede ta mo pagdako kayo ang area, ginabuhat na to purchase trial. Half lang ang bayaran, pero pag kanang mga small amount pwede ra jud kayo na basta makig-coordinate lang ta sa ato ang mga gitawag na to nga DA kay para makitaan po nila, dili lang kamo kundi ang DA kay para basin diay sa umaabot na mga panahon na i-budget ang atong mga DA o makita ninyo nga gwapo kay ang epekto sa Acel, inyo hang refer sa ilaha, dili na mo mamalit, sila na mismo ang muhatag sa inyo ha, no? Kaya naman yung mga intervention ng ato ang mga DA.
0: Tinod. Sir Mark, mapalit diha sa area ni mo, diha sa may Triple N, no? Agri Supplies.
5: Okay, so ang produkto na to available sa kuan, available sa Triple N Agri Agricultural Supply besides sa gas station diri sa Purok Kalamuhoy Barangay Kapatagan Digo City o gang isa dito sa isa pun sa pinakadako nga mga gulayan dito sa Balutakay Bansalan, si IVS Agricultural Supply at mangra na siya sa gym. O if ever nga naamo sa Digos, pwede ra kay ta if mubaba kog Digos nagadalaman ko og stock, pwede ra kay mo chat if gusto mo magpadala nga kanang timing pod na mubaba ta kay para mahatod na ko o ma-explain na ko tarong kung saan paggamit ang mga produkto.
0: Okay, dagang salamat, Sir Mark Rosima.
5: Thank you, sir.
0: Okay, mo, ito ang teknisya, no, na siling labuyo, no, kisa may nagnanom o siling labuyo diris to sa probinsya Sugbo, taga Bohol, o taga Negros ba karon, nanom kag siling labuyo, nakita na ni mo, o, nahibawaan na gini mo nga epektibo giday ang produkto ni Acel para sa mga siling labuyo, dili lang sa humay. Kani atong sili labuyo, mahal kini kilo. Di ba? Nagpilang kilo ron dahas carbon. Nagpilang kilo ron dahas mga merkado na to. Muna nga, gamit na ta og lactoplant para sa sili labuyo niya. Lactoplant, antika, icon, og 3C sticker. Pwede rasan eh, sa uban atong mga gipananom. Okay, basag nagdaho mo, nananom mo og labuyo, di mo gamit niya eh, pwede ninyo gamiton sa inyong mga sili labuyo diha sa inyong umah. Onya, naamodere sa Cebu Province, ato mo Pacifica Agribet. Pangutan naman dito og produkto ni Acel og ni Lacto. Nara na sila yung mga display diha. Onya, naamod dito sa Mindanao, naamod diha sa GB Agricultural Product diha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Og diba, tawago na ninyo ang mo ang technician dito, nga naa dito si Sir Marvin Patiluna. Siya po'y motubag or mo-deliver niya paingon sa inyong area kung ganahan mo magpa-tanaw or magpa-tanaw sa mga technician, niya, ganahan mo sa produkto, pwede na mo ni Sir Marvin Patiluna. I-search lang ng Facebook page ni Sir Marvin, makita rin na, motubag rin na dayon siya. Pero Shopee o Lazada, gyapon mo, pwede yun kayo. Hala, at order mo dito. O niya, nahan mo diri mo, tawag diri sa muang cellphone number katong 0926-655-0212. Tawag mo dito kaya ron kami may maputos paingon diha sa inyuhang area kung asa mo dapita. Okay? Inya, naday nagpa-shout out diri si Sir Rolin Aligri Madar. Shout out sir from Southern Leyte. Daghanang nananaw na to taga Southern Leyte, no? Maingodton nyo diha taga Leyte area kay kaning Region 8. Gapatag di ang basakan. No, tanan mo rag halos-halos na nga mga lungsod or mga LGU diha sa Leyte, Samar. Nakailan gyud sa produkto sa ato ang produkto sa asil dire, no, kaning lacto plant na to. Shout out sir, no, maingodto diha. Napo diri si Joy Bayabog, Bayadog, no. Maing hapon Sir William. Shout out. Shout out. Unsa man eh, di makita. Shout out kung pwede nilang Sir Walter Carion Marata, Albert Ramos from Barili, Cebu. Salamat sir. At agay-gayang salamat taga Barili, no? Atong mga labi na gyud diha sa Barili, no, ng mga barangay na to diha sa Barili nga active kay nitong mga barangay kapitan, labi na migamit na produkto. Gahan kay to, no, sila nga nakagamit gyud sa atong produkto sa asil diyan dapitan. Nya mga miyembro na to diha sa mga I Love member na to diha sa Barili. Daghan kay ni sila mga grupo sa Farmers Association nga miyembro na sa I Love. Karon ilang gipangayo, no, ilang giyangongo unsaon pag kanang ma-preserve ang ilang mga naabot sa ilang umahan. Ato nang pangitaag paagi kay si Ma'am Gigi Sanchez. Daghan kay ni mga ideya, daghan kay ni matabang sa ato mga associations. Kato mga wapa ma-membro, no, wapa ma-registered nga mga associations diha sa Barili. Pwede niyo i-registro diri sa atong provincial capital, atong mga associations nga nara mo dito sa Dule, pero wa mo diri sa province ma-registro, pa-registro mo, no? Pa-registro mo inyong associations diri. Dali rigid kayo, niya, mas pabor ta kung na-registro ta diri sa province kay kung unsay mga kaayuhan nga gipang ayuda gikan ni Gubam Baricuatro, atong gobernadora, siyempre, i-ari magyun na diri sa provincial agriculture office ang mga budget para sa atong mga associations, maapil mo, no, nga karistro diri sa mas priority mo nga makadawat kung unsay mga kaayuhan nga gihatag gikan sa ato ang provincial capital. Ana ay mo kwan diretso mo dito sa ato ang provincial capital, dalhan na inyong mga documents kung aron marehistro mo ang inyong mga associations diyan. Taga Barili ha, taga Barili o tanan nga probinsya Sugbo nga anay associations nya wa pa marehistro. There is province na rehistro mo sa Dule pero wa mo marehistro there is province, parehistro mo dito sa province kay mas dali ra gyud, no, dali ra kay pagparehistro kay karon active na kayo ang ato ang provincial agriculture office, labi na gyud ang ato ang consultant, no, diha si Ma'am Gigi Sanchez nga mao gyud nango nga kinahanglan atong pukaon ang atong mga associations nga mo inananom unya awa gipasagdan ra nato, no, there is a provincial Sugbo. Ito pasalamatan na si Ma'am Gigi Sanchez kay okay, no, na okay ang ato ang mga ideya nga gipantaguan lang unta pero na gamit karon, no, para sa atong mga mag pinalanggang mga mag-uuma dere sa probinsya Sugbo, no. Unya alas 12:55 naman sad pretty magpaspasa sa tong oras. Mang shout out lang din ako ang mga kaliwat dito sa kuha, no, pinamungahan mga Gores family diha. Wingards, no, Wingards on the mix, maingodton nyo diha. Ato ang mga kaliwat diha sa mga Haroy family, no, diha sa poblasyon pinamungahan, no, Gores Haroy family diha napita. Inya nagtan-aw sad nato ato ang amigo dire si siyempre walain si Bus singan ani si Nulan Tulod, no, tuwa na mayad dito sa gipalit na ang gipamayra na ang katong mga abot sa atong mga I Love member dito sa Asturias katong di ba nagseminar man ta og bahin og vermicompost karon daghan naman kunog abot nya nagkinahanglan na sad mig budget dire sir, mao na among gibayran to na gipamayra na gikuha na tagpila to kasako malipayon kayo atong mga I Love member nga naka dawats bayad pero hinaguan na nila ha. Ilag yung gihimong berme ang ilang mga waste sa ilang gikan sa uma nga mga malata, gikan sa ilang mga panimalay nga malata or katong mga dahon nga malata, ilang gipakaon sa worm sa ilang mga wate dito sa ilang area karon nahimong berme nya gipalit na ni I Love Project, gipalit na, gibayra na Oh, maingod to niyo da, boss Nulan Tulod o kauban ni mo diya si ano, Dexter. Dexter Gallardi, no? Mao ni. Ah, maingod to niya. Ah, siyempre, ang ilahang pangu dito, si Boss Archie, no? Boss Archie Irag, mga ginay, ah, pangu nila dito niya. Ah, kumbate, no? Kumbate Bugwal, Arsas Tubig, deliver, no? Daghan po, tara po tayo refilling station dito sa Tuburan, no? Kamoy mga ganahan mo, pure yun, nindot kayo nga imnon nga tubig. Ah, adto na mo, sa mo ang San Juan, no? Dito sa San Juan, na ta dito ang refilling station ni Ma'am Gigi Sanchez. Dugay na kay na, no? Dugay na kay na ang refilling station. Nya, nindot kayo ha, itong tubig. Kay 15 gina, no? Na, dito silang Boss Archie, silang Sir Nolan. Pwede rin mo maka-order dito, maka-refill mo dito. Barator kayo. Kanya, pa-deliver mo. Abtik is Dexter, no? Dexter Gallardi. Nga mo deliver niya na sa inyong mga order. Huwag na mo dire sa may Buhol, no? Taga-tagbilaran. Ganahan mo mapalit sa Asil Product at do di mo sa DYTR, no? Nada si Sir Ted Ayeng. Hana si Boss Rupino Makiling. Tawagan niyo, tanawan ang Facebook page ni Boss Rupino. Kaya ron ba ma-entertain mo kung sa inyong mga order? No? Kompleto na sila o stocks ng dapita sa DYTR. O, gawa sa Alturas, napod na dito sa radio station sa DYTR ang mga produkto ni Asil Laboratories Incorporated. Pero sa Lacto Papi, tanan nga mga local pharmacy kada lungsod diha, no, diha sa Bohol, Albor, ana mo ang lungsod diha sa Albor, pirti na taghana nag Lactopapi diha, no, nanay Lactopapi diha nga mga display nya ako mga kaliwat dito sa Turil, malipay na inigabot nako kay magdaman ko og Lactopapi, pero ako sa igabaguod, no, baguod ko nga nagpasan. Bitaw bahala na, basta mapainom na to sa itong mga lolo og lola. Mga kaliwat na mo sa Ras Pamili diha, Muyet Pamili, no, mga Tiro Pamili, no, daghan kay na diha sa Barangay Turil, diha sa Alburquerque. May pagpaniod to ninyo diha, mga Agaw, mga Sano ug Sana. Kanya, ang ato ang amigo, no, atong amigo dito sa Davao, no, silang atong kaubanan dito, silang Sir Jerome Portenes. Oh, naminaw na to karon, nagtanaw na to karon diri sa atong Facebook page. Maingoton nyo diha mga Portenes family diha sa Davao area. No? Naot nga daghan pa mong mga mag-uuma nga matabangan pamaagi sa Asil product na to diha ang dapita. Kay kaning Mindanao mao gyud ni ang dako-dako gyud nga luna, dako-dakog area sa pagpananom. No? Sagol-sagol lang ni sila. Fruit bearing, humayan, naasad ni mga pinya. Unsa pa ning uban na to nga mga gipangtanom diha, no, kaning saging, no, kay kaning saging gamit gyud kayo ang ato ang antika, no, katong mga sigatuka nga mga sakit kaysa man doy nananom og saging nga nagka problema ni ana, natay antika, no, kaning fungicide and bactericide na to, moko, sigatuka nga mga sakit sa saging, applyin ninyo, no, applyin ninyo aning ato ang antika nya sa guli og 3C sticker, duha kaning duha ka item, duha ka product, antika nga fungicide and bactericide o 3C sticker nga pangpadikit para kaning patag bay aning dahon saging nya uwan nun mawas out, mabanlas ra ang imuhang gipananom ay imuhang gipangispray. Mo na nga gamitan na tong 3C sticker, kuyugan dito sa atong antika nga fungicide and bactericide para sa muko o sigatuka sa saging, no, kang masakit sa saging. Kamong taga Mindanao, suwaye, no. Kung naganahan mo nga magpa-testing sa area ninyo sa sagingan, mensahe lang mo dire, no, sa atong I Love Project o sa Facebook page. O di, mutawag mo sa ako ang number 0950-200-5962 para maatima na sa mong mga technician. Matrayala na to inyong sagingan kung unsay mga problema. Kaninga problema nga muko o sigatuka, masulbad. Aron ma-study na to kung epektibo yun kayo ang produkto na to sa Asil kaning antika para sa banana. Alaw na yung punto na sa kautuhon. No, pirti ra gyud dali ah. Napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uman sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon matag adlaw Bernes og Sabado. Alas 12 ngadto sa alauna sa kahaponon. Atong pasalamatan atong station manager sa Bantay Radio Cebu og CEO sa Lacto og sa Asil Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang programming director, Sir Adon, atong news and current affairs Director, Sir Fred o si Sir John Carillo, atong technician sa Pikas Lawak, Boss Kinon Sinisa, Atong pasalamatan ang ato ang naka-hook up ng mga radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran, 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan, 1116 DYTR Tagbilaran City Bohol, ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyet. Daghang salamat, maing udto, maing pagpaniudto, Sugbo, God bless.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
2: Dapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

ugitapyan-tapyan sa mga balon. Gihuyop sa hangin. Ukusahay, huay kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nakigbisog. Musungasong sa bisan unsang unos sa mga pagsuway.

0: Dear Ate G, maing udto. Ako si Dexter. Kumusta mo? Please, mangay ko ninyo tabang kalabot ining akong problema karon. Dili ko manglaktod. Aniya, paminawa ninyo.
1: Mulangya ka sa laing nasudong? Aron sa pagtrabaho?
0: Mao na day. Duha na kabuo ka nga itong anak. Ug nakita na ko doon sa takaliso, di ba? Ano man ka? Nahilak ang guga. Ano ka day?
1: Doko nga tingali. Pag-abot ni mo nga ito. Pagkakita ka, ipulin ako.
0: Ikaw no? Hugaw, hindi ka gunahuna, da? Usa ka ba?
1: Dili na ko balikayan. Kaya halos ba yan nga ito asa abroad? Makasaat yun.
0: Uy, di tanan, uy. Dahil pasalig na ko ni mo, ha? Dili o dili ginako na buhaton. Oh, ikaw ka, inoondere.
1: Masimba ko kaya. Ako pa ino imong pasangin lang? Unsay kasulti sa mga bata kung magbuhat ko, ana?
0: Huwag yun. Ay, pahoong naglain diya, ha? Basta, ha? Paminaw, day. Ang akong pag-abroad, day, pagpanarbaho na ko ito sila yung naso, dili ni magwag-wag timan ina. Saan mo lang pagkapawa ni mo?
1: Sige na lang. Bisan sakit, dawaton ko na lang.
0: Day, mingawon, di ko ni mo, day.
1: Sige, gabasa ko. Pipila ka adlaw bayang ikan ka ron. Dili na ko katilaw ini.
0: Oh, mau pa, parehas kita.
1: Masa sige, Dexter. Gabasa ko.
0: Hindi ay paggabas kita ka. Sa ato ba, hindi ka may jawad eh. Uy, umutagin mo rin eh. Bago ka ligo, no? Humatay mong buhok.
1: Ganihara mo yung kong buntag na ligo.
0: Mau ba? Uy, humot talaga gihapon. Mung buhok ko. Kamot.
1: Lailak siya. Bayang akong gigamit.
0: Ay, mau ba? Muli kong magkayo.
1: Hilahya lang. Uy, purang imo naman kong gikumot. Giloka, naging mong gibuhat. Sige pa. Kalado.

0: Uy, nag-miss call ni Sir Arthur ni sa akong roaming number ang igagaw sa usawa. Anong kani?
1: Eh, tawon ka na ako, be.

0: Hello, Arthur.
1: Why kay bitawag ka, kuya?
0: Ay, mitawag ko kay nag-miss call man ka. Nga naman di ay?
1: Kuya.
0: Hmm.
1: Ayaw ka siya sa kung ibalita di mo, ha?
0: Ha?
1: Igaagaw man gud mi ni Ate Tintin. Pero dili ko oy yun siyang gibuhat, oy.
0: Ha? Nga naman di ay?
1: Si Ate Tintin, kuya ba? Naikabit.
0: Shit!
1: Mauna, kuya.
0: Dili.

0: Ano na kaya mo man pagluib na ko si Tintin? Ano man? Ibuhat na kong tanan para nila upan sa mga bata. Nagtinarong ko sa akong pagpanarpaho na rin. Giantos ko na lang galing akong kabigaw nila. Doon kinaglantaw ko para sa ugma sa among mga anak. Pero meron na kabuhat ba't sa nila ko? Ano man? Ano man? Huwag ko'y laing yun na una, sinalang. Pero gano man, Lord? Gano man? Tinuon giniay ang ilang gaigon. Gabasag, ngasmatang magtiayon. Kung dunay mulagyaw. Kung dili ang mulagyaw ang magminuag. Ang namilin. Puslan man. Gagiingon ko ni ininitintin. Tapusun ko na lang akong kinabuhi. O kinipisi. O kinimutapos na akong kinabuhi. Ipahiluna ko kini.
1: Oh, Dexter! Ayaw! Ayaw! Ayaw ka nabuhata! Ayaw! Ami! Ami kinipisi, Dexter! Ambi kini! Ambi ni!
0: Pasagdi ko sina sa kong magwaton! Pasagdi ko!
1: Dili ko ikaw mamahimong pasagdan! Ikagaw ta! Unya pasagdan na ka! Kagisa ko sa siya!
0: Gusto na kong matapos kining tanan! Huwag ko'y sa sina! Nabaho ka ginyana! Nagtinarong ko sa kong pagpanarmaho gani! Asa man ko magkuwag! Anong ininuangan man ko? Ano man?
1: Nahibaw na di ay ka.
0: Sakit. Sakit kayo ni. Ang piling ko magandawan tining tanan. Gusto ko muli sa Pilipinas. Kay Patyo na gustintin uban si ang kabit. Puslan man!
1: Masailo ako. Agdinood ako ang mitago sa imong passport. Kay nahibaw gyud ko nga maog ka na ang una nimong buhaton. Sa higayon nga masayod ka sa gibuhat sa imong asawa. Masailo ako. Pero in town, kalmahan lang imong kaugalingon. Ni ako. Kinsa naman day ang magtinabangay kundi kita lang nga managigagaw nga ni angan. Hindi ba?
0: Hindi pag yun ego. Ibagi ko gibuhat-buhatan nung sa... Ako daw! Huwag daw ko'y panapanakwarta nila ganito. Halos sa malanggani, huwag ko'y nahabilin sa akong sweldo nga ni!
1: Storya na lang ni Tintin. Aron sa ingon, naasihin mo ang rason kung nganong nagbuhat siya sa ingon. Aron makaingon ko nuhay ang mga tao nga maayo ra po niya nagbuhat siya sa ingon.
0: Sila ang hinugdan. Ganun ni ako gani. Sila!
1: Ikaw, kalinti na lang si Tintin. Aw, dili man ingon anak kadali ba? Pero naa ka pa'y mga anak. Sila na lang ang tingbis sa imong panahon.

0: Setengtin ana sigi og tawag cellphone.
1: Siya. Pero wala ko itong magagawa. Dili pa ko ready. Nag-take siya na ako og nangayag pa sa ilong. Nakuno. Atagan ako siya og line chance.
0: Ha! Kabaga ko niyag na o. Makapila na siya makasa ni mo. Dili lang duha ka lalaki ang iyang ipuli ni mo. Kanya ingon ana lang ka sa yun.
1: Pero gawin ang libong ko. Ang libong ko. Tungkol kay hangtod karon. Mahal ko paghihapon siya.
0: Dahil kung maghihapon ka niya, kumansi ang ipagbuhat ni mo. Halos ka nalang gani magpakamatay tungod sa iyang gibuhat. Kanya nahigugma ka lang gihapon.
1: Gaw, lisod limbungan ang tinuod nga gugma. Gusto man ako siya pasay noon. Pero ni apan ako ang dakong garbo. Ang pride.
0: Angay lang. Patagma siya.
1: Pero gaw, dili ko kumpleto kunwa si Tintin sa akong kinabuhi. Inaanan ako siya kamahal gaw. Magmalinaw na tingali ko gani sa akong pagpananmaho. Kana kung okay na may.
0: So, bakigbalik ka niya maoba? Hatagan ni mo siya o chance? Ha? Dexter?

Ate G, mahal pa gid nako ang akong asawa. Bisan pa man sa pagluib nako. Daghan lang ingon nya ako na daw ang pinakabugo kung dawaton pa nako siya sa akong kinabuhi. Sanglit, kanagha naman kini makasawa nako. Pero dili nako mahimong limbungan pa ang akong kaugalingon. Mahal pa nako siya. Sakto ba? Nga dili na ako panumbalingon pa ang mga tao? Ug ipaubos na ako ang akong karbo? Ug dawato na lang siya? Unsa man gyud kaimportante ang pagbaton og karbo? Makaayo ba kini sa usa ka tawo? Tabangi ko ninyo, Dexter.

0: Ikaw na nga ito! Buhay, no? Pastilan. Mao na mga pinalanggang tigbamina. Hatod ganinyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka-epektibo, eh. Bilib ko kung ano Wonder Herbal Oil. Epektibo ka, eh. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ay, mamina to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Ma'am, unsa kay pangalan nato, ma'am?
2: Tiki, ma'am. Puentes.
1: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
2: Taga-pagadian.
1: Unsa na imong gibati nga ni gamit man kag Wonder Herbal Oil?
2: Kuan, ma'am, ka na. Kung ginahaplas ang Wonder Herbal Oil, din magkaguyon ko, kanang mukuan ako gini tubig gamay, din tangan ako tulo itakapatak, din imnon ako, maulihan jug ko rin. Ako pungugangan, moro pa giniinom na mo rin, ihaplas na ako rin, mga masamad, ma'am, dali ra kayong mapilot. Oo, dayon. Epektibo jug kayo siya, moro gigamit ng Wonder Herbal Oil sa kumbana, pang haplas, dayon ka ng kabuyon.
1: So, ma'am, unsay mo ikasulti para sa itong mga listeners karon, ma'am? Pagbasin na ka ikauhag nila nga gamiton atong product?
2: Akong kuan, ako lang yung kuan, ma'am, nga sa mga kauban ako, sama sa parehan ako, nga gamit. Epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil o okay juga kayo, ma'am.
1: Okay, so dagan kayong salamat, ma'am.
0: Ingunana ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pang ato ang Wonder Animal Vita. Buhay kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Indot man ikay, mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun, no? Kay may mang tubo. Niya, kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karirahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Pamina, oh, testimonya gagamit og Wonder Animal Vita.
3: Ako ba po, hindi ko lang pagkabaktin akong Wonder Animal Vita.
0: Mm-hmm.
3: Papatsya ka bulan, ako siyang ihaw, ni karni siya 45 kilos.
0: 45 kilos?
3: Oh, 45 kilos, Andrew Smith.
0: Mm-hmm.
3: Upat ka bulan? Oo. Oh, kanya, kada ang resultas karni, kay unuron, ipis ang panin, ipis ang tambo, bagagunod, okay. Kanya, gamay rasa ng niyang laman loob.
0: Okay, dugi na ka nagamit ang Animal Vita?
3: Katong sige ko pumunta na, so nakapalit ko kanana may kondiri sa Tagulan, so nagpalit na ko ni Malbite. Hasta karoon na, naana sa'yo mga baktin, mapagali mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
0: Dagko na kayo?
3: Oo, dagko na.
0: Okay.
3: Ang buhiyang inayan po, buras na po, ni Malbite kaya po na akong ipapas.
0: Okay, salamat guys, pagamit, ana.
3: O, tsada ginang resulta sa ni Malbite. So ako gihagit itong mga uban, toto magkagamit itong gamit mo kay tsada resulta.
0: Okay, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan ganit?
3: John Gierno,
0: Tagataguluan, Misamis Oriental. Ingon ana ganindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Indot po ni kayo. Atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, nakay kidney problem. Oh, kana Wonder Banaba Plus, kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawang testimonyas na gamit.
4: Meredith Bautista.
0: Taga
4: Tagalog si Agiri Manukan sa Bungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
0: Wonder Banaba Plus.
4: Oo. Kapag mag-try me, kaya nga pang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas. Kaya kanang wasega na kayo mukhaon, kaya luya na dyan siya, di kayo kapindog sa nawatan sa kuso. Gitryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitrayan sa painom niya, so dito ko sa butika, kaya ako dito gituyo, kasura gituyo na ako para painom niya. Kaya nato pala kadlaw, na ulihan dito siya, nakalibang na siya, kaya sige mo kumusta niya, o kumusta na, nakalibang ba, o kwan, sa opina, kaya nakalibang na ako, mo ito, ako gimintay niya. So nara kadlaw niya, gininom ato, na okay na siya.
0: Ikunana, ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out sa Nakimin Family na Lapu-Lapu City. Pag-aray ko among dealer o Wonder Oil rin sa Malaubang Purok 5 na po si Bethlehem Sabayton o siyang My Loves Big Big It's Me Nilda Kanyete. Salamat Kuya Namina Kunibo. Pag-aray Tuto Karang-Karang. Rita ko ako Mama Ricky o Papa Rini dayon sa akong manghod o sa imuha Kuya Kanalang. Kuya, salamat sa pagbasa. God bless you. Greet kong Okloy Bago, Girly Bago na minaw ka. Garay ko akong pinalangga nga Papa Pitong Abinir. Nagpagaray iyang anak Emily Abinir from Negro Salama. Garay na ko pamilyang Kiday. O mga anak, Kuya Idol, Clarence, Archie, og Charisse, nagpagaray, Al-Al, Tagabantik, Upi. Salamat kay nimo, Kuya Cards. Thank you so much. Shoutout ko sa bagong naordinahan sa pagkapari diya sa Bilya, Hermoso, Negros, Occidental. Reverend Father Giovanni Tixon, og shoutout kay Tatay Hokrit nga gapaminaw sa imong bala. Ako mga KLPE Senior, God bless us all. Minaw midris akong mama si Blandi Dabaw, ang anak ka si Nikki o Yuna Bayawan, City Negros Oriental, gika ni Indel Pabiliar. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa ganini, ma'am?
6: Si Harabilia Maturan, sir.
5: Taga?
6: Taga Calayagon, Binabista.
5: Binabista, Agusan?
6: Del Norte.
5: Agusan del Norte. Okay, ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya daghan malagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya pinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testay namo na anang Vitron Drops ang bata pag inom niya mag mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukaon niya. Ganahan siya matulog. So, eh, mag-isod, may ano niya, ano nga bata kay Hilakon, niya ka nang, digit siya ingon niya, hingaon ba? So, manan, gitiste nga na mag-Vitron. So, pinood, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
5: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon, mag-one year na siya hapit.
5: Mag-one year na. Karong
6: napulis.
5: Nga, okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
6: Oh, padayon gyapon yung Vitron. Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud siya tao.
0: Una, no? Ang Vitron drops, ang Vitron syrup may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gyapon ni mga anak bugos klase, Vitron syrup painom 2 to 12 years old. Yung anak nga eskwela di ka mao sa klase, ganahan kay mo absent kay di ka mao. Gamitin na og Vitron syrup.
5: Kinsa kanini, ma'am?
7: Si Kuan, Luni Salaber.
5: Taga-asa.
7: Taga-asa Sano, Titay. Tumbuanga, Sibugay.
5: Unsa may atong na experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na syrup?
7: Oh, sa akong apo na siya, sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon, kanang dili kayo hangko pa mukaon ba? Di nakadungog mo may sa radyo, among gitistingan. Sus na kay kusog man da ili mo kaon ang mata din. Tawag maluoy na lang ta kay magduka gid taon siya, sir.
5: Pilay edad sa imong apo?
7: Duha ka tuig, sir. Then hanto dang yang lima ka tuig, yapang di pa inom. Na dili man kayo hinga tulugon, sir. Magduka jud siya dayon kusog na mangaon. Magkaon to gagmay ra dayon di pa gyud mahurot na karon sir magpadugang na gyud siya.
5: Okay,
7: moto nga naka-observer ko ngayon na nindot gyud na pasalamat pud ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ko ang nadungog among gitestingan sa kong apo. Okay na kayo siya karon sir.
0: Nana, kanindot ang Vitron syrup, asta ang Vitron tablet, nindot po. Ito mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So, Vitron tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
1: Unsa gani imong pangalan?
8: Kike, Quintes.
1: Quintes, taga-asa ka, ma'am?
8: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, ka lang sa Vitron tablet, ka lang kulang magkukuan ba? Ka lang tingnan ng dugo nga pula dahil mura akong ginainom. Kaya naman ko'y idayo. Hindi, naulitan akong kuan din. Ganagana na akong katulog din. Ka lang kaon.
1: Ah, unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
8: Naglipong ko, naglipong.
1: Sige, kagkalipong. So, human lugar ni mong inom sa Vitron tablet?
8: Kuan manggod, imo ko makauyan og kanang mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod, ibasa na ko na widayo niya. Nakahurot ko kuan kanang pwede ka tablet na normal na dito akong kuan, kanang dugo nga pula. Okay na gayo ko, dahil normal na din. Mora po yung kanang kuan ba, batiyon po ko, tulugon, nana, din, pagganas ka, daghan kayo kuan ba, indot din siya, effective din ang Vitron tablet.
0: Ingunana, kanindot ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Kuya Cardo, timbaya ko ang ati Hilin Usigan, Angging Usigan diya sa San Nicolas, ugang nagpatimbaya Marit Halayap. Salamat, Kuya Cardo. Asa palit diri sa Maasim sa Rangani province ang Wonder Alkaline Drops kay ang akong bana di nakakita ang isa ka mata si Gloria Velasco ni. Namina tudling sa mga garay diri sa Maasim sa Rangani province. Red ko na lang ti si Robles og Virgie Malaki from Lower Villa Jacinta Macruon Southern Leyte. Taray ko na lang Kuya Cesar Pangga Day Badida Mary Ann Birmingham Naminaw sa imong programa Kuya Cardo from Ati Bilin og Libho. Salamat Kuya Cardo. Taray ko akong igsoon diya sa Compostela Onyot Bibig Birds Rubilin RP og kumusta na lang muntana nagpagaray Tata Tris sa Cotabato. Salamat kay Kuya Cards. Thank you kayo. Thank you. Katong mga hiblaron, stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo huwander cardio care. Umanay makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng huwander cardio care. So, maunay maayong i-take buntag duhapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. O na itong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Kaya ka na po rin ito ang produktong kuan, kanini ang Huwander Hemo Aid. Mao po na yung pinakanindot. Indot po kaya itong Huwander Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga, problema yun sa ilahang kolon, ng galisos pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuwang produkto nga Huwander Hemo Aid. Kanya, katong ato mga kaigsunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na ka mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. O katong magpalpitit. Parehan mo, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kanabitong desire nga magkape labi na bugnang panahon labi na sa bukid noon, no, sa uban pang mga lugar. Sa una po ako kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee mo na ginagamit ako sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor ipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pagabot aning Wonder Herbal Coffee balik po ko kape ay Manang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya nga naman, dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, and yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya sa herbal, sa dili siya lang ito. O na advantage niya. No? Kato nga ito mga kaigsoonan niya nga, trabaho na ito, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan, rider, mao na trabaho sa rider, maulanan may nitaro sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, mao sa ay, mapiksan po ka, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga, dali kay ka magsakit, nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito na, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili mo na, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Huwander C+. Ang nakanindot sa Huwander C+, kay kanang pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Huwander C+ nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1-year-old, pwede mo na ito natiraho ng Huwander C+ nga drops. No? O niya, napon may Huwander C+ nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha ka tuig taman 12 anyos. O niya, napon may Huwander C+ nga kapsul nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Huwander C+, vitamin C, kumplito na. Mo na nga, ako, kamo, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro naman kita daan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nag-take lagi ta kanunay og Huwander C+ nga kapsul. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, pag nagtabang na to. Huwander C+ nga kapsul. Ha? Kuya Cards, pag-aray ko Unker family og Lantong family og Agon family, Simong family og akong papa Pasyo Unker. Ako mama Rosilin og akong anak si Kiki. Kisi day og Darin og Izan Jake kumbana sa Madar Agon. Tanaminaw sa mong programa nagpagaray Judy anong Kir Agon ris kadingilan Bukidnon. Request kong kanta Beautiful in White. Mo request kong song I Love You by Celine Dion. Nagreet si Claudine Pangantao taga Aruma North Cotabato. Shout out midri sa Haloblakan ni Sulikat. Ako Dennis si Nunoy Kapundag. Salamat kuya pa shout out Ila Eliza Elise. Greetings from Mama Garay Kuros Abaw Diyos Sinagpulo. Nagpagaray kasiya na Galbi Buenavista Panabo City. Greet ko sa mga umpoy family Kalasungay Malaybalay from Nilsson Uloy Castillones sa Davao Oriental. Ya sa banay-banay kay Gingging ug Tata uban nilang mga anak gapod sa nabunturan kay Inday diripod sa nanakong silingan sa Marayag si Aido Ludi Hamili. Sir Ricardo, pagaray ko rin mainit gikan ni Anita si Bumpan family. Salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Mga pinalanggang tigpaminaw. Sukad pa ni adtong kaming managsuon linghod pa ang panuigon. Nakamata na kami sa kamatuuran nga kabus ang among pamilya ug mapaubsanon. Gitamay di kaminusan di BIBI man sa kadaghanan. Panagpabiling disinte ug manggiluloyon ang among mga ginikan. Bisan pa man gipakaulawan, gikatauan ug ginganlag way hinungdan. Ang akong ginikanan nagpabiling ligon tungod kay Ginoo ang ilang dalangtan. Pagsalig ug paghigugma sa atong Ginoo ang ilang hinagiban. Tungod kay siya lang ang dili tapasagdan, hikalimtan ug biyaan. Oo. Ang kunon ko kabus lamang kami. Apan prinsipyo og baruganan ang among gipili. Tungod kay wa kami nang inaanglan og daghang salapi, igo na ang pagkahiusa sa among pamilya nga bugtong namong bahin. Tungod sa among linghod nga pangidaron, tanang tambag ni Mama agpapa among tumanon. So nagdako kaming adunay respeto og manggiluloyon bisan naman sa mga taong anad kaming biyay-biyay. Ang among respeto hangtod kini sa among kamatayon. Ang pagpasaylo aniya sa among dughan sa tanang panahon. Tanang di maayong nakita og nadungog karon og kagahapon, amo kining dadon og himong inspirasyon para sa among kaugmahon. Mapuno man og dag-om ang langit, musaop man ang baga nga kangitngit, mupatigbabaw man ang kasakit, magpabilin ang among gugma nga dili mapalit. Ubay-ubay man ang problema paglaom og gugma, gihapon ang mupatigbabaw. Sama sa adlaw ang musubang og mahanaw, apa nagpabilin ang maanindot sa atong pananaw. Alang to kaninyong tanan, tunling sa mga garay. Na.

0: Tuloy-tuloy sa pag-ikot. Ha, di ba? Salamat kay ninyo, ha? Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, o niya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo, ha? Kuya Cardo Villaronte mo ingon, kayo, anam ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hablas. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko, pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, alang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hablas, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
7: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
6: Living Testimonies.
9: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store dahil ginidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
10: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na wala apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
14: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and and wellness needs naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
15: FiberConnect IT Solutions.
1: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
14: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply, muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
17: Marja Auto Parts Trading.
14: Marja Auto Parts Trading.
1: Ang live coverage sa misa sa San Antonio de Padua Parish Church matag Domingo sa buntag diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod kanato sa FiberConnect IT Solutions.
15: FiberConnect IT Solutions
1: nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
15: 0943-248-2389.
14: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
15: Susas Lechon Manok and Liampo.
14: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
15: Susas Lechon Manok and Liampo.
14: Lamian na, barato pa.
15: Lamian na, barato pa.
14: Susas Lechon Manok and Liampo.
15: Siguradong magpangita ka.
14: Susas Lechon Manok and Liampo.
15: Tara na!

0: BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatapang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Borima ko, Ana. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ng tila, kay magbaba man ang imong litis.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
7: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpabipin ako, oy, 120 Borima, anak ko, oy, ang produce ko sa film. Sigurado, sigurado, ginakong tayo. Ati mo bibig, magbaba na iya. 9 Milano, 64 nga kumidal. Son 12, bago nila ng Elegant City.
6: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
5: Living Testimonies.

0: kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna gitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on ug unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang ka nato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag-aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po din atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa SED Marketing. Ang tigama sa tuag SED Panyawan Herbal Capsule ug usab SED Panyawan Liniment Oil. Mga produkto herbal mga kaisunan sa SED Marketing. Aduna na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Gubikan kay we have more than 10 years nga pagtabang sa health sa atong mga kaisunan. Gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao karon mga kaisunan, nagapadayon paghihapon sa paghatag og tabang. Ilabi na karon mga panahon no? Nga aduna kita ginatawag nga new normal. Kining ato new normal mga kaigsoonan, mo kini ang pag-follow sa mga protocols nga gihatag sa atong gobyerno aron kita mahilikay sa ginatawag natong COVID-19. Ang ato ang pangagamhanan mga kaigsoonan, both national ug lokal nagatahatag og mga impormasyon sa mga katawhan aron mahilikay ka sa pag-angkon sa ginatawag nga COVID-19. Ang COVID-19 mga kaigsoonan, mo kini siya pinaka lisod nga problemang panglawas karon sa Department of Health ug usab sa World Health Organization. Gumikan kay usa kini siya sa mga posibleng makapatay og tao. Gumikan kay ubos kag immune system na nakay insaktong pangidaron o baka aduna kay ginatawag nga pre-existing conditions. Kani mga pre-existing conditions mga kaigsoonan, mo kini sila ang katong mga daanan nimong nga giantos nga mga problemang panglawas. Wa pa ka nasulbad niya na nasulbad pa ka karon sa ginatawag nga COVID-19, mo na siya mo mas muhatag kanimong kalisdanan. Mo nang karon pa lang kung panalitan wa manggali kag gibati no maayo nga pakusgani mo kanang imong kaugalingon, pakusgi kanang imong immune system aron dili ka katatan og mga bisan unsang matang sa mga balatian. Kung kusog kita og immune system magigalagso na duna kita insakto nga depensa sa lawas. Og usab kung panalitan magatumar kita sa SED Panyawan, dili lamang kay pakusgani ini kaning atong immune system kundi ayuhon pa o i-repair ang mga parte sa atong lawas nga adunay mga problema gikan sa tissues ngadto sa atong mga nerves padulong sa atong mga dugo, mga internal organs na itong mga igalag kapanyawan, overall health na itong mga kaisunan, i-check up ka na sa SED Panyawan Herbal Capsule. Mao ka nang maayo gayud no, nga magtumar kita sa maong matang sa produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang ato ang ginatawag nga SED Panyawan Herbal Capsule, aduna na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Aduna kini napamatud-an nga mga kayuhan nga ikahatag sa katawhan no. Timani kanunay mga igalag kapanyawan nga karong mga panahon na bawal magkasakit mo nang ilikay nato kining atong kaugalingon. And of course, para sa katong mga tao nga dunay mga problema karon sa ilahang panglawas, ayaw na hunata nga mag-antos pa ka, no? Gumikan kay karong mga panahon na pwede na nga tagaan ni mong kahigayunan kaning imong kaugalingon nga magmaayo, mahibalik ka sa natural ni mong kalawasan. Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule religiously o gasab mga kaisunan kung dunay manggaligay problema sa mga panuhot, mga sakit-sakit sama sa kining ginatawag na itong rheumatism, mabaka arthritis, matabangan ka, pinagi sa itong SED Panyawan Liniment Oil. Ang ato ang mga produkto mapalit na karoon sa butika mga kaisunan, pangitaan lamang ang katong naay tatak na SED Marketing or katong naay SED. Gumikan kay adunay mga produkto karoon mga kaisunan nga nagpangalan gihapon ng Panyawan, apan wala sila'y kasinatian nga taas susama sa ato ang SED Panyawan Products. Mao ka lang kung magpalit kag Panyawan higala isuon, katog yung adunay tatak na SED Marketing. Bakit to ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas. Apan mas delikado kung kini mag-ung-ung si mong kinatao.
1: Tungo sa panyawan. Bato, sige mo ng panyawan, naasya yung murag kulor nga sa mga ingredients sa kapsul. Oo, di ko katoy, makana. Kasi na kung nakuha ka sa lama dato nga nawahit. Lumaga, mangi ko sa una. Inanglapan siya na ako pisliton. Nga na ipanawin ka ng masama, nung kamayo ka. Bakit kay masakot na puro sa itigin sa kita.
0: Bato nga nag-ung-ung sa kinatao, wag dang sa Sed Panyawan.
2: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw! Giun sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh, ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wapag magkasugod o trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
4: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makariskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Alpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay na, mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon ana mat ka-unfair ang inabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang umta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio Editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Ay, ay!
1: Ay, nalo ka?
0: Sakit ka kung bat ang anak.
2: Isul ko pang ihi.
1: Ha? Talatay! Ato na si doktor!
3: Kumusta naman imong tatay, Mare?
4: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na galing ako manghut. Naibaba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan ni herbal capsule. Busaga kang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
3: Epektibo gid ang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
4: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa said panyawan capsule with mangosteen.
6: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko kalakaw. Na inikatang istorya na ako na ang panyawan, makaayo. Iniinom ko ang panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko kalakaw. Muna nga, tagmintin na ko sa panyawan.
5: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ako ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Kay kini ang maani ko sa sobra kong pagmahal sa akong bugtong anak. Iyan akong supak-supakon. Saligkay dako na siya. Asa na magkasiya karon? Nitawag ang akong anak. Hello, Sandro! Hain ka naman, anak!
1: Hello, test mic. Mic testing, mic. Hello!
2: Goliath?
1: Hello? Yes! This is Don Goliath.
2: Magtarong ra, Goliath! Ngayon na naman cellphone sa akong anak, ha? Hain si Sandro!
1: Kapatay, madam. Ikaw din itistingan akong tawag, madam.
2: Usay natistingan ang tawag?
1: Ako ang gitistingan ako gamit kining cellphone dong Sandro, madam. Kay iya man ihatag nako.
2: Usa? Nayabag siya? Kamahal niya ng iyang cellphone o niya iyang ihatag ni mo?
1: Tino na, madam. Nagbailo may cellphone, madam.
2: Usa? Nangabuang na mo?
1: Huwag ko yung pila ni taon, madam. Ang imog yung taong anak mo ay nagmaniobraan eh.
2: Animal ka, kuliat. Nagkita na din ka mo sa akong anak? Unya wa ka gyud mo taho nako. Asa ka mo karon ha? Asa ka mo sa akong anak, Goliath?
1: Ay mo lang anak pagutan na, madam. Kay kuya o kay kasabahan ko ato.
2: Uya dili ka mahadlok ka akoy masuko nimo?
1: Oo, oh, tugana di ka duha ro masuko nako. Mas payo na bukampin lang ko sa imong anak, madam. Kay ikay masuko nako.
2: Wa na kay swildo nga madawat nako, Goliath.
1: Ah okay ra kay madam. Ay ko sunduhi kay nadato naman sa kunire. Oh, buhay milyonaryo ro ko, madam. Oh, yes, sige madam. Kaya naabot ako sa akong condo unit. Bye, dato ako.
2: Hello. Hello, Goliath. Hello. Oh, leche. Kiputol na ni Goliath ang pikas linya. Aureg. Aureg, ikutasan na sab ko. Ang akong tambal pagdali. Aureg.
3: Kagwang, noon sabi na itong numirom na yung madam daon ang tawagan taon. Muna, wilin ako sa likay-likay, madam. Apan, iyan yun yung numiro akong natawagan. Katanga, yun akong pagkadatua, oy. Pe! Minawag yun ako, eh. May Goliath's calling. Oh, ako'y nanawag sa kukugalingon. At tubagon ako kukugalingon, be. Hello, kukugalingon?
4: Hello, Goliath.
3: Ikaw din, nilong. Ingon kay, no'y Goliath is calling.
4: No, nagbayin lupi atag phone.
3: Ay, oo, di ano, kalimot ko na.
4: Kitaw ka, tika. Kay, pasidan lang, tika. Ayan, nagbalik din sila sa mic, ha? Kuya, mabalik niya aso, tanimod, ha? Pabuta nga ako ni mga nandiyas, kundong yung mag-iabangan.
3: Ako, okay, no, pero di mas yung taon ako, tuyo ka buwan na ako, dito, oy, kay, wamo ko kay bawat sa'yo muna mo tangan. Problema, magaling kong kontak ni mo. Kay ni aman ang cellphone ni mo sa imong sakyanan. Aba, nambot nga, no, matong natingawam sa kong nga, nakasuhod man ko atong baong subdivision. Murag kalit ang tugpa niya.
4: Wala?
3: Buwa nga, lagi nung, imposible kay kita buwang tutulan, ikaw, eh. Ikaduha yun yung imposible kay ang atong panagkita doon sama atong nag-abotan ito sa motor siya ba? Wata ka tamingo minoa ato taon dong?
4: Unsa?
3: Pero may dili mino na hitabo dong. Karon pa lang yun. Itistingan ko gamit yung mansanas yung cellphone. Naunsa ba si mami mani mo ako nakontak taon?
4: Ugi sultero sa mami sanan?
3: Ay, waoy. Kaya ipas tayo ng tanong. Unsa man kay ang akong loyalty na ani mo. Kay gihimo, nagkukunin mong dato. Pero, pangandam ha? Kay basing manawag to sa mami ni mo. Kaya nasultihan naman to na akong nagbailot ang cellphone.
4: Unsa?

0: The subscriber you're calling is busy at the moment.
1: Unsa na nakontak ni mo, Auring?
2: Ay, pulos man bisik. Pulos bisik ilang mga linya, madam.
1: Unsa?
2: Ay, kalma lang, madam, ha. Kay kalas ka kagkambahal kung mo'y kutosan. Maratot mo kong apel. Kung mauna nga nakita na silang gulyat o Dong Zandro, madam, ayaw na ukabalaka. Sali kang gulyat na dilit niya pasagdan si Dong Zandro. Kay, suopi ato sila, madam. Pinangga sa pigulyat si Dong Zandro. Sukan sa kamay pagkatupata.
1: Auring.
2: Angay kang mabalaka kung wapagit-git ini kulyat si Dong Zandro. O kay nakita naman ka dahil silaw, mas labing maayo. Mapasalamat na lang to, ano?
1: Auring.
2: Asa madiay ko nung sila, madam?
1: Huwag gisulti si gulyat na ko. Diligid mo tog anang amaw. Nga akong anak na lang kuno, nga akong panguntanon. Panagduda ko nga tuagin silang syudad. Kaya naghisgot si gulyat o kondo. Kung mao ka na, Auring, apasun ko sila sa syudad.
2: Unsay!
3: Kini si Mac Surban.

0: Kung ang usa ka tawo hinayog immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat ug trangkaso, ilabi na karon nga gikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan. Tatak Zed Panyawan. Ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Mga igalay, soon, maing adlaw ka ninyo. Welcome na po din atong tulumanon sa mayong panglawas at udgaratos mayang kabubuton sa Zed Marketing. Kung ikaw pananglitan, igalay ka panyawan, aduna kay mga skin diseases, aduna ba ka kay mga pagpangatol, aduna ba ka kay naagian karon mga kaisunan nga sulabihan, kakatul sa imong panit nga dili nimo kayang agwantahon. Pagpalit sa Zed Panyawan Liniment Oil, usa ka miraculo o milagroso nga klaseng haplas, nga bisan pagalig mga mikrobyo o mga fungi, mga higalay ka panyawan, wagtang ka ng taran, patay ka na, pinagi sa gahom sa ato ang Miraculo nga produkto. Ang Zed Panyawan Liniment Oil, usa ka matang sa nipis, apan sobra ka maayo nga klaseng produktong haplas mga igala ka panyawan, nga bisan pagaling ka ng mga mikrobyo o baka ka ng mga fungi nga hinungdan nga nung ikaw adunay mga pagpangatol, patay. Kanang atong mga ginatawag na ito mga gaysunan nga mga ringworm, kung bun-i, adunay baka kay mga jack's itch, kanang mga pagpangatol na ito sa atoang mga singit, sa atong ilok, sa atoang mga tiil, adunay baka kita ginatawag wag na athlete's foot or kanang alipunga. Wag tangkalan talan mga igalag ka panyawan kung kita makahapla sa ito ang Zed Panyawan Liniment Oil. Timan ilawang nga basta panyawan nga haplas ang paliton, katog yung adunay tatak nga Seed Pharma nga gidistribute kini sa Zed Marketing. Kana napamatud-an nga haplas nga milagroso. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, ug sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Zed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, dili agyud ang may tatak. Zed Marketing. Gigama sa Zed Marketing.
2: Daddy!
3: Oh, baby! Ngayon na siya ng naong ni mo. Ayaw ganig sigig ka sukura kay mawaang imong kagwapa.
2: Kaysa may ganahanan imong gipuhat, Dad. Wala mo kumakasabot ni mo. Karoon ka lang naingon ini, Daddy. Kani ato, mainampingon kay ka sa pagpakigsuon ng tao. Apan karoon, naunsa naman ka, Dad? Bisan kinsa mali mong pasuron din sa bahay. Bisan paan ang mga tao nga di tasuhito.
3: Iha, magkawao ko mo kilatis ang tao kung daotan ba kini. Pero suma, magibuhat bagong daotan si Sandro na to. Wa. O di na isupakiro si Sandro nga pagkatao. Mutuman bisan unsa ipabuhat ko niya. Mapausanon o may respeto. Kung iyan. O gutlang ko niya ang pagkatuna kong motor iha.
2: Usapa na. Oras nga may mahitabo ni mo ang motor-motor, Dad. Kanag yung Sandro ang akong basulon.
3: Charmin.
2: Masama, Dad. Desidido ka nag-idiay nga i-hire siya as atong driver?
3: Imong driver, baby.
2: What? Dad, no! I can drive! Huwag ko magkinahanglan og driver.
3: Bodyguard.
2: Ano magkinahanglan mo kung bodyguard, Dad?
3: Oh, kini ba? Di ka na gustong maduol og mga lalaki. Magkatabang ni mo si Sandro, anak. Pwede mong magamit si Sandro nga ikuyog-kuyog aron sa ingon, way lalaki nga muduol ni mo.
2: Unsa? Dad, giprangkahan na tika nga wa ko makauyon anang tawhan, ha? Now, kung gusto cute na ni mong i-hire, please lang ha, dili para nako. Para ni mo na lang anang tawhan, ha? Pero kidaw ha, kung binuangan ka man gani anak niya, ako gyud unyay iyang kontra.
3: Charmin.
2: Hain ba siya? Kaya magigsulti ko?
3: Tos hardin ni mami ni mo. Kaya kung wag gani nila ka, ang hardin ni mami ni mo ang iyanak ni Manon.
2: What?
4: Wow! It's true in the Charmin. Look at Sandro. He is in garden. Gardening. Super kugihan man di anak siya dayoy.
2: Yeah, yeah.
4: I can't believe it. That a guy like him knows how to work into garden. Very hardworking. It's like he knows everything. He knows how to drive a motor, a car. Now he's good in gardening. My mother told me to find a man like him. Guapo na. Hardworking pa.
2: Oh, my, Yaya.
4: Oh, my, Charmin. That old woman which is on the screen now.
2: Unsa, Yaya?
4: We, the two of us, is like watching TV. And we are watching Sandro taking good care of the plants. Then, that old woman came and talked with Sandro.
2: Oh. Kinsa pa ginatigawa nga, Yaya?
4: A friend of Sandro. And your dad? She is Ermitanyang Bruja.
2: What? Ermitanyang Bruja?

0: gidoon mo kuni mo. Ito na bro ha.
1: Kay nagsigig sa baning imong butang o. Oh. Kini ba?
0: Oh, ang akong cellphone?
1: Oh, oh, tuwa na. Itingog na sa dasya.
0: Oh, may nanawag na ko. Oh, si madam.
1: Isama ng madam. Nganong gitan aura mani mo ang ikanang butang wa mani mo tubaga?
0: Ako ng amo kanya ito, ermitan niya.
1: Ah, mau ba? Dili ni mo tubagon.
0: Paliw na kong off, anabi. Kana mo ituplo ka, oh.
1: Kani, ane?
0: Oh, kana.
1: Autuod na hilom. Nganong waman ni mo tubaga ang amo ni Mos una?
0: Kuan kining... pabalik ko ni ko niya og trabaho, ubos niya. Apan, ni anam ko trabaho din eh. Ubos silang Sir Mike.
1: Ay, hadiniro po di ay ka.
0: Karap ko kusway ng trabaho ah. Apan, hilig ko tanong. Maungganahan kayo kung mag-start ng maong farm.
1: Ay, hangda sa taas sa bahay nilang Sir Mike.
0: Ah?
1: Nagtanaw na to din eh, ang malditang anak ni Sir Mike. O si Sele nga iyang yaya. Gusto kang magpabilib niya?
0: Unsa?
1: Katabangan tika og atiman naning hardin sa iyang inaan aron mamuwa kini dagan.

0: Oh, maayong pag-abot, Iha Irish. So, where's Sandro, tita? Mo ka na'y problema ko karon, Irish. Tuhod kay nawa ang akong anak. What? O sinawa si Sandro? Gikidnap? No. Gilayasan ko sa akong anak, Irish. Unsa?
1: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
2: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
3: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
2: Sed Panyawan Liniment.
1: Umadalagang Pilipina.
3: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang haplas sa masang Pilipino.
3: Sed Panyawan Liniment.
1: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon. Bawal magkasakit.

0: pangutana kabalin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na.
1: Tawag o text na.
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline.
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inumog TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw po, Sir JB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong TTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP, labi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
7: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
7: Gusto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Unsa ra man kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count.
7: O ka na.
8: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
7: O ba?
8: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500.
5: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, kaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500. Mopali sa mga butika.
7: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
8: Correct.
7: Na makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom, pag-alap,
8: sigarilyo,
7: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, og dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C.

0: Sati na iba, utok ba, o cancer ang judi ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh.
0: Ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
1: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

0: Morning. Ginang Aurora Sedilio, adunay tulo ka mayo masayang matris.
1: Untian man ni sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manya. Ingnan ko gupirahan.
0: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Sedilio.
1: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumatanan. Karon wala naman ko mobalik og pa-check up kay nakaayo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
0: Living the 70s. Pagmatuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: TTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
4: TTX 500.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
8: Namiaoy.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mugan Sibugan, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigaw sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kasi hayahayat, please ko kayong paminaw sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Zen Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
8: Tinood yun na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya sa Zed Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
8: Mo sigsigi lang buhat sa santod na antahantod na uga na lang dyan sir.
9: Eric ko, kabasa ng gani, population 43.
7: Zed Liniment Oil, napamatudan.
6: Living testimonies.
10: Tatay Lois sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagkinibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
12: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: taong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: V-Tron. Subok na.
1: Doon sa yandong taga sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
6: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong mga usa ka buwan to nagawas lagi tong bakto.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
0: Living Testimonies.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
9: Nawan ang nabakaog ka na sa kama?
10: Masinog!
9: May diabetes ka?
10: TTX 500 na!
9: Ang TTX 500!
10: Adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
9: nga gigan sa palaya
10: ug desugared sugar cane
9: mga organic compounds
10: nga effective
9: batok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500!
4: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
11: Mga higala o ania ang usa sa nataba pangan sa original Hagunoy Kapsul.
12: Kasi nga lang na ito, ma'am?
13: Monchita Fortis.
12: Usa, Monchita?
13: Monching.
12: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, ni Tangas Gimi Diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinood?
13: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
12: Kaysa una kapuyon day ka.
13: Oh, kapuyon ko.
12: O sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
13: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
12: Okay na ron mong lawas na eh, ma'am.
13: Okay na.
12: O sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
13: Monching.
8: The home of real music. 98.1
14: BT Radio.

0: Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Oh, madungog ko ni mo?
1: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
0: Okay ra. Kaya ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
1: Ah, i-record, oo.
0: Oh.
1: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
0: Ah, kisay ngala na to, gani?
1: Althea Reyes, sir.
0: Ah, unsa man, ma'am o sir?
1: Transgender.
0: Ah, so ma'am na lang.
1: Yes po.
0: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no ma'am Althea?
1: Opo.
0: Asa ganin nyo ha ma'am sa Baiz?
1: Sa Luok sir, sa Luok.
0: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City Luok?
1: Barangay Luok na siya na eh. O, Barangay Luok, City Luok.
0: Ah, ha?
1: Barangay Luok.
0: Ah, Barangay Luok Baiz. So, sa man
1: ah, Barangay Luok, Sitio, Kanaway kay Juan Manggod nang utana ra ko sa kadi mangupo taga diri sir kanang
0: ah, okay,
1: na okay. Na uyab ra diri ba.
0: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man gibatyag ni mo di ay, ma'am?
1: Akong gibatyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag sakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon na may nagingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then itry po kuan na sir munang nang sa tawag ani niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
0: kay nga noon saan na ito yung ibatyag ni mo itong una
1: kapoy jud kay akong lawas sir lalo na kung gikan ko sa trabaho kapoy kay akong lawas nga mura ko kanang mura ko gasukan ako ato nga naga kalibanga kun nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba
0: ah nagkalibang kag dugo yan nagpa-check up ka na nagkalibang kag dugo wala jud
1: ko pa check up sir kay ningi man sir nako operahan ko no ko nga wala ba ako part-time taon put kay panang wala tay financial ko taon kulang sa financial
0: ba moto nga nahadlo ka nga mo atong doktor so ang imong giinom
1: ang hagunay capsule sir.
0: O so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
1: sa ipalit sa ako sir og duha ka buok kung mo try nang misulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kako akong lawas then pag CR na ako mura mag tulo na lang ang dugo mo nang ning ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo na ipalit na ko tag unom tag pito
0: unya karon sukat paginom ni mo sir na ulian jud ka na imong ibatyag
1: oo sir yan ganiya guys sir ni ato kog merkado gali nga naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nga kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
0: Oh, nya ga picture nya ga picture ka pag kuan ga picture ka
1: tawagan niya nana ko ang resibo sir pero mag picture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giikon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
0: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
1: Na ako sir, dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan. Ito jud kaya ang agunay capsule. Mm-hmm. Kani akong testimony dili jud ni siya ingon nga kuan tinuod jud ni siya. Una ko jud sir nang bahala sir nga kuan umana ko sayo wala koy kwarta mangulos ra gali ko kwarta sa akong akong igsoon sa akong mama para ra jud maka palit ko anak ba.
0: Ah, sige, ani na lang siya, Ma'am Althea, ang imong buhaton, wato ka sa mong opisina diya sa Baiz, nakadumdumang ka no?
1: Ba, asa man ang opisina sa
0: Baiz? Naasa may na kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
1: Opo.
0: So wato ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
1: Uy, salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala jud tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
0: may noon kay
1: kapod mura po tayo panginabuhi ba
0: amo deng na appeal kanya kadagat Sige. Salamat kayo, Ma'am Altia, ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan bais.
1: Unsa oras sa ako maadto, sir?
0: Mga alauna lang siguro, ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite, sir?
0: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay GNT. Sa atbang sa GNT, sa GNT sa second floor na diha among opisina.
1: Mapo. Anara ka diha, sir?
0: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa may akong kwan dito, sir, ka nang unsa man ka nang itestimonyin pag balik,
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ino lang ikaw tong...
1: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
0: Okay na na. Huwag problema. Junior, day ka?
1: Oo, oh, Junior ko, sir.
0: Huwag problema na. Huwag problema.
1: Adalan ko sa mga transgender, sir, ka nang mga Junior manggood.
0: Sige, salamat,
1: sir,
0: kes.
1: Sir, mga nyo, unta sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka nang pang... Maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta, sir, nga. Hindi na dyan ko mawala, sir, ka ng mga ayota ko ba?
0: sige lang. Pangayay lang dito. Kaya ako lang tiksan ng in-charge dito para makawan, makainumpog ka.
1: Sige, sir. Salamat yun kayo, sir.
0: Sige.
1: Kaling yung kuhaan na testimonya, sir. Diri dyan siya yung nga kuhaan. Wala ba? Inuod dyan siya. Manang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon. Diri dyan siya yung baka. Kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
0: okay, di man takailag yun.
1: No, dyan. Ako dyan. Nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga. Mingi akong uyag nga. Na, kay gadali-dali nga. Kaduha man yung balik-balik ko niya. Usay, malimot man kung kung saan yung kuhaan na. Kaya napot ay sakit nga, lintanan po daw nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik, chiko ganiya dyan dahil pagpangaduha mo na, nakupya na, nakudugay na dyan ako mutawag ko dahil dyan, sir, kay mo dyan na akong nakaayang sa akong gibati, good. Daga na ba, kung gipanginom dyan tambal, sir, tinuod dyan na, sir.
0: Sige. Sige, Ma'am Altia, at tulang ka dito mga launa. Salamat kayo, Ma'am, ha.
1: Sige, sir. Salamat po, guys. Sige nga lang dali naman, sir.
0: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
1: Mama Rusty. Salamat kayo, Mama Rusty.
0: Sige, ma'am. Thank you.
1: Sige, dyan may paminaw na yung anak, sir. Nadyan may, mo dyan ay amung paminaw ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong, sir.
0: Oo, kauban na sila.
1: Kauban na sila. Pero wala ko kasulianan lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wala dyan ko yung kanang resibo sa agunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
0: Sige, salamat kayo.
1: Thank you, bye-bye, kayo, sir.
0: Bye-bye.
1: Lamat.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Are you ready for the hottest hits in the country?
5: From our OPM hits to international bangers.
4: The Philippines Top 20 Countdown.
5: Top 20 Countdown.
4: Only here on 98.1 BT Radio.
5: The Philippines Top 20 Countdown.
4: Every Saturday from 4 p.m. to 6 p.m. 4 p.m. to 6 p.m.
6: Right, hello mga ka-BT. Welcome back sa atong Top 20 Countdown. Kinsay misaka o kinsay ni baba, kinsay bag-ong nga ni sulod. O pinaka-importante, kinsa ang maghari sa number 1 spot karong simanaha. From number 20 all the way to number 1, ato na i-countdown ang 20 songs na nagpabilin sa atong playlist o sa atong mga kasing-kasing. So volume up, relax and enjoy the music. Let the countdown begin.
7: Number 20.
6: Song number 20, Risk It All by Bruno Mars.

0: Diyos.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nauna-usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o kinumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kinidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle ug truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu, na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Na maligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Vitron. Subok na.
8: Ang madami sa Vitron ko yaron gagaw si Dono tungod sa iyang anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may palitan namin ang Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata nang tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pagkaon na mo dai nang bata tapos kamangitay nang sa vitamins. 1 week lang kuya nakatarong na siya baklay kay kasiyang kiyang mangut siya aton. Pagkain niya sa Vitron gana na kay ang tulog di na siya magmatamata.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 18.
5: Song number 18, Isa Lang by Arthur Murray.

0: That was song number 16, Dominga by Nateman and Lamave.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Set Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Ang akong pangita na sa dagat yun kanun na imutong natulugan ko na bikil. Na imutong nga ibabaw may akong immune system tinabugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon gamit itong imustrumentos ginoong ako na recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw.
3: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
2: Living Testimonies.
5: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Lagi na ba'y butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpamilod sa mga tin, basin aduna kay diabetes, mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels, di kaya ang diabetes, mag-DTX 500, karun na yun,
8: babalik sa pinakadulong ng butike sa yung gan,
7: DTX 500.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
1: BT Radio 98.1 FM.
12: 98.1 FM.
13: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
14: Sir Richard Marita, sir.
15: Address?
14: Epel, sa Mabunga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Kutin hayayak, please ko kayong paminan sa kulawas.
13: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma, goodbye.
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Now back to the Philippines. Top 20 Countdown.
17: Number 15.
18: Song number 15. Halik Subrang Diin Part 2 by Gut Patch, Louis Grams, and Michael.

0: It was song number 14, Lifetime by Ben and Ben.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: V-Tron, subok na!
3: Ang madami sa V-Tron, kuya, kung ikaw daw si Juno, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung V-Tron, okay, dako kuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pakao na mo dahil ng bata, tapos kamangi tayo ng sa vitamin. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kayo ang tulog, di na siya magmatamata.
2: V-Tron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Hey!
5: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: The Best Buy, mukhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
3: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 13.
1: Song number 13, The Man Who Can't Be Moved by The Script.

0: was song number 13, The Man Who Can't Be Moved by The Script.
1: 98.1 BT Radio.
2: Mayong adlaw na usab mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaoban niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pag-aisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha. Pinaka baskog, pinaka powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa tong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Murang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naakay arthritis, kung naakay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay ng gapuyo apan wala gapuy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kung kanunay mong mag-inom o original Hagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay, ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan na siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni silag marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pang pakalma ragyod na siya. Di na siya makawa siya imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun na mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya na mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napuni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyo mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: Mumalinisan, makatabang sa inyo ang Downs Ampalaya. Makatabang po sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga ka doon na kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ng ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. So ng Hagunoy man ako. Nangadto mi doon sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy dahil makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po ni siya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-sama, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag-inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So, usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Palialeals para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligun sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energized every day,
1: tumar na sa original hagunoy capsule.
0: List for life.
2: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
3: Number 9.
4: Song number 9, Ain't in LA by Adela.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report? Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Health Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga Social Welfare and Development Office o pinakadaol nga pasilidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
3: Number 5.
4: Song number 5, Since D1 by Skastakli and Flogy.

0: to a song number 3, Libu Libum Buwan by Kyle Rapile.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 2.
0: Song number 2, Panaginip by Nicole.

That was song number 1, Kalapas Tangan by Fater Karma. 98.1 BT Radio.

DBPS 98.1 BT Radio 644. It's our time right now. Hello to Bossy Maramunda all the way from Buagzong, Cordoba, Cebu. Mayong gabi mo dapre, lamias kuan dapre. Lamias kuan dapre, kining mga seafoods o kining pangalan pagpagahe, pre. Kining isda nga kuan. Bye, bakasi di ay. Lamigin bakasi dapre. Pre, si Maramunda. Yes, my Buagzong, Cordoba. Taga-barangay Kugon, shout out po kuno. Also, hi to Raymond Budihara, may gabi DJ. Shout out sa akong family, yes, my barangay Luzon. Sa akong asawa nga si Geraldine Budihara. And sa akong duha ka mga anak, na salamat sa pagpaminaw. Watching from Europe, Lithuania. O, ampeng dado la. Also, may gabi ni Ma'am Arlinda Lorigas. Atong soaking tig-tanaw. May gabi ni Budihara, madam. And hi to Amelita Pautan Jimenez. And also to Ara Munares. Also to hi to Mercy Lau, ang idol ni DJ Buddy. Okay. Nindo to request si kuano? Digidi kuno, digidi. May gabi ni madam, madam Arlinda Lorigas. And also hi to my boss Michael Gardose. Shout out dia sa may Padukan Davao de Oro. Hi sa mga kusgan nga kauban. Nila ni Jojoy Coyos, Uncle Bentolan, Nel Yagunia, o ni Norjane Pasayloon. Also, hi to Jake Red and Cabo. Nasa labas pag paminaw. May gabiin mo niya, Algabre Diana. Sabaya itong panihapon niya. Shout out sa akong family niya sa may pinamungahan. Giga ni Algabre Diana. May gabi. And it's now 6:46.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat?

0: DBPS 98.1 BT Radio 743 is our time. Hello to you, Boss Riel Baflor. That's my asa ninyo ha, Boss Riel. Mayong pagsayo-sayo ko doon ni Jairo Pardillo. And oi, may gabi din mo diha, Ma'am Merlin Daniel Lewis. At pasalamatan si Ma'am Merlin Daniel sa pag sponsor sa itong mga t-shirts. Ya karon December mura glitch na ba ko no? Da salamat ha, Ma'am Merlin Daniel Lewis. Nya God bless ni mo diha. Dai salamat sa pag share sa imong blessings. Justin Juanilo, shout out. Oi, may gabi mo na Boss Justin. Shout out sa kong family nga nakaroon dias may pinamungahang gikan ni Algabri Diana. And sa itong mga tigpabinawan dias may barangay Tuminhaw. Mayong gabi, labi na po dias may sityo Aligway, barangay Sandayong. Dia po sa may saksak, Boss Bini. Musta itong manok dia, Boss Bini, pragma. Alam na, Boss Bini. Dia po sa may barangay Makupay. Mayong gabi dia ni Boss Eduardo Sanipa. Mayong gabi ni mo dia, Boss Duarding. Dias may barangay Apalan ni Boss Eric. Boss Eric lang ang sakalam. Loko kuso mo pahubas. Uy, pahubas, Boss Eric. Yes, my barangay Tuminaw, mga Aliago family, mayong gabi. And mayong gabi po din, ipapasinoy diyan, Mama Mercy, nga nag-tambay-tambay. It is now 7:45, the Saturday Night Vibes. Well, return after this short break, so stay where you are.
1: 98.1 BT Radio.
2: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami a

0: DYPS 98.1 BT Radio, 2 minutes before 8 o'clock in the evening. Mayong gabi ni Christian Agabo ni Danyo. Yes, my San Remigio, Cebu. Shout out to all the Danyo family, Agabon family, and hi to Mama Lydia, Papa Alfredo, and Mary Mio, Oxakong self, gikan ni Christian. Boss Daryl Libong Kogon, yes, my barangay Kogon. Mayong gabi mo diya, pre, og ni Boss John Mer Parot of John Mer Light and Sounds. Mayong gabi mo diya, boss. Boss, ha? Boss Titing. Kumusta ba lang ato mga gigs deron na pinan ni DJ Proc? Asa Proc to yun, pre? Nasa yung kwan? Murag kwan siguro. Siguro nagkwan ron. Tabi kong patron. Mayong gabi ni mo diya, DJ Proc to. And also hi to DJ Elier Momo and sa mga DJ. Dari sa Longsod sa Tuburan, mayong gabi ninyo dihang tanan. Kumusta ba lang ato ang adlaw sa Bado diha? Atong oras! On top, alas 8 na. 98.1
1: BT Radio. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 BT.

0: Ultimate Relaxation, conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbiruhan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. o sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 101.1 BT Radio
1: Vitron. Subok na.
2: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat po sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
1: Vitron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
7: Kasi nga lang na to, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Monching yung mga. Imamon sa ini tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili

0: Lay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop o bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento o mga bililhong butang. Magplano, siguruhan nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas ka nunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kiniga pa himangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAXIS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
3: Nagalingin pala ang imong nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Ikay na ko. Unya kay tinuol magid kya di ay.
6: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikap niya sa tulon, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulon ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
6: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
5: Living Testimonies.
8: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: Boys.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
1: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Wala gid siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gid siya ka gulgol. Sagaran mapasok ka mungulgol gid siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
1: Said Liniment Oil, ginama sa said marketing.
0: Living testimonies.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
0: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Hindi kong tigon. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyam siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taot, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kwan niya plaso. Salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil. Ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
0: Marja Auto Parts Trading. Taspang imo blood sugar. Adto na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Adto na kini anti-diabetic property. Samosa. Charantine. Gapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Yung parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
6: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon ng hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawa sa imong hugaw o mangihi. Bata sana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o muskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung ano na kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
7: Kini nga pahimang noog yatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 9.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mang DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Dayon sayandong sa pasakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay gukaon. Paggamit nila, gukaon na.
7: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
6: Oh, dili. Karon, kaon
7: na. Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O sa katuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron, subok na.
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aana, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot ganun na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
11: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba, kuya? Sige, at doon ako.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
13: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
14: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.
15: The

0: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw o anya na po, kining atong 5 minutos nga tulumanon nga dalit ka nato sa SED Marketing. Nga magahatag og dugang impormasyon, kaalam o kahibalo ka nimo aron ka ng imong lawas, makaangkon ka sa mga inanaling kaayuhan o sa pagtabang nga aron mamahimo kang adunay hinagiban nga makatabang sa pagpakigbatok sa mga posibleng mga diseases nga masulod sa imong lawas. Ang atong produkto, mga igalang igsuon, ang atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula ang ayan atong pagkapilian gumikan kay kitang tanan managlahi man kita og mga reaksyon sa lawas, no? May tungod sa mga ginainom o ginakaon na to. O nang kung ikaw igsuon, hiyang ka sa atong ginatawag nga SED Panyawan Plus, i-maintain ka na. Kung pananalitan maayo po ng resulta sa imong lawas kung ikaw naka-SED Panyawan Garlic, i-maintain ka na. O baka mga igalang igsuon, na doon na kay problema sa UTI, na doon na kay problema sa imong prostate, na doon na kay problema sa imong pagpangihi, na doon na problema imong atay, na doon na problema ka ng imong kidneys, pag-inom sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule, kikining Kogon, nga tanom na pamatudaan ka siya nga makatabang sa ato mga kalawasan. Mo nang tulog ka mga kapsula igsuon sa SED Marketing. Kung kape po, igsuon ang atong pag-isgutan, na doon na kita ay SED Panyawan Coffee Mix. Ang klase sa kape nga talagsaon kaayo gumikan kay kini purong herbal. Why side effects, why overdose, ang tuyog tumong mao lamang ang paghatag og tabang nga mamahimo kang himsog o usab makatabang sa imong kalawasan. Gumikan kay aduna kini mga sangkap sama sa atuang panyawan nga tanom, aduna pud kini siya mangosteen nga prutas, aduna pud kini purple corn kun na mais tapol o usab cinnamon. Mao kini ang mga sangkap igsuon nga makatabang sa atuang kalawasan nga mamahimong himsog kaning atong mga kaunuran, mga selula o usab mga tissues, mamahimo kining makatabang og dako sa atong overall function sa atoang mga organs sa kalawasan. Ang haplas igsuon nato sa SED Marketing, timani kanunay ang SED Liniment Oil. Mao kani ang haplas igsuon nga makatabang gyud sa pagpahimsog or shall we say pagpatay sa mga mikrobyo sa atoang mga ugat o kani atong ginatawag nga mga nuka-nuka sa panit, mga katul-katul, no, mga problema nato sa atong kaunuran o kanutahan. Makatabang og dako kining atong haplas gumikan kay angkon ini ang init nga kanang sangkap nga makatabang og usab kaning kahalang niya. Aduna jud kayo ni siya dakong ikatabang labi na kung kini panuhot, mga suot-suot sa likod, sinda, mga inana, makatabang og dako kining atong SED Liniment Oil. Ginamaan ka na sa Seed Pharma og distributed ka na sa SED Marketing. Pero mga igalang isuon, timani kanunay nga kaning atong lawas, importante nga pag-ampingan gumikan kay daghan kaayo ang posibleng manulod ka nato ng mga ginatawag nato ng mga chronic diseases. Kung may untag chronic diseases mga igalang isuon, mo kini siya ang mga klase sa mga balatian nga diin na napamatudan nga long term ang pagpuyo niini sa atong lawas, no? Susama pa ng litan aning mga ginatawag nato ng mga health conditions nga nagkinahanglan og ongoing or padayon nga medical care o usab ginalimit ang atoang daily activity. Daghan kaayong mga ginatawag nato ng mga chronic diseases nga posible nga masinati nato. Kaning atong arthritis, asthma, cancer, kaning ginatawag nato chronic obstructive pulmonary disease, Crohn's disease, cystic fibrosis or cyst, naapoy ginatawag nga Alzheimer's disease. Or kini ginatawag po nato nga kinimitang pagsaka sa ato ang ginatawag nga sugar level o pag-angkon sa ginatawag nga hypertension. Muna yung mga ginatawag nga mga chronic diseases. Alang nga matabangan kita higalang igsoon ay yung pagkalimot nga ang SED Panyawan Garlic Capsule makatabang kini pagpakibatok sa mga chronic diseases or kini ginatawag nato nga mga long-term nga mga balatian. Kung gusto nimong matabangan, pag-inom kanunay 3 times every day sa SED Panyawan Garlic Capsule aron makatabang sa atong mga kalawasan.

0: Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: classics.
1: ET Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.